0: ng mga panuntunan, okay? Dapat himuon, no? Para sa klaro ba lang ang investigasyon, no? Klaro nga disposisyon, no? Especially sa mga kaso nga involved sa mga pedestrian nga kanan, no? And this is very important kay this is important kay amo niyang naga sa Tagalog pa nagpapaigting. Amo niyang kapabakod nga kanan sa aton nga protection bala, no? Sa kabuhi kag sa safety sang mga naga nagatabok sa pedestrian lane mga kabiyanan, no? Especially sa mga nagagamit sa kalsada. Now, susunod sa sining memorandum mga kabiyanan, ining memorandum number MVL-2026-2029, no? Nga kun may ara enough nga rason nga good nga patihan nga ang imo nga paggamit or ang imo pagpadalagan sa imo nga salakyan nagtuga sing peligro sa publiko, especially sa mga pedestrian nga ginbutang nimo sa itali-itali ila kabuhi, no? Ginbutang nimo sa itali-itali ila kabuhi o napilasan sila o may damage na bungguan o whatever, kinanglan i-document dayon, no? Agad-agad ang natabo kag kinanglan nga imbestigahan kag aksyonan dayon, no? Sa mga respective investigating offices mga kabiyanan, o kung ano da ang mga unit, kay especially man sang may mga bagay nga pero sino natabo sino, pero sa natabo mga kabiyanan sini kay grabe ang iyang ginhimo eh, so ano natabo mga kabiyanan? Okay? Anong natabo sa pedestrian lane? Based sa video mga biyanan, may nagatabok sa pedestrian lane, ang trending ng video. Dason, ining pick-up nga color gray. Pick-up to, no? Oh, pick-up nga color gray. Nga masaruso gid siya. Malabay gid siya. Mauna gid siya. Ha? Oh, mauna gid siya. Kag ang mga tao, daw, dala sa unya, natabo man sa akon. Sa may Triumph pala sa may Barangay Road sa Kabog. Oh, sa may Sumag na yun, ah. Nga nagatabok kami may mga tigulang ko nga upod. Pick up man na ba ito mga driver sa pick up na? Hindi magita na na. Pero base bala mga hubito bala. Mga hubin-hubin bala. Kasi ako makadrive pick up sa nila tatay. Pertikatikalo. Ila sa ila man tatasig. Padlagan. Kaya mo ito natabo dira sa ano? Dira sa may sa Amon. No? Natabok kami. Kaya ito siyempre Barangay Road, wala na sila kyan mo. So, tabok kami. Kay clear na, layo pa itong pick-up eh. Buna, ano nga pick-up nga gindasig-dasig. Gagin, kagin, ano, dutayan, naging kami. Ito, singgit ang mga tao eh. No? Singgit ang mga tao, mga tricycle driver, kagin tudlo sa eh. No? Iba nyo, dumupudyot ba ito, pablaw? Bo, nagpundo. Nagpundo, ginulat ko lang ang manaog po. Kaya kung nanaog to, tapos gito siya sa taong bayan ko. Nagpundo na sa may tubang tribo, o kaman nga driver ka, natabo ni Samon. Na sa Pungsod, Pilipinas, mga kabiyanan, ang pedestrian lane is not merely a painted decoration sa dalan. Kaya problema, be laban sa damo ng mga driver subong nag-drive bula kagi seminar, kay puro lang kami, ha? Ano na ginatawag man? Picture. Okay, hindi na gusto mag-undergo sang natural process bala. Oh. So na ya may exam, may tanan-tanan, subong nga gina-picture na lang eh kay kadako sang gasto eh. Ma driving school ka pa. Pero ginungod na tani po nga mag-driving school ka kay damo mga abusado nga mga driver eh. Ha? Damo mga driver nga hindi kabalo sang layi sang dalan. So gin-require nga mag-driving school. Oh, may certification ka sa driving school antes kaya maka-apply sa imo lisensya. Pag-apply mo sa lisensya, may exam ginatani. Kag may test drive ginatani. Galing kay KISA, mga opisina sa LTO, kapang rakot man. Ha? wala na ginapa-test drive. Masiling may test drive ta tani. Galing kayo wala na ta-uras. Hapon na. So, himoon nyo, mabayad na lang ka muna sa motor o mabayad na lang ka muna sa salakyan. Naman na natapos ako sa nagkuha ko lisensya. Ha? mabayad na lang ka muna. Pero di na ako mag-test drive. Di, okay mo na sa inyo. O, di. Kung ikaw yung arang ka, di, wala kami mahimuhi kay siling siya. Di na, kayo nung kakapoy na, nung kalawig na, matest drive ba ta? So wala, bayad na lang. May resibo ka nga, nag-usaha ka siyang salakyan, may bayad ka, pero wala ka ka-test drive ya. O, so, ako ang tumakorte kayo. Kisa, mamuni yung mga problema no, sa LTO, no? No? Mamuni yung problema, kisa. So, hindi maka-test drive, hindi maka, no? Hindi makabalo sang kung kabalo git bala mag-drive kun hindi, no? So pag abot to sa dalan, hindi nakabalo sang laye sang dalan. Okay? So in pedestrian lane mga biyanan, it creates a legal right of way for pedestrians in the circumstances specified sa aton nga laye. Ha? And according to the law, mga biyanan, ang driver nga nag-approach ang pedestrian crossing, pedestrian lane, is expected, this is general, whatever the circumstances, expected to slow down and yield when a pedestrian is crossing within the crosswalk. So, siguro may mga pipila ka mga exemption, for example, ambulansya, kabalo naman ta ambulansya, di ba? Emergency ng karga sina. So kung may ambulansya, dapat mapahigad gidya ang tanan. Mapahigad gidya ang tanan. May mga exemptions mga kabiyanan actually. So, pero kung normal nga lang ang salakyan, hindi ka man ambulansya, hindi ka man bumbiro, hindi ka man pulis, hindi ka man imo salakyan na pick up na gray, nga iya sa imo tatay, o kung sino man na nga pick up, kung imo na nga pick up, you are expected to slow down and yield kun may mga nagatabok, especially biskan wala may nagatabok eh. Ang general rule mga biyanan, kung makakita ka pedestrian lane, kalma ka, bahar ka. Dapat mabahar ka. Wala ka man may nakita da nga matao, may tao o wala tao, mabahar ka gid. Especially kung may tao, paunahon mo gid ang tao. That is the general rule. Kung maagi ka malabay ka sa pedestrian lane. Ang aton nga layi sina, ara na makita sa Republic Act number 4136, the Land Transportation and Traffic Code, particularly in section 42, paragraph C, mga binan. And the LTO itself continues to teach this rule sa current driver education materials nila. So, automatic pedestrian lane, bahar ka. Pedestrian lane, panahon mong tawo. Automatic yun na iya. Ako ginaimo ko, biskan hindi pedestrian lane. Kung may matabok na tao, biskan hindi pedestrian. Paunahon mo gidya. Kaya ano lang man ang segundo nga madula sa imo man? Segundo lang man, ha? Kaabot ka man gyapon sa plagatuan. Kuwira na lang kung hindi mo makita ang tao, di ba? Magatabok sa nga, hindi man sa pedestrian lane, gatabok sa pero hindi mo makita. Tiyan mo na kisa, daw medyo maalang-alang ka. Pero kung pedestrian lane, mga binan, always expect na may matabok kinaya. Ha? Always slow down kagid sa pedestrian walk. Okay? So, nang inambal, Section 42C of Republic Act 4136. Siling sang layi, mga binan, the driver of a vehicle on a highway within a business or residential district. Again, ha? Business or residential district. Shall yield the right of way to a pedestrian crossing the highway within a crosswalk. Except at intersections where traffic is being regulated or by a peace officer or traffic signal. So, may exemptions. For example, Parejo de la Salopis East, or di man, there is may flying bin, ano yun, sa may 888, o butang tada. May traffic light, okay? Except dira sa traffic light. Pag go sang salakyan, stop ang tawo. May tao na, abi nyo, ang iba naman ng mga pedestrian, wala man may hinalungong, tabok lang na tabok, basta kay pedestrian lane, ako na importante. Kung wala traffic light, wala stop light, wala intersection, pwede kagid, pag gusto ko na tabok. Pero kung may traffic light mga biyanan, No? Mga pedestrian, dapat mabalaan man nato, no? Kay damo man ni mga pedestrian nga nakigan sini. Kay nagpula na ang tawo, oh, nagpula na ang crossing, kay mapula na eh, kay matabok ang mga salakyan eh. Nag-green ang salakyan, masigi sila gihapon tabok, hindi naman na ang sakto. No? So, according to the law, may exemption, except at intersections where traffic is being regulated by a peace officer or traffic signal. Otherwise, kung wala traffic officer, wala traffic signal, pag gusto katabok ang salakyan, dapat mabahargid. Dapat mabahargid. This is important ang layin nato wala nagambal nga ang mga pedestrian, ang mga tao nga nagatabok, sila dapat ang maghalong. No, it specifically imposes a duty on the driver to yield. Ang driver mismo ang ginambalan nga kinahanglan mo mag-yield, kinahanglan mo sila paunahon, pundo kagid gumay nagtabok da sa pedestrian lane. No, and there is an important counterpart, mga biyanan. No? Sa layiman sini, at pedestrian crossing a highway within a business or residential district at a point other than a crosswalk shall yield the right of way to vehicles. So, alam mo muna man yung baliskad. Kung nagtabok ka, aray sa mga pedestrian naman niya, kung nagtabok ka, wala ka sa pedestrian lane, sino punahon mo? Punahon mo sila kyan. Kaya wala ka sa pedestrian lane eh. Okay? Pero ako, biskan wala sa pedestrian lane, agud lang bala, safe lang bala haw. No? Ako ya ginahimo ko niya nga general rules ako nung utok. Galing kisa aga kalipat ako eh. Pero ginahimo ko niya general rules ako nung kung may magtabok po na ko gidya bahala na da. Ha? Kay kun masagairan mo na sa, maano mo na sa, makwartahan kagid. Balda kagid, ha? Balda kagid. No? Kapin man kung wala ka lang kadali. Kasi po na mo na sa, abay na. Ha? Pila lang na kasigundo, ha? 5 kasi gundo, 10 kasi gundo. Hindi man sa labdan 30 minutos magtabok. Pero mo ning layi ha. Kung nagtabok ka, wala ka sa pedestrian lane or wala ka sa crosswalk, paunahon mo gidyang sakyan. Oh. So may kung mabungguan ka, may rason ng sakyan. Nga nabungguan daw bigit naglagan gid sabi. Oh. Wala ko man sa nakita, naglagan gid sa kita, mas may sakyan, wala ko sa nakita po. Pero kung da ka magdabok sa pedestrian lane, ang mga silakyan mapundog i dapat. Ah? So, amo ni mga biyanan, very important. Now, nga kinanglan sa mga pedestrian nga mauna on the crosswalk. Ha? Kay man mga biyanan, sa dalan, sa aton mga kadalanan, ang pedestrian amo ang more vulnerable road user. Ha? Kung mabungguan naman ang pedestrian, balda ginadayon. Kung mabungguan mo salakyan, salakyan lang maguba, ara ka gapunggo sa sulod, aircon pa na. Ha? Pero kung ang pedestrian mabungguan mo, magtabog na, mabali ng yatiil, kamotli, o backbone, kagbuhok. Baldagid. No? Napiang ang buhok, ayawan kagid. No? So, ha? Ang muna ginambal ko, ang pedestrian mas vulnerable na road user. Amo na nga paunahon magin sila sa crosswalk, pedestrian lane, the zebra crossing. No? Kung may nakabutang dira, pidsing, hindi na iya kainsik. No? Eh, si may namang kutso oran. Sino na ay si pidsing? Damo gina iya pangalan di sa dalan. No? Pidsing, pedestrian crossing ina. No? Ang pidsing, hindi na insik, nga tagi iya ka dalan. Ha? Galing kayo may mga ritubado ng mga driver eh. Di ako ang ara sa karsada eh. Nga ako bi maghulat. No. Ako bi ang gadlagan sa karsada. Nga ako gid bi maghulat bi. Dapat sila mahulat. Kimatabok naman na sila. Kadasig lang ako makatabok. Kadasig lang ako makalabay. Ha? Because right of way isn't determined kung sino ang mas dako, kung sino mas dasig, kung sino ang nagagihoda. Ha? Ang aton nga layi, mga biyana, nag-establish ang particular situations na kung diin ang isa ka road user must yield to another. Ha? So again, ha, duha ka layi, isa ka layi, duha ka provision. Kung matabok ang pedestrian sa pedestrian crossing, una ang pedestrian. Kung matabok ang pedestrian sa wala pedestrian crossing, una ang salakyan. So that is the rule. Okay? Pero again ha, sa ako niya, I make it a general rule to myself na ginapauna ko ginang tao. Na how about ang ido? Ang ido, dapat ang tagiyahiktan nyo ng inyong ido. Yeah. No. Kaya kung hindi nyo higtan ang inyong ido, ang tagiyang higtan. Alas 8:16 na piyan, hantis ng burayon, mati kita na sa pipila ka mga panumdom. Di mo lang kati magaling, kaya mabalik pang oras na Pilipinas.
1: Ang El Nino ay hindi pang karaniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
2: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
3: Ano ini?
4: Ini ano?
5: Ano ini?
3: Ini ano?
5: Ano ini?
3: Ini ano?
6: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sang sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
7: Amoy na nga itong tinaga sa sininga adlaw sa hiligay noon, paningog. Sa Ingles nga tinaga, intonation. Liwatang aton subo nga tinaga sa hiligay noon, paningog. Sa Ingles nga tinaga, intonation. Dugang impormasyon, paningog, buot silingon, tuno sang panghambal. Halimbawa kung gamiton sa dinalan, diri sa Negros, mayara sang naglain-lain nga paningog o kung tuno sang panghambal. Pero sandig sa ako na batingan, ang bakalod noon, lambing. Maghambal, bangod na gabalud-balud. Ang ila, paningog. Kung maghambal. Eksakto ang impormasyon, mahatag ang mabaton ko, nagakaigong atinaga aton gamiton.
6: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Anak, nagpito ang traffic enforcer.
1: Oo, tayo, minatadlo siya tayo. Ato, may nakabotang pedsing. Ano bot silingon sang pedsing, tayo man?
0: Ang bot silingon sang pedsing, pedestrian crossing. Kung sayo ron, dira matabok ang mga tao.
1: Ay, tingala ko mga ganito tayo, dito sila nagagi.
0: Tandaan, tagid, na isa sa mga traffic sign, kung makita ta ang pedsing, ang bot sing ganon, pedestrian crossing. Dapat, dira agad kita maagi. Nga bisan sa amulan na nga paagi, makabulig balata sa susyudad.
1: Ay, huwagli tayo noon. Sakto agad.
2: Aksidente sa dalan, malikawan. Kung pagsulundan sa trapiko, ginasunod lamang. Isa kapahanom dom halin sa 1233 DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
3: Tingog publiko. Oras na Pilipinas.
4: Nagabalik ang oras na Pilipinas, alas 8:20 maminan. Hindi sigili pick up daw SUV sigili maminan. Nag-post sa sininga trending video si James Deakin. Kung kilala lang si James Deakin, isa na sa mga advocates sa traffic safety maminan. Isa na sa mga nag-post man sa amin yung mga bagay sa Facebook. No? James Deakin. D-E-A-K-I-N. Ang iyong apelido. Search nyo sa Facebook. Araw na. Research nyo sa akin. Yung, in-share ko na eh. So, ginpanaugan. Show cause order mga biyanan. Kaya ito, siyempre, hindi insakto. Nagtabok. Ang mga tao layo pa. Nagtabok na sila eh. Araw na sila sa tunga sa karsada. Huwag yun lang ito kuliwat. Araw na sila sa tunga sa karsada. Sa rusuhon niya, gin. Kumain lang kayo, hindi man dasig yung dalagan. Hinay lang man. Ito, pero bisya na. Nakatabok ng mga araw na sa tunga mga tao. Sigihon niya, gin. Kaya nag-atras ang mga tao. Ang Piako, may simbahan, First Baptist Church. O nga pula. Butsak mong diini nga lugar ha. Sa video. No? So, umani mga biyanan, kabudlay blaw. No? No. Now, mamangkot ka. Ti, what if yakun may gapalapit ka sa pedestrian crossing, wala kami makita, pero may mga tao nga nag-approach. Now, diri nagasulod ang ginatawag natin nga defensive driving, mga kabiyanan. Defensive driving. No? Ang pinaka-safe nga approach, mga kabiyanan, hindi mo hulaton nga ang pedestrian ara na sa tubangan si bumper kag mo pagkontat mo. Kung may nakita ka, okay? Kung may nakita ka nga tao nga nagapalapit sang pedestrian nga matabok, and it is reasonably apparent nga matabok sila, ano himuon mo? Layo pa lang, dapat makalma ka na, mabahar ka na, prepare to stop, tuloka ang mga nagatabok, kagpunduhan mo gid eh, i-allow mo sila na nga makatabok. Kag kun wala na, tiyan mo ng pagtabok mo. Isa sa mga kasabad-sabad ng mga pedestrian lane, mga kabiyanan, ang diri sa may STI. Dira sa may STI, kapin pa kung wala enforcer. Kaya may mga enforcer na most of the time. Pero may mga tiyon nga wala enforcer. Kada mo estudyante, kapakadto pakari. So, anong himuon mo? Na? Isa ginasang sabad-sabad ng mga pedestrian kung taga-bakulod ka, galabay ka na permiso sa STI. Sabad-sabad ginaya. Laban na ng traffic, kaya nga mandamo katabok eh. So, anong imuon mo? Mapalumbaanay kaya sa mga estudyante, ha? Patabukon mo, ano yung gusto magtabok? Ihulat ka gidi. Pero dapat man sa aton nga BTTMD, dapat butang kami nila personal, dahil kabudlay gid magtabok na mong. Kabudlay maglabay da. Ako, permi ko daga labay. Dison punduhan pa sa jeep ang pedestrian lane, no? Ay dapat yung mga jeep ni gina punduhan sa jeep ang pedestrian lane, kundi magtalang ang mga pedestrian kundi sila matabok, no? Diri sa dapat tani mo kung mapundo na bala. Kay may arima na ay ba ambot na lang gid na Bacolod City. Kabudlay kay man mga biyanan. Kung nagalanta ko mo sa dalan, ang dalan niya may ginatawag na nga stop bar. Okay? Stop bar ginatawag. nga ina nga barya, it is before the crosswalk, before the pedestrian lane. No? Nga dira lang na dapat ang salakyan magpundo, especially sa mga stoplight bala. Oh. Sa mga intersection nga may mga stoplight, may stop bar ginatani eh. No? Kag ahara gid man kun tulukon mo bago pintura, may stop bar na da. Kag kun faded na pintura, always imagine, always put in mind, may stop bar ginada. Kaya dapat hindi na da malapaw ang salakyan sa stop bar. Kaya ang pedestrian, talabukan ina sa mga tao, ang pedestrian lane, ang crosswalk nga ina, natawag. Galing kay ambot diri sa Bacolod City, ha? Ang mga jeep ya, ato na sa tunga, ho? Nagahulat kung saan o mag-green, ho? Nagalapak sa pedestrian lane, bawa wala disiplina mga driver sa Bacolod, grabe. This is general, ha? Generalize, hindi mangintanan. But in general, no, kadamaan sa mga driver diri sa Bacolod nga wala gid disiplina. Mga driver sa jeep modernized man akon ano na tawag sina ang daan man nga klase yung mga jeep law. Oh. Wala disiplina. Oh. Hindi na magkabalo magrespeto sa mga pedestrian lane o sa mga stop bar. Dason ang mga traffic enforcer ginatulok lang man. Ay, dapat ginasabdong ini. Oh. So kundi kay wala ginasabdong, wala ginadakop, wala ginatikitan, binila okay lang. And it has been made a practice all over Bacolod City. Ha? Wala garespito sang stop bar, wala garespito sang pedestrian lane. Nga kun mag kun magpundo sila, ato na sila sa tunga, lapaw na sila sa pedestrian lane. Oh. O, example, sa Bangka Metal. Sa Bangka Metal. Basta may intersection na binan, may square gid na da. No? Nga, square, dason, ang pedestrian or ang crosswalk na ginatawag, dason, before the crosswalk, may stop bar. Kabulo ka kung di inaiban mga salakyan. Lapaw na sa square at na sa tunga. No? Sa sulod na sa intersection mismo. No? Kabuglay. Diri sa may Bangka Patio. Oh, sa may Burgos na yun. Oh, antes ka mag-STI. Oh, dapat wala na da ginapunduhan eh. Kay intersection na eh. Oh, paliko na eh. Anong ginahimo sa mga driver? Ginatulok lang sa BTTMD. Number one, ginahimo paradahan sa tricycle kunaga. Oh, Bangka Patio Tuda. Oh, Patio Tuda. Oh. Gason, may nakabutang na da ang no stopping eh. Ginatambayan sa jeep kay ginimo man nila nga terminal. So, dira gapudo ang mga shopping, ang mga ani di mga home site, ang mga ano nang gining green nga modernized jeep gani man. Ang Fortune Town, o oh, dira nagapundo sila tanan. Tiko ni kaw ya maliko kaya ma right turn kaya hindi ka na ya kaliko. Oh. Kay ara ang Patio Tuda, ara ang Fortune Town, mga green nga mga bus, mga home site nga mga jeep. Dason pagliko mo to sa piyak, ara to nagatpundo tong mga shopping lasal nga mga jeep. Oh, ginimo na lang da sa kayan nga dapat no stopping na da. Oh, natapakan tanan nga pedestrian, natapakan nakaon tanan nga mga intersection, hindi kinakagiho. Dason ang mga BTTMD gatulok lang. Oh, pabayaan lang nila. So again, ha, dapat matun-an natin ini nga mga traffic rules dito sa Bacolod City. Oh, we are aiming to become a highly urbanized city. Oh, but as a highly urbanized city, dapat disiplinado kita sa aton nga traffic rules. Sundo natin. Silinga, damo ka ano sang Davao, which is really true man, kung makadto ka sa Davao, grabe ang mga tao to sa mga traffic rules. Kung may makita ka sa Davao, may mga parinti ko to sa Davao, o kapila lang ito balik-balik sa Davao. Kung may makita ka sa Davao, nga naga, wala naga sunod sa traffic rules, hindi na taga Davao. Davao City. Oh. Bacolod, dapat, we are aiming to become a highly urbanized city. Eh. Dapat, oh. Maging highly disciplined drivers man kita diri sa Bacolod City. Oh, hindi man naton maperpekto, pero di ba, we should do our best strive og tas gi omo gininginot to son ko pirmi siling ni missis ano apply ka na to sa LTO para nagtasan ko ni pirmi si dalan ni oh. So hasta lenta driana ni mga biyana na sa aton ni Ristrianay oh, damo to ni mga damo ni involved sini special dress Bacol City mga drivers mga traffic enforcers oh, we need to enforce you need to enforce the law you need to enforce the traffic rules naman okay so hasta lenta Drianay kag tama nang sugilano na kag atis naman na milit mga moyo tanay. May namang langit nun, Diyos naman blaan, nagadahan ng kapasalamat kami sa siningaga. Salamat ginosin mo katutom, salamat ginosin mo pagpakamayon. Thank you Lord kay itagal mo kami baguhan. Lord, we pray, itagal mo kami safety sa dalanon, Ginoo. We pray for our drivers sa Bacolod City. Ginoo, kabay nga, itagal mo kami kakulba, Ginoo. And we make it sure to ourselves na maging disiplinado kami sa pag-drive, sa pagdala sa mga salakyan naman, Ginoo. And we pray for our traffic enforcers. Nga kabay man Ginoo, nga ipatuman man nila yung sakto nga layis ang traffic, Ginoo. All in all, Lord, we pray for the system. Nga kabay nga as a place aiming to become a highly urbanized city, dapat Ginoo, may ara kami discipline man sa mga pag-drive, sa mga pagdalas ang salakyan sa kadalanan. Lord, ito'y pang nahi kami sa siringad, lakagabay ko gin may maestag sa naman mga kapoy. Ito na Ginoo ginampun na pasalamatan, Jesus' name. Amen. Mga kabilan, halindri sa itong studio. Kaupo na ito si partner Bonard Carmona sa itong controls and sa itong live stream si partner Joe Ridulia. And once again, ini ang inyo abin sa kanginan, Jig Zinilia, nga nagsiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras na Pilipinas. Dito sa 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa muli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye. Bye-bye.

0: you intended to harm me, but God intended it for good. Yung mga brothers niya, meron silang ibang plano, pero sabi ng Diyos, I have a different plan for all of you. So, hindi po kaya makontrol ni Joseph yung kanyang circumstance, pero po, kaya ng Panginoon kung ano nangyayari sa kanya, and God is in control. Well, tayo mo ay magkakaroon ng maikling break. Magbabalik ang serbisyong OFW makalipas lamang ilang mga paalala.
1: Serbisyong OFW.
2: Ang dami nating kababayang nagkamali sa mga desisyon nila sa buhay. Mali ang piniling landas. Mayroong tumigil na sa pagpapadala ng remittance sa pamilya dahil ubos lagi ang sweldo sa kung ano-anong uso. Mayroong mga nagnanakaw sa sariling amo. Mayroong na-in-love sa bawal na relasyon. Mayroon namang mga nasangkot sa gulo at nakapatay pa ng kapwa. Sila ang madalas maibalita ng media sa Pinas. Pero higit na marami ang mga successful na kababayan natin. Marangal ang takbo ng buhay, masipag sa trabaho, tapat sa tungkulin, kilala sa husay sa kanilang propesyon, iginagalang ng ibang lahi. Sila ang mga tahimik na ehemplo na hindi halos napapansin. Sa huli, nasa atin ang choice. Kaya natin maging failure, kaya rin natin maging matagumpay. Ano man ang choices na hinaharap mo ngayon, kabayan, may kalayaan kang pumili. Pipiliin mo ba ang mabuti o ang masama? Papanig ka ba sa mali o sa tama? Ang kaibigan mong sasama sa'yo sa desisyon mong iyan ay si Jesus, na lubos na nakauunawa ng lahat ng dinadaanan mo ngayon. Lapitan mo siya at kausapin sa dalangin, at hayaan mong patnubayan kanya.

0: Serviço OFW.
1: Ko ang serbisyong OFW dito lang sa 702 DCS Radio TV. Patuloy nga tayo sa pagbibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagpapalakpalamang na maging OFW. Okay? Pinapag-usapan po natin yung patungkol sa grit and resilience ng ating mga kababayang OFWs. At ito po ay mahalaga rin kahit hindi po kayo OFW. Kayo po ay nasa Pilipinas o kayo po ay nag-migrate na o ikaw ay isang kabataan, mahalaga na ito po ay ating malaman. So the first point po natin kanina na ating pinag-usapan ay know what you are living for. Mm-hmm. Malaman ba ano yung why? Ano ba yung purpose ko? Bakit ko pa ito ginagawa? Bakit ba ako malayo sa pamilya ko, sa misis ko, mister ko, sa mga anak ko, sa kulturang nakasanayan ko? And now we'll go to our next point.
2: Okay, point number two is when we are resilient, it does not mean na tayo ang magbubuhat ng lahat, or it doesn't mean that we're carrying everything alone. And the stronger you are, the more you know when to reach out. Ngayon, one of the biggest misconceptions about strength is I have to be strong by myself. Kasi God never designed us to live that way. Sinabi rin sa Galatians 6:2, now we have to, quote, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Ngayon, you will notice that God says, you have to carry your own burden. No? Hindi niya sinabi na pretend that you don't have a burden. Yung kunyari, wala kang burden. Hindi rin niya sinabi na be strong para wala kang maabala. Na be strong so that you don't bother anyone. And this is actually a lot of reasons for conflict in relationships. Yung sometimes sinasarili nung husband yung burden because ayaw niya makaabala sa wife niya. No? And when we carry each other's burden,

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa ka sakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini pahanundong gikan sa 1233 Radyo, BYBS.
2: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

0: Isa naman kamatahom nga aga sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome to another episode sang Kadampig Mo, Monday edition. Sa tagsakalunes, ining aton nga mga panatuntunan, naghatag ini sang pagtulon-an, mga panugyan, sa inyo nga mga problema, sa inyo propiedad, mga transaction, problema sa palanublion, even sa inyo nga mga dokumento, kag trabaho. Upo ka mo diri kay liwat na makita na magatalakay sa isa ka mapuslanon na topiko angod sa aton na kasuguan kag sa inyo nga mga kinamatarong. Kamusta ka mo? Sining Lunes ang aga, balik na makita sa aton mga trabaho. Ano naman na topiko ang aton nga pagadalon sining aga? This time mga kaabyanan, aton paghambalan ang problema mga nanungod ini sang mga away sa tuta. Real property. Ang pamangkot na aton diri nga pag-subton mga kaabyanan, ang ano ba lang makabig sa isa ka tao nga nagbakal sa isa ka duta na makabig siya nga buyer in good faith. Kung sa isa nga pagbakal sa isa ka duta, iyan na tukiban o kung mismo lantaran na nga mga duta may mga naga pungko o kung mga squatters bala makabig ini siya nga buyer in good faith. Sa tapagid ka kaso mga kaabyanan, ang isa ka persona nga nagpatong o nagposisyon sa isa ka duta sa isa ka tawo na titulado, bala pwede ini siya nga mapahalin by whatever means, either by force or by pressure na waay na sang kinanglanon pa ng court order bago din ang property titulado. Kung matabo kon siya pahalinon paagi sa puwersa nga pamaagi panggubuon ang isling agin pamutang dira ng mga structure, ano ba lang matabo? Ikatatlo nga kaso mga kaabyanan, in the event kan isa katag-iya sang property, why siya nagbayad sa real property tax o kon land tax sa imo property sa malawig nga tinion? Of course, ang consequence at imangin delinquent ikaw, no? At iya sa property, kagang local government sa isang nasambit na jurisdiction, may diberin isa na sa pag-forfeit sa among duta. Ano ang mahimo sa tag-iya sa tion ng inang property pag-abutuho na sa isa ka local government unit bangod nga buhay nakabayad sa land tax? O ining ikaduha, ikatatlo na itong napaghambalan. Ikaapat na kaso mga kaabyanan, in the case ang duha ka mga nag-claim sa isa ka property, an instance of double sale, ang isa ka pagbaligyan ay although notarized, embodied in a deed of sale, apang waay lang maparehistro o kumatransfer sa ngalan sang nagbakal sa aton na register of deeds. Ang ikaduha naman yung sale na consummate nila kag na-transfer ang titulo sa nagbakal. O sinikaroon sa duha ka mga nagbakal, sininga property ang makabig na real owner o kung may kinamataro sa pag-angkon sininga duta. Ang mga aton na pag-abalan, diri sa aton na palatuntunan, Kadampig Mo Monday edition. Okay, sa aton pag-umpisa mga kaabyanan, ining una nga kaso, involving ini sa isa ka individual nga nagbakal sa isa ka duta na although titulado ini siya, may ginatawag kita nga isa ka red flag o isa ka bagay nga dapat ini siya mag-investigar, no? Antes siya magpadulong o magdayon sa pagbakal sa nga duta. Nga duta na hamtang ini sa Quezon City kag sang una ini nga duta gin offer ini siya bilang property bond sa isa ka kaso. Apang bangod na akusado nag-jump bail ang ininga duta ginbutong kag ginangkon na sang gobyerno bangod na why amoy ni siya ginggamit na bilang piyansa o kon property bond. Why mabawi ininga property sang tag-iya meaning why gin bayaran, no, ang amount sang property bond? As a result, ang ininga property gin pangalan sa Republic of the Philippines. Sa ulihin, madungod nga ininga title, why matransfer sa ngalan sa Republic of the Philippines. Ang iya sa nga property o kung ang naka-acquire sa nga property, naka-obtain sa second owner's copy. Kaging baligya ini nga property to a certain Benito Chua. Kaya nga pagbakal, nakita niya nga may mga persona o kung individual na nagapatindog sa ilang mga structure sa nasambit nga propiedad. Why siya anay nagpamangkot? Ano ang circumstance nga may mga nagatawo dira o kung may mga nag-occupar siya nga property? Kuno ini sa kay Benito Chua that the property is a clean title o isang encumbrance. As a result sa nga transaction nga pagbakal ni Benito Chua, ang Republic of the Philippines through the Bureau of Lands, Lands Management Bureau, nag-file sa action for annulment of title. Kag-ibalik ini nga title sa Republic of the Philippines. Ang defensa din ni Benito Chua that he is a buyer in good faith. Bakod nga waay sang anuman na annotation ang among titulo sa iya sinigin bakal. Except nga may mga occupants o kon may mga persona na nagapalibot sa among property. Kagway siya nag-conduct sa investigation to determine ano ang circumstance nga may mga tao dira nga naga-atener sa among property. So bangod din nga kaso nakalabot sa aton na Korte Suprema, hambal sa Korte Suprema that si Benito Chua hindi makabig isa ka buyer in good faith. Na kabalo siya sa mga sirkomstansya na kuntani, dapat siya nga magapangusisa antes siya nga mag-proceed sa pagbakal sa among property o kung sa pag-commit sa among transaction. Anong dapat sinindahimuon niya? Hindi lang dapat siya magalantaw sa among duta on the face of the certificate of title. Dapat magapangusisa siya or other circumstances. Like for instance, kung balayin nga property has huwain na sa ibang pang claimants o kung huwain na sa ibang pang mga liens o kung mga title na nag-claim siya over the property. At kung natawon mga kabyanan, ang isa ka buyer need not go beyond what appears on the title. Kasi kung huwain sa mga annotation, huwain sa mga encumbrances, huwain isang dapat na paghahimuon ang isa ka intended or prospective buyer. E gintanyag sa iya, clean title man. But according sa aton Supreme Court, may mga circumstances nga nagapakita nga dapat siya nagpangusisa anay antes nga gindayon ang among transaction. As a result, ginbawi ang ini nga titulo gikan kay Benito Chua. Kay this time mga kabyanan, in the second case nga aton diri nga paghambalan, no? This time involving isa ka property dito ini sa siyudad sa Davao. Sa din ang isa ka persona na si Mr. Edgar Rico nag-apply sa kuno sa isa ka free patent sa isa ka duta. It turned out na yung property is actually a private property. Kag as a result, pagkuha niya sini o nag-posisyon sini ang duta, ginpatindugan niya sa isa ka structure, nagbutang siya sa mga pensa, kag gate ng mga property, kagin luntaran niya. As a result, ang mga gitugyanan sa tangiya sa nga property as a certain milagros. Amo ang nagkatudri kagin hambalan ini si Mr. Rico na dapat maghalin siya. However, why sila makahulat kag nagtawag sila sa mga kapulisan, city engineer's office, kag ginpang demolish nila ang structure. Kagin patindog sini nga persona over this property, which actually is registered, no, to a private property. Sini nga matabo mga kabiyana ang pamangkot? Bala, ato nga persona, si Mr. Rico, nagpatindog sa isa ka duta na hindi man siyang tag-iya. Titulado, nagpatindog siya sa ayob-hayob o constructure, butangan niya sa kudal kag pensa. Ang tag-iya nagpadala sa mga persona kung registered owner nagpadala sa mga persona agod nga bawion ini nga property. Hindi sila makahulat. According to them, may previous na nining kaso na nagdaog kag dapat nga pahalinon ini si Mr. Rico. But according sa aton Korte Suprema, anong tabo din mga kabyanan? Gin-sustain sa pagpasaka sa kaso ini si Mr. Rico. Anong kaso mapasaka iya? Sa aton paglantaw mga kabyanan, kung ang isa ka individual ginpwersa, pakusog ini siya nga ginpahalin sa isa ka propiedad na although private property, tawaay sang tawag nato nga court order, way anay sa isa ka kaso nga ginpasaka kontra sa iya ka ginpamatbatan, makabig nato nga ang ginhimo sang tagiya na amounting ini to ay criminal case of a grave coercion, no? Ginpilit siya, ginggamitan sang pwersa, pamahog, kaginpilit siya mapahalin, no? Meaning why ginobserve ang legal process. Ikaduwa, nagpasaka ini si Rico sa isa ka kaso, civil case of forcible entry. Pwede galing ang kapasaka ang isa ka persona na makabig na to na squatter o kung informal settler sa isa ka property naging pwersa sa ginpahalin, no? Nawaay sa isa ka writ of execution o writ of demolition. Kaya nga asuno sa aton korte ng isa ka person na ang ginaistoryahan sa isa ka forcible entry case, mga kabiyanan, hindi kung sino ang may titulo, kundi sino ang persona o kung individual na una na nakaposisyon sa among nga duta. So kung ikaw ang tag-iya, kag may nagtibsok dira, may nagpatindog sa imo dira nga property, hindi ka lang makapahalin sa iya, ora mismo, o kung makagamit sang pamahog o kung pwersa nga pamaagi, dapat makatukagidyanay sa hukmanan kag mag-secure sa isa ka decision in your favor agad na mapahalin inang persona. Otherwise, maging liable ikaw criminally sa ginatawag natin na grave coercion o kung pilit. Pagpilit sa isa ka persona nga pagpahalin. Kag ikaduwa, ang kaso nga forcible entry. So, gin-sustain ang diretso, ang kinamatarong sa isa ka-individual na nagaposisyon sa isa kaduta, hindi man siya ang tag-iya sa pagpabilin sa among kaduta, no? Dapat mag-a-observe gid ikaw, mag-aagi ikaw sa tawag na ito na judicial process. Pag-apasaka ikaw sa panumbungon, at antes ikaw nga makapahalin sa isa katawo nga nag-a-occupy sa imong kaduta, na waay sa imo sininga, pahanugot o kon imo nga consent. Sa atong pagbalik, atong pag-ibagamalan ang ibang paging mga kaso involving real property, ang pag-agaw o kon pag-recover sa isa ka property diri sa atong palatuntunan, kadamping mo, Monday edition.
1: Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
0: Okay, mga kabiyana, sa atong papadayon, sa atong dali nga ginatalakay, nanugod din sa mga away sa duta involving ini sa mga real property. Sa aton papadayon, ini nga kaso naman, nanungod din isang isa ka property nga sa diin ang tag-iya sa syudad sang Quezon, humalin sang 1975 to 1982, why sila magbayad sang real property tax sang among property. According sa ila, in protest kuno sang martial law administration ni Anay Ferdinand Marcos. Sa result, ang ilang duta, nag-why na na mabayaran ang ilang sining land tax kag di became delinquent. Sa result, ang syudad sang Quezon nag-forfeit sining ilang property mangod sang ilang sining tax delinquency kag in-auction ang ining property. Auction sale nga gin-conduct sang Quezon City in 1985, ang nakabakal ini ay certain AIDA kag ini nga property ya siniging transfer sa isiningalan. Na nakabalo ang tag-iya sining nga property, the spouses Aquino, nga ang property nila gin-transfer na sa kay certain AIDA. So nagpasaka sila sa isa ka kaso to declare null and void sang title kag ibalik ining titulo sa ila, no? For failure to comply with the notice requirement under PD 464 or the property real property tax code. ang ilang sini allegation nga tungod why sila ginpadalaan kuno sang notice sang syudad sang Quezon City na hanungod sila sini nga delinquency kag ang pagbaligya o kon auction sale sini nga property, they were denied of their right to participate sa sini nga auction sale agud nga ila sini nga mabawi ang ila sini nga property from the delinquency tax sales sang syudad sang Quezon. So anong natabo si makabyan ini nga kaso naglabot man sa aton nga Korte Suprema. Ang pamangkot diri kun bala ini nga mga property ginacquire through a auction sale magod nga waay nakabayad ang tag-iya sang iya sini nga land tax bala ang nagabakal may siguro may kasiguruhan ini siya nga hindi mabawi ini kag bala ang mga tag-iya sini nga property nga sa diin ginbutong sang gobyerno bangod nga waay nakabayad sang ila sini nga buhis may mahimo pa sila o kon hindi na gidila mabawi. According sa aton Korte Suprema nga ang pag-serve sang notice sa tag-iya sang duta hindi kinanglanon. What is enough is that notice is general or constructive notice, hindi kinanglanon nga may personal delivery o kon proof nga nakabaton ang tag-iya sang notice sang isa ka local government nga ginakabig ini nga duta as already delinquent and subject for forfeiture para magabayad sang isining buhis. Kag ikaduha, hindi man kinanglanon na ang pag-post sang notice of the auction sale dapat man nga pagkatagaan with sang isa ka personal notice ang tag-iya siniagod nga mangin valid ang pagkandak sang isa ka auction sale. Anong natabo diri mga kaabyanan ang tag-iya sang mga property ang Aquino spouses why gid nila mabawi ang ilang property by reason na ang naging butong niyadto ini sang local government sang Quezon as a result sang ila sining delinquency of their land tax. So mga kaabyanan aton gali halungan no ang aton nga mga propiedad sang aton ginikanan aton natawon kun bala updated ang iya sini nga land tax o kon real property tax kay kun napabayaan naton sa malawig nga tinuig na waay gin atender ang pagbayad sang buhis mahimo ini nga mabutong sa aton gobyerno kag ibaligya in a auction sale in payment sa delinquent tax kag ang naga-claim ang naga-participate sa auction sale or in a public auction pwede nga siya amo maka ang kun sini nga duta. So natawo naton sa aton nga mga munisipyo sa aton syudad ang mga duta nga ginakabig na delinquent humahod nga waay ginbayaran ang land tax. Okay, sa aton nga pagpadayon sa isa pagit ka kaso mga kaabyanan this time involving a property nga sa diin duha ang nakaangkon o kung ginbaligyaan no. First one, ginbaligya ini siya sang ini nga property sa magtaliwan ang region ang original registered owner ang yasini nga mga himata ang yasini nga mga manunubli ang ginbaligya ang bilog nga property to a certain Juan Lacambra in 1962 at ang yasini sang property is a certain Balubal no? Kag ang yasini nga mga himata ang mga manunubli ginbaligya ini nga property the entire property no kagag to Juan Lacambra. Although ini nga transaction na butang ini sa isa ka notaryado nga deed of absolute sale, however ang tag-iya ang nakabakal why nila mapatransfer ang among duta sa ilang ngalan kaguay mabutang dito sa Register of Deeds. Although ang owner's copy sang certificate of title gin hatag nila sa nakabakal ini si Juan Lacambra. Pagid sa ulihi ini ang nakabakal gin posisyonan niya ini nga duta no gipatindugan kag ginkabig nga iya nagid siya among tag-iya sa among property. However in 1980s ang pila ka mga himata ukol mga manunubli ni Juan Lacambra ang nagbaligya sa a portion sini nga property to a certain Rogelio. Okay. nakabalo ini si Rogelio nga ini nga property was already acquired by La Cambra, the entire property. Nakabakal sa isang ka-portion sini nga property. Later on, ang mga himata sa original owner, ang original owner si Vicente, nagpabalo sa iya. Nato ko nga property, why ko nung inigin baligya sa ila siniginikanan ni Vicente Balubal sa kay Juan La Cambra. Nag-complicate ining situation. So sa result, ini si Rogelio, tungkol gadako na sa sinigin invest sini nga property kagiyagin patindog, naghimo siya sa another transaction. Sini isang mga pamilya sa original nga tag-iya nga si Vicente Balubal kag ginhimuan nila sang bag-o nga deed of sale ini nga property agud nga ma-transfer sa ini nga property sa iya. So this is the situation mga kabyanan. Ang una nga tag-iya nagtaliwan ay sini nga mga himata ang iya nga mga manunubli ginbaligya ini nga property to Juan La Cambra. Sa ulihi years later 1980 ang original nga mga ang mga himata sa original owner nag-confront sa nakabakal ini sa kay Rogelio na ini nga property wag ginbaligya sa kay Juan La Cambra. Okay? So, naghimo sila sa bag-o nga transaction, ginhimuan nila sa isa ka deed of absolute sale kag gin-transfer ang ini nga duta sa kay Rogelio. Okay. Sang makabalo ini ang mga tag-iya, ang mga himata sa nakabakal nga si Juan La Cambra, nagpasaka sila sang kaso to anal sang title nga gin-transfer sa kay Rogelio. Okay, no? Ang pamangkot, mga kabyanan, sino sa duha ka mga nakabakal ang bala ang may diretso, may kinamatarong sa pag-angkon sini nga duta. Ang una bala nga nakabakal atong mga himata ni Juan La Cambra nga ilagin bakal ini nga title sa kay Vicente ini nga duta, apang waay mapatransfer ini nga duta, although ara sa ilang titulo, kagin posisyonan sa ila sini nga lolo, na si Juan La Cambra. Here comes the second buyer, ini si Rogelio. Naging baligyan man siya, sang sining mga supposedly kuno mga himata, mga manunubli ni Vicente Balubal. No? Kagin pa-transfer ng alam sa iya. Sino sini sa ilang dapat magapanag-iya sini nga duta? According sa aton na Korte Suprema, ang una nga nakabakal amo ang may kinamatarong sa iya magakadto. Sa ila magakadto ang ini nga tituloso nga duta. Ano ang argument? Ano ang rason suno sa aton nga Korte Suprema? Ang una nga transaction, although ay mapa-transfer ang titulo sa nakabakal, but it was already consummated, perfected na yadto nga kontrata. Oh, kay may deed of absolute sale, ara na transfer ang title, ang possession, ang duta na deliver, ang titulo na deliver, there was a perfected and consummated transaction. So bangod sina ang titulo na transfer, ang duta, ang pagpanag-iya ng nakadto na gid sa kay Juan La Cambra. Why natuyas ang mga anuman nga pagpanag-iya ang mga himata o kon mga nanubli sang una nga tag-iya nga si Vicente Balubal. So therefore ang ilang pagbaligya sang among duta sa kay Rogelio is already null and void, no? Kay nga itukoy na itong duta gani na transfer na nabaligya na sang ila sini ginikanan, so they have no more title or ownership over the said property, even nga bisan pa ginpatituluhan na ini ni Rogelio sa isini nga nalan. So duha diri ka principle, no, ang ginambal sa aton Korte Suprema. First, bangod nga nabaligya na ini nga property sang una nga tag-iya in a consummated, perfected and a valid sale, ang iya sini nga mga himata, ang iya sini nga mga manunubli, why na sang dapat pa nga ibaligya? They no longer have any ownership or title over

0: ang una na nagmaligya is entitled to ownership. Bangod nga, there was a perfected sale, may transaction na valid, although wa ila ma-transfer ang title sa ila, but gin-exercise ilang ilisening nga diretso agod sa pag-possession, pag-panag-iya, kag-meaning tungod nga may nag-a-possession sinang nga property, dapat magapangusisa ang isa ka-buyer. Ano ang diretso sang nag-a-possession sa mga property? So this time, gin-consider nga hindi nagali maka-angkon o isang diretso atong second buyer, si Rogelio, even though the title was transferred sa isiningalan. Magod, the first transaction, the first sale is considered valid and consummated, although while lang matransfer ang alan sa tag-iya. So atong nalantaw din mga kaabyanan, may mga circumstances, although ang buyer, why na siya dapat man sang himuon, no? Bangod ng title is clean title. Why ma-annotate atong pagbakala katong una nga transaction? So he has a right to rely on what appears on the face of the title. Why sa mga encumbrance, why sa annotation. So amo ni tani ang matabo galing bangod may iban pa nga circumstances nga pakita dira may nag-occupy, may nag-possess si nang aduta. So dapat nagpangusisa siya. He must exercise what we call due diligence. Magapangusisa siya antes siya magapadayon sa pagbakal sa amo nga aduta, magapadayon sa amo nga transaction. So I hope ining aton nga pagtalakay sining mga kaso involving sa duta, real property, maghatag sa aton leksyon, no? Before kita magaduso o kung magapadayon sa isa ka transaksyon, magapangusisa gi kita. Otherwise, kanugon sa aton nga paggasto sa investment. Kag magakasuhay lang kita nga in the end, perdi magkita gihapon. No? Magapangusisa kita, mag-inquire kita, mag-seek kita sa legal advice before mag-proceed o transaction involving real property of a substantive value. Sa tuntun sa manasun naman natin na pagpangalaga, diri sa aton palatuntunan, kadampig mo, Monday edition. Have a good day. God bless you all.
1: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
2: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Matanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapasco sang Cebu, Halangaman sang Leyte, Sipalay sang Negros kag iban pa. It's more fun dere sa perlas ng Silangan.
1: Baguio,
2: Subic,
1: Batangas,
2: Tagaytay, mabuhay! Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo wa ay nagakadulaan sang paglaom kag kasadya.
1: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
2: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
1: Discover beauty,
2: passion
1: and paradise.
2: Discover Philippines. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
3: Prevent dengue by following the 5 S's of the Department of Health.
4: Search and destroy.
3: Remove standing or stagnant water.
4: Self-protection.
3: Keep your arms and legs covered and apply mosquito repellent.
4: Seek early consultation.
3: See your doctor at the first signs of dengue. Symptoms include fever, rashes, and body soreness.
4: Support fogging.
3: Especially where there is a dengue outbreak.
4: Sustain hydration.
3: Drink lots of water, especially if you have a fever. A public service announcement from Save the Children and Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
7: Sa Tacloban City, 97.3.

0: 106 at on time, diri sa DYBS Sabian. Good morning, happy Monday. Unagid nga Lunes para sa bulan sa October. And it's World Teachers Day sa buong Abyan. Ang aton nga celebration. How are you today? Kabay pa nga naka-recharge siya gates ang weekend, Abyan. Nag-enjoy ka sa imong pag-simbak hapon, no? Salamat gid sa ina nga tion, no? Ang ginatag sa Ginoo sa aton. And also, may mga family bonding kita. May mga time with family. So, I hope nga nag-enjoy ka man, Abyan. Salamat gid sa imo pag-upod sa aton nga programa. Kag temporarily na off-air kita sa buong Abyan. Wala kita, hindi kita mabatian sa radyo. Kay may trouble lang aton nga transmitter. Please pray gid, no, nga soon ma-restore ang aton nga on-air broadcast. Again, mga Abyan aton, mga prayer partners, please pray, no, nga ma-restore aton nga on-air broadcast soon. No, salamat gid sa inyo nga pag-upod sa gyapon sa online, no, naara gyapon kita sa online, Abyan. No, pasalamat gid kita sa Ginoo nga may online streaming kita. Good morning gid kay Abyan Ronnie Elbore. Sir Ronnie, good morning kay Sir Naldo de la Cruz, kay Jigs Leonor, kay Richel Magturo. Good morning sa imo. Salamat gid. Kay Ali Enching Benson, mang aga. Tita Virgie Salgado, good morning Tita Virgie. Kamusta ka dira? Miss Janice, Tita Norming Remutin, Miss Joyce Molina, mang aga. Ang tersa ng Jonathan Sironio, also si Che Rosario ng Rex Custodio, good morning. Kag happy birthday sa tanan nga nag-celebrate subong October 5, happy birthday. Ilabi na gid kay Pastor Ken Escabarte, happy birthday Pastor Ken. Kag dira sa USA si Ma'am Alice Scaforo, happy birthday Ma'am sa imo. Kay Miss Gisela Ortega, happy birthday. Also kay nung Ramil Custodio, kag kay Benefredo Gabon or kay Guyo, no? Happy birthday gid sa inyo tanan, kay sa tanan nga nag-celebrate today. Kag subong man Abyan, happy Teachers Day sa tanan nga mga Abyan naton nga mga manunudlo naton. Kag diri man sa may DYVS, no, ginatamyaw naton ang tanan nga mga teachers naton sa ALS. Happy Teachers Day sa inyo, kag subong man sa DepEd Bacolod, no, mga partners naton diri sa DYVS. Happy Happy World Teachers Day sa inyo. Si Ma'am Anneli Lim, good morning sa imo, Ma'am. Salamat gin sa prayers. Continue to pray for us, Ma'am Anneli. Kag subong man, invite your friends Abyan nga mamati sila subong diri sa DYVS ng Georgia Castor. Ginagreet naton sa Iloilo, subong man. Ang aton man nga pagpanamyaw sa happy birthday kay Ma'am Lilis Lofranco. Happy birthday sa imo, Ma'am Lilis. God bless you. Ginatamyaw ko man sinang Alice Melendez, nung Fred, mga friends aton sa SMO, maing aga gid sa inyo. Happy World Teachers Day kay Tita Girlie Fernandez, nung akon unang teacher, no, sa elementary ako, no, si Ma'am Luna Becerra, si Ma'am Sana Candolita, si Ma'am Ellen Magallanes. Kag subong man ang mga taga Kamsu, no, dira sa Talisay, Happy World Teachers Day. Kag subong man si Ma'am Ofelia Paniergo, no, Happy World Teachers Day sa imo, Ma'am Ofelia. Subong man si Abyan Filin Paniergo, ginapasalamatan man aton kag Happy World Teachers Day, no, sa kay Ma'am Princess Lee Mondrial dira sa CPSU sa Magalyo, no. Happy World Teachers Day sa inyo. Kag subong man mga teachers ko dira sa Iloilo sa Miagaw, kay Ma'am Mila Alvarez, salamat gid Ma'am Babette Fuentes, kay Doc Soy, Ma'am Mabel Fernandez, no, sa Dubai. Happy World Teachers Day gid sa inyo. Kag Abyan, ang iban wala klase pero ang iban may ara, no, kay ang face-to-face classes, no, na suspend sa sini nga Lunes, October 5. Sa several areas, hindi tanan Abyan, no? May ara sa nga nag-laptang infographic Abyan na hanungod sa class suspension for Teachers Day. Pero fake news ina Abyan. Ang Presidential Communications Office nag-hatag isang warning sa aton, no? Batok sa fake infographic party sa class suspension circulating sa social media subong. Ang ininga poster Abyan, nga nagambal nga nationwide class suspension for Teachers Day celebration on Monday, October 5, is fake abyan. Hindi ni tuod, no? Kay sa iban nga area ya ng ano, ng may klase. So wala ay na-announcement ang ginimo ang Malacañang kag ang klase will resume naman niya sa iban nga mga areas kay subong wala klase sa pipila ka mga areas like sa Luzon, ang province of Abra, San Carlos City, Pangasinan, Burgos, La Union, Angeles City, Pampanga, Santa Rita, Pampanga, Victoria, Tarlac, Juancada, Tarlac, province of Laguna, Legazpi, Albay, Hulangi, Albay, Tabaco, Albay, Kagmalino, Albay. Muna siyang sa Luzon ang nagsuspend ng sa ila klase. Sa Visayas naman, Negros Oriental, Taranga levels, public and private schools, New Washington, Aklan, all levels, Palapag, Northern Samar, all levels, Ibahay, Aklan, all levels, San Joaquin, Iloilo, all levels, Dulag, Leyte, all levels. So, diriya sa Negros, no, though, ano lang yun, no? Padayon ang klase. Pero iba naman niya, wala klase. No? Pero, muna siya, abiyano, hindi tanan yung mga eskwelahan, wala sang klase. No? Ang sa Mindanao, ang nagsuspend sang klase sa parang Maguindanao del Norte, Lagonglong, Misamis Oriental, Salay, Misamis Oriental, Cagitago, Misamis Oriental. So, ang mga nagsuspend sang klase, abiyan, tungod ini sang celebration, no? Sang National Teachers Day or World Teachers Day, abiyan. May ara sang Republic Act number 10743 declaring the 5th day of October each year as National Teachers Day in recognition sa aton nga mga educators in shaping the nation. So ano imo abyan nga inspiring story sa imo nga teacher? Pwede mo gid na ma share diri sa real time. Happy birthday ng Renaline Razo sang Philippine Christian Bookstore Robinson's Bacolod. Ng Renaline, God bless you. Enjoy your celebration. Si Emeline Solanyag na tamyaw naton. Salamat gid Ma'am Emeline kag subong man aton man nga gina greet no mga taga Palawan. Labi na gid si Abian Regine Bernardo kag iyang family dira sa may Palawan. Enjoy sa pagpamati. Salamat gid. Kag subong man, ginapasalamatan man naton si Nay Mercedes or RV Nanit dira sa Guimaras. Tanan ng mga listeners naton dira sa Guimaras, maing aga sa inyo. Kag subong man, dira sa Iloilo, sa Aklan, Antique, Capiz, mga listeners naton sa Western Visayas, Negros Island Region, madamo gid nga salamat. Kag, of course, abiano, ang aton man nga mga pahibalo sa Gyapon, invited kita sa October 23 for the Papuri Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa Green Hills Christians Fellowship or GCF or Tigas. For more information, please check updates diri sa aton nga sa DYVS. Abyan. Kag subong man, sa October 26 to 28, Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, 78th Pastors and Workers Institute, Doan Baptist Bible Institute Incorporated, and Doan Baptist Church. Please contact lang si OG Lyson for more information, 0918-4500-484. Sa November 5 to 7, ang Hagay Philippines Bacolod Chapter, magapatigayon sa seminar on Christian Leadership, Godly Communication, and Biblical Stewardship, sa Millview Residences, Lopez Sina Street, Bacolod City. For more information, please contact Sir Pastor John Hainga, 0918-344-6003 or you may email sa john_hainga@yahoo.com. Gi-invited man na tanan yung mga teacher schools, subong man ang mga organizations for the training, AI accessibility training, ginadala ini isang Christian Foundation for Persons with Disabilities in partnership with Achieve IT Center. Contact lang for more details si Abian Carla sa iyang Facebook page or pwede man kamo makabisit no, sa may CFPD. Ara sila sa 338 Mabolo Street, Villamonte, Bacolod City. Kagang venue, dira man sa CFPD sa October 15. Pawantayan mo man, kagpamatian every Sunday ang bago naton nga programa, The Word Between Us, upod kay Pastor Bong de la Fuente, sa Northside Baptist Church, 7:30 to 7:45 in the morning. Kagkaroon may lift the group kitang program, Abian with Abian Leia Bargaso at 5 p.m. So, bantayan mo ina Abian. Kag subong man, Ginapasalamatan man nato dira sa Iloilo si Pastor Pert Alparaque. Salamat gid. Pastor Neilville Chess, Pastor Moody Lem Totica sang Gebs dira sa Iloilo, nang Rodap, nang Presyosa sa Alesa. Mga abya nato dira sa Central Philippine University. Good morning sa inyo. Salamat man kay Ma'am Virginia Lurica. Happy blessed birthday to my BFF Emetri Amoroso. Sir Emetri, happy birthday halin kay Ma'am Virginia Lurica. Ginatamiha ko man si Tita Shirley Camacho, Tita Cecil Velo sang Capitol Hills, Tita Belente Tosian Magallanes, Auntie Inday Hinovea, madamo gid nga salamat. Na Rogelia Morillo, kamusta ka mo dira? Kag subong man, happy Teacher's Day man sa akon nga abyan classmate nun si Mabel Morado. Kag si Gretchen Taglorin. Happy World Teacher's Day gid sa inyo. Kag subong man sa tanan nga mga teachers naton sa bilog nga Pilipinas. No? Kag sa bilog nga kalibutan, of course. Ginatamiyo ko man si Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, Tita Toto Gilaran, Maing Aga, Ma Melanie Calva, Sir Julius de Benagracia, good morning. Tita Nema, Tito Rudy Elias, Tita Nenet Pataray, Maing Aga. Also, ginapasalamatan man naton, Maing Aga gid, sa kainang Lani Bell Saison, ng Ma'am Esther Labaste, madam ugid nga salamat. Mga teachers tira, no, sa Maranatha Christian School, good morning. Kag subong man, sa Mansiligan Christian Academy, Ma'am Sarah Grace Arcolas, happy World Teachers Day sa imo, Ma'am. Kag sa tanan ng mga teachers naton dira sa may Mansiligan Christian Academy, and of course, sa We Care sa may Mansiligan First Baptist Church. Good morning sa inyo. Kag ginatamayo man naton, maying agagid, no, sa kay ng Rebecca Lacson. Good morning sa imo ng Rebecca Lacson. Ang wala pa diri nakakuha sa inyo mga premyo sa nagligan nga September 28 nga trivia, kuhaan nyo lang diri sa DYBS Monday to Friday 8 a.m. to 4 p.m. Sir Emmanuel Salgado, maying aga man sa imo, kag sa imo family, si Nang Drusila, kag Sir Joel Gayanilo, salamat. Si Miss Jean Hamito sa imamaylan, maying aga. Also, padayon kita sa pagpangamuyo for healing kay JP Castor sa iyang lung cancer. Kinag si Lucas Timbol sa iyang heart problem. Please pray also for good health and healing kay Ma'am Leia Solinap, Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelioso, Ma'am Lilis Lufranco. Basta may harap pagkikamundira mga gusto pangamuyuan abiyan, padala nyo lang diri sa DYBS kay ang aton mga prayer warriors, no, mga prayer partners na karedigid to intercede. No, salamat gid. Kag ang aton nga topic sa sining nga aga abyan, maga-focus kita, no, sa of course ang aton gina-celebrate today, ang World Teachers Day. So muna siyang aton nga topiko sa sining nga aga. Kag kung may mga greetings kapag gidara abyan, padala mo lang diri sa DYVS. Kag speaking sa World Teachers Day, mga pulo ka municipality sa Iloilo province nagsuspend man sang klase and school-based sa sining school-based work sa sining Lunes, October 5, tungod sang observance sang National Teachers Day kag World Teachers Day, province-wide ini nga tribute nga magahatag sa mga educators aton, school personnel and learners time to take part in activities honoring the teaching profession. Kag as of 2 p.m. kahapon abyan, Domingo, no, October 4, ang local governments nga nag-announce ng suspension ang included, no, sa Iloilo ang Dueñas, San Joaquin, Dumangas, Barotac Nuevo, San Enrique, sa Iloilo ini, Estancia, San Carles, Banate, New Lucena, kag Leon. Ang balasa nag-announce ng suspension abyan. Ang observance abyan sang World Teachers Day kag National Teachers Day nag-conclude subong nga Lunes. Actually, ang celebration sang Teachers Month naton halin pa yas sang September, no, kag subong lang ang ano, no, ang culmination abyan. Kag annually gina-celebrate naton ang World Teachers Month abyan from September 5 to October 5 under Proclamation number 242. Ang Republic Act naman 10-740 nga gin-mention naton kagina, nagdeklara naman sa October 5 of every year as National Teachers Day, while ang ininga date is observed internationally as World Teachers Day. So ang mga municipal governments, no, nag suspend man ang iban ng mga LGUs naton, not merely as a break from regular classes, but to allow teachers and school communities to meaningfully participate no, sa activities recognizing educators' contribution to learners and communities. Ang ini nga World Teachers Day, kag National Teachers Day, abiyan actually, hindi na ni para sa mga public school teachers or sa mga private schools, but also sa mga teachers naton sa mga Bible schools, abiyan, or even sa mga Sunday schools naton, di bala? So, happy Teachers Day sa imo abiyan subong. Subong man abiyan ari pagid no ang aton nga mga dugang pagid nga mga pahibalo abiyan. So under memorandum number 051 series of 2026 sa National Teachers Month, National Teachers Day kag World Teachers Day celebrations nag-seek gid to honor sa mga members sa aton nga teaching profession and highlight their crucial role in developing globally minded citizens, nurturing families, strengthening communities and building the nation. Ang celebration nag-seek man to restore kag ipabakod ang respect for teaching as a vocation, promote the profession as attractive and fulfilling, cultivate wider public support for educators, and express gratitude for their positive influence on Filipino learners. Ang pag-waive sang class suspension underscores ang recognition sang Iloilo local governments naman that October 5 is not simply another date on the school calendar, but an occasion to give teachers themselves the time and space to be honored for their work. So, abiyan mo na siya ang aton nga background do or mga updates sa mga class suspension kag schoolwork para i-honor ang mga teachers naton. So until 11 o'clock pang aton program, kun mayra ka dira mga amazing stories no sa mga teachers nimo abyan, pwede mo gid ma-share diri sa real time si Ma'am Evangeline Eres, ginatamyaw naton si Ma'am Geraldine Espejo, Ma'am Jinky Ferrer, Ma'am Emeline Solanya, salamat gid. Ginapasalamatan ko man si Naininfa Escaner ng Graysong Josel Olivares, ng Jen Bastian, subong man si Ma'am Marlene Ituna Moronaga, Ma'am Maria Fe Laurel, si Ma'am Leonora De La Cruz, Ma'am Pastora, good morning sa imo, Ma'am Shishins, good morning, salamat gid, Ma'am si Ma'am Aileen Baulo, please pray sa gyapon for healing sa kay Ma'am Aileen Baulo. Ang aton oras 10:23 na abyan, stay tuned, I will be right back.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Higit pa sa iyong mga biyaya, sa buhay na kay ganda, sa pamilyang mapagkalinga, sa aking munting isip, wala akong maiaalay na kapalit. Kaya't hayaan mo akong magpasalamat sa pamamagitan ng aking mga awit.

0: Real talk. Teach Me Your Ways by Rayanne Fuentes. No, salamat kita sa ina nga ambahanon, ang greatest gid nga teacher naton abiyan si Jesus, no. Damo gid kita dira sang mga teachings, no. Ano gid applicable gid kag makabuli gid sa aton abiyan, no, sa pulong niya, no, gikan sa iyang pulong. So salamat gid, no, sa imo pagupod sa gyapon kag Happy Teacher's Day sa imo abiyan nga manunudlo. Teacher, ikaw naman. Amo ni siya ang tema abiyan, no, sa pagbukas, no, sang National Teachers Month sang nagligad nga September 5 abiyan. Sa pagpanguna sang aton DepEd Secretary Anggara abiyan, no. Kag Secretary Anggara, Sunny Anggara, no, ang aton Education Secretary, nagpanguna siya sa pagbukas ng National Teachers Month abiyan sang September 5, no, with the theme Teacher Ikaw Naman. So ang encouragement, oh, nami isang encouragement sa aton nga secretary, sa nga gin pasitunggan, no, ang mga teachers naton, kag pasalamatan, no, kag i-prioritize gid, no, kabay pang kung ano man ang gimpromisa sa aton nga mga teachers, no, matuman gid, no, sa aton nga gobyerno, no, para sa ila ikaayo man. Kag subong man, damo gid, no, sa dito nga celebration abyan, sa Cagayan de Oro, no, dito nagkadto si Secretary Sunny Anggara, ang gin-address, no, ang mga school safety concerns, kaging commend ang mga teacher for their dedication kag willingness to go the extra mile, reinforcing the school's role as a nurturing environment. Ginakwabi gani naton ang mga teacher naton, di bala nga second parent naton. No? Indeed, no, tuod gid ini abyan kay kung ang iban sa aton nga mga kabataan wala ginikanan, so may mga stories kita gani nga mabatian, no, nga ang mga teachers nato nagago extra mile gid sila para mabuligan ang mga kabataan. So grabe man ang mga sakripisyo sa aton nga mga teachers, di ba la abyan. Ako indi gid kuya teacher by profession, pero may mga friends kita, no, mga kilala nga mga teachers nga grabe gid, no, ang ilang experience kag dedication kag to the point gani kung kisa abyan, no, nga ang ilang time, no, nudra na lang kalabana, no, sa eskwela naga overtime bisan wala bayad, no, kisa Sabado Domingo, no, muna bala. So ini nga mga panahon man, no, nagdamo man ang demand sa aton nga mga teachers, sila ang mga authority figures naton sa eskwelahan. So kita nga mga estudyante abyan, no, hindi naton pagkalimtan ang ilang effort, ang ilang ginahimo. Kag ikaw man dira abyan teacher, hindi maguntat, no, sa imong dedikasyon, sa imong passion nga i-nurture ang mga kabataan. Kay as I've mentioned kagina nga ang iba naton nga mga kabataan wala ni sila ginikanan. Kisa wala lang ni gahipo sa ni mga kabataan, no, kadto sa eskwelahan wala kakaon, no, nang wala may nagatipan sa ila. So ang mga teacher naton sila ni ang naga kumbaga ginagamit sang Ginoo nga mangin ano, no, mangin ginikanan sa sining mga kabataan. So suno pag gani sa aton Secretary Anggara nga sa sining age of artificial intelligence, there will never be a substitute for a warm hug, a warm pat on the shoulder, or even saying hi and mentioning the name of our learners. Kag ang mayara pagid, no, sang September 5 abyan dito sa Cagayan, sa pagsugod sang World Teachers Day, gin-launch kagin-unveil ang special commemorative cover with the Philippine Postal Corporation kag recognition sang several exemplary educators in Mindanao. Pareho sang 2026 Metrobank Foundation Most Outstanding Filipino Awardee nga si Ma'am Sheila Marie Amigo sang Zamboanga, Sibugay, kag si DepEd Hero Jeric Maribao, Hero nga si Jeric Maribao sang Misamis Occidental. Kag of course, no, sa tungod man sa social media, damo ka man makita sa mga gimmick, no, sa mga teachers naton para maging interactive, no, ang ilang mga klase kana may giga effort gid, grabing ila energy, no, kag nagaka-inspire gid ang mga kabataan nga magtuon. Kag subong man amo na abi, no, i-remember ginaton ang aton nga mga teachers subong, hindi lang subong kundi everyday, no, i-include man sila naton sa aton nga mga prayers, tungod man sa ilang mga sacrifices, ilang pasensya, dedikasyon, ang ilang heart nga magtudlo kag mag-inspire sa mga estudyante everyday, no, kag amo na abi an i-pray gid naton nung ang ilang mga benepisyo, no, maatagid on time abyan kag ang mga promisa sa ila abyan, sang aton nga government, kag may ara gani isang kabalikat sa pagtuturo act, no, ang non-taxable annual teaching allowance nga doubled from 5,000 to 10,000 abyan, no, kabay pang makabuli gid ni sa mga teachers naton, kag ang iban pa gidara, no, nga somehow kinahanglanon gid sa mga teachers naton kabay pa ma-address ina, no, sang aton nga government, kag ara gid, no, ang kalipay sa aton nga mga teachers sometimes ara sa mga makita nila or somehow makita nila ang ilang mga estudyante, no, nga naga tinad abyan, so dako gina nga kalipay, no, or reward man sa mga teacher naton, di bala. Salamat gid Ma'am Lucila Junto kag Sir Alberto Loreno, si Ma'am Jinky Ferrer, good morning sa kay Nico Tatoy, Krista Benedicto, Ella Pacoinses, kag happy Teachers Day kay Doc Jigger and Doc Angela Leonor, happy Teachers Day sa inyo ka halin kay Ma'am Jinky Ferrer, happy Teachers Day sa mga teachers halin kay Ma'am Evangeline Eres, watching and listening from Talisay City Zone 15 halin kay Lorberto Alberto Loreno rather, si Brother Randy Ginatamyamanaton, Randy Lisagis, Brother Chad Pailanga, Brother Jonathan Apawan sang Talisay City. Salamat Tita Corazon Estelioso. Kag subong man ang mga online teachers nato, no, sila included man, no, sa aton nga celebration. Happy World Teachers Day sa mga online teachers naton. Hello gid sa inyo tanan, si Abian Mark, Helvo Ligaya, good morning sa imo, kag ano na siya, no, bag-o nga host naton sa Uprising Tuesday and Thursday, kon Monday, Wednesday, Friday si Abian Joel, no, ang aton nga mga host subong, no, sa Uprising, so please pray gid. Kag sa gihapon sa mga nagapamangkot nga wala kita, hindi kita mabatian sa radio, off air kita subong abyan tungod sang trouble sa transmitter, please pray for restoration abyan, no, sa aton nga transmitter trouble. So abyan, no, kabalo ka ang Teachers Day, kag Teachers Appreciation Day, gina-celebrate man ini around the world sa nagkalain-lain lang nga galing nga dates para magpakita gid, no, sang appreciation kag tribute sa at sa contribution sa aton mga teachers sa mga kabataan. Kabalo ka sa US, ya, gina-observe ini ang first full week of May. Namo na ila ya celebration sang Teachers Week. Kabalo ka si Ma'am Eleanor Roosevelt, ang dako gid nga influence, no, sa pagsugod sang Teachers Day abyan. Siya ini ang nag-persuade sa Congress to declare National Teachers Day sang 1953. Sang 1940, sabihan early 1940s, ang African-American teacher nga si Matty White Woodridge, nga gatudlo sa segregated school in Arkansas, thought, no, nga ang educator should be recognized for how they mold and contributed to society, particularly sa mga kabataan. In order to make it happen, si Woodridge nag-ventured on missions advocating her ideas. So, si Matty White Woodridge, sabihan. Nagsulat ini siya sang letters to United States governors to identify sang national day to honor teachers. So, by 1944, one of her letters was read by First Lady Eleanor Roosevelt. Tagang resulta sini, Mrs. Roosevelt urged the 81st Congress to assign a day honoring the contribution sang teachers. Kagdugang pa ang suggestion ni Teacher Matty Woodridge nga ginsupport man sang National Education Association. Pero sang until 1980 lang sang ang Congress nag-designate sang March 7 as National Teachers Teacher Day for that year alone. 1944 no. Nagpadayon ang kag nagdubo ang mga movement ang National Education Association officially nag-designate sang first Tuesday in March as National Teacher Day dito sa sa may US ni Abian. Okay, may good news kita subong. Praise God, nagbalik na kita on air. Praise God gid Abian. Salamat gid sa tanan nga nagpray, no? Kag sa imong support sa gyapon. We are back on air Abian. Salamat gid sa Ginoo. Amazing gid ang Ginoo, no? Gusto yo gid no, damo gid makabati no sang aton nga broadcast pagid subong. Happy Teachers Day liwat, no? World Teachers Day tanan nga mga manunudlo naton. Ariyong natabo after sina. Sang 1980, no? Gin-designate ang March 7 as National Teacher Day for the US alone ng iniabyan. Kag ang first Tuesday of March, no, as National Teacher Day. Sang 1999, during the 106th Congress, si Congressman Rush Holt sang New Jersey nag-deliver sang touching speech party sa National Teacher Day. Sang the same year man, 1999, 3 months later, after sang speech ni Congressman Holt, napatay si Matty White Woodbridge Abiano, no? Subo, muna ang masubo, no? Kag ang Teacher Appreciation Week was established. Pero bisan masubo sa amutong time, ang legacy yan ni Matty Woodbridge nagpabilin. Ang Teacher's Day is a particular time, no, sa mga estudyante, no, sa imo dira abyan estudyante kag sa magginikanan man to honor teachers for their contributions. Kag damo ang gina-organize nga mga activities kag presentations for teachers. Kag subong man abyan, internationally ang World Teachers Day has been celebrated since October 5, 1994. Ang UNESCO officially declared na celebration as part sang commemorating sang anniversary sang 1966 UNESCO recommendations about sang status of teachers. So lain-lain ang mga pungsod abya nag-celebrate sang Teachers Day on a variety of dates. Sa Argentina, ang Teachers Day falls on September 11 in honor sang ila 7th President Domingo Faustino Sarmiento, who was a strong advocate of education. Sa Bhutan, abyan, honoring teachers coincided sa birth of their third king who introduced education to the country. Sa ang mga Chinese naman nag-celebrate sang September 10, but some have since proposed it to be moved on September 28, which is the birth of Confucius. Ang Teachers' Day celebrations abyan are also on the same date in Taiwan and Hong Kong. Ang mga Indian teachers naman niya commonly receive a miniature replica sang Taj Mahal every September 5. Over 20 countries celebrate sang Teachers Day every October 5, including Armenia, Estonia, Germany, Mauritius, Myanmar, Qatar, UAE, Kuwait, and the Philippines. Ang Colombia naman, ang teachers are honored on May 15th, which marked the appointment of San Juan Bautista de la Salle as the patron saint nila, no, sang 1950. Sa Chile, ang Dia del Profesor is on October 15th, the same date as the founding of Teachers Association of Chile. Kabalo ka abya, no, sa Armenia, ang chess class is a mandatory part sang ila curriculum. Sa Pakistan naman, ang mga kabataan ages 5 to 9 are entitled to compulsory education. Others do not have the right to free education. Kagari abyan, according to studies, ang mga Japanese kids are the most independent students because they travel to school alone and clean classrooms. Amo na sa mga trivia naton parte sa Teachers Day abyan, no, kag somehow education. Ari pagid abyan, no? Ang Italian educational reformer nga si Maria Montessori nagpopularize ang discovery model sang teaching a child, no, dito ni gali sa Italy, nagsugod ang Montessori, no? Kag si Clara Barton naman, ang founder sang American Red Cross, was also a teacher. Kag in-introduce niya ang free public schools in New Jersey. So, abyan, damo gikita, no? Sang mga, ano, no? Mga memorable, no? Nga mga natabo abiyan sa una sa pagsugod sa Teacher's Day or celebration sa World Teacher's Day. So, pero sa aton diri sa Pilipinas, yeah, October 5 abiyan ang celebration naton, culmination. But we have a month-long celebration since September 5. Kag ano man ang pag-celebrate inin aton abiyan, kabay pa nga madumduman gid permi naton on how important ang aton nga mga teachers, no, pasalamatan gid sila naton. So before kita mag proceed pagid, no, sa aton nga mga dugang pagid nga mga updates diri on World Teachers Day, ginapasalamatan na naton si Ma'am Delma Barte, si Beloved Rose Anino, si Ma'am Arlene Pinuela, Romel Nalagon, Lucila Junto, salamat gid Maymay Villaflor. Salamat gid, no, sa inyong pagpamati kagliwat. We are back on air na abyan diri sa DYVS. Salamat gid, no, sa inyong prayers and support. Gina tamyaw ko lang dira, no, maing aga sa kay Sir Billy Buenafe. Good morning, Ma'am Dolor, Pastor Domisamen, mga abyan naton sa Caridad Fellowship Baptist Church, Ninong Fernando ng Ami Mananap. Salamat man kay Sir Bart Arabilo. Also, pasalamatan man naton si Pastor Robert Mamilisa Sumugat and family, Pastor Frank Ibanez Mamelba, Nonoy Flores, Ma'am Christy Ceballos de los Santos. Salamat gid, no, sa inyong pagpamati diri sa DYVS. Also, ang aton man nga pagpasalamat, no, sa kay Julie Vispo de Sena, Jonald Simulava, ng Florenda Busaing, good morning, ng Delma Tembrevilla, si Tita Rodora Takiso, good morning sa imo, subong man si Sir Joel Politico, Mama Rivic Dichoso, Zina Del Carmen, Sir Allen Del Carmen, happy Teacher's Day man sa imo, Sir Bong Hanoy, salamat man sa kay ng Rodora Prado, Ma'am Dores Ko, Ilita Tanhusay, salamat man kay ng Ma'am Ruth Keman, Ana Arginal, good morning also kay Wella Fabilar, si Eltor, salamat man kay Ellen Joy Baidal, maing aga gid sa imo. So more pagid, no, sa Teacher's Day celebration diri lang sa DYVS. Let's pause for a break.
1: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

Pastor Jerry Paglumutan, kay Pastor Jim Guzom, Angel, kay Baby Teffy, kay Toto Kairos, hello man sa kay Pastor John, Ma'am Ellen, Baby J. Magallanes, kay Abian Cheryl Tovida, maying agagid sa inyo. Salamat din sa inyo pag-upod sa buong sa aton nga programa Real Time with Leah diri sa DYVS Lina. Kaspilyo ga, maying aga sa inyo, Ma'am Lina. Si Ma'am Joy, Agarado, no? Si Ma'am Lourdes Mercado, si Ma'am Lina Osente, salamat gid no sa inyo man nga pagtudlo, no? Mga taga CEF nga mga abyan naton, maayong aga gid sa inyo. Salamat gid liwat sa inyo pag-upod. God bless you abyan. Stay tuned ka sa Kapanimalay Mo with Miss Jinky. This is your friend Leia. See you tomorrow the same time, 10 o'clock diri sa DYVS. Gina pasalamatan man naton si partner Bonard sa control, kag si partner Joel, kag sa mga gwardiya naton nga mga mapisan dira, kag alert to gid permi, no, nga nagabantay sa aton transmitter kag tower dira, no, sa Talok. Maayong aga sa inyo, kag madamo gid nga salamat. God bless you abyan. See you tomorrow. Bye.

played an important role sa pag-shape sa aton kung ano man kita subong, nangin nurse man kita, engineer man kita, nangin teacher man kita sa gihapon, no? Pareho sa aton nga gaan sang recognition today or ano man nga profession ang ginayata ni mo subong. Someone who patiently taught us how to read and write. Diba, although si nanay kay si tatay ang magina sang gagmay patap, pero sila ginaya ang nag tadal sa ato, no? Encourage us when we wanted to give up. O kung hindi, naging ko kabaluya, gahilibi ka na bla. Pamemorize sa imo ang pilada ka numbers, especially ang multiplication, no? Corrected our mistakes and believed in our potential even when we doubted ourselves. So, ginastrihan ako ton subong, na akong subong na hambal ko sa inyo ang aton mga teachers, no? As we celebrate Teachers Day or World Teachers Day, let us take this opportunity to honor not only the knowledge they share, but also the love. They are our second parents. Patience, dedication, and the sacrifices they give to their students. Kisa, kadto ko sa eskwela, nakabalon, mag-recess, katanga-tanga ka. Si ma'am, may tinapay sa langisa, may nag-hottag. I-share pa na, no? Kisa, wala sa kung ano dira. Special sa mga public school teachers naton, mga kakulangan ng mga estudyante, sila pa na gadol out, gaduhol, basta maka-eskwela lang gid ang bata. So, amo na atong topic for today, dirisa, kapanimalay mo.

0: Ang bigi gamay lang sa una, pero kung natipanon, nagapagmunga sa pagpakamaayo. Welcome sa Binhi sa Pagpakamaayo, upod kay Pastor Jolito Calambro.
1: Mayong aga, mayong adlaw naman sa inyo sa atong tanan nga mapinalangga nga mga manugpalamati. Kag sigyapon kita pakigupon sa inyo sa aton nga pagtuon sa Binhi isang Pagpakamaayo. Again, this is your host, Pastor Jolito Calambro from Canlaon City, Negros Oriental. Kamusta kamo? Kagabay pa nga sigyapon sa inyo papakigupon. May matunaan kamo kag mapaambit ko sa inyo ang padayon akon nga ginahimo sa pagpangtanom-tanom sang tanan nga klase sa binhi nga available sa atong market, at the same time mangin mapuslanon para sa paglipas sa mga tinion o kontinuig nga magadala sang mga pagpakamaayo. Luay ko lang sa inyo update ang akon nga mga fruit trees nga gintanom. Agom idea bala kamo kung ano ang mga gipangtanom ko. Kaya ginapaabot ko nga mga bunga sa akon nga gamay nga farm. Nakatanom na ako sang dwarf coconut ang variety takunan. Ang dwarf takunan coconut, 3 years magpamunga na siya. Kaya manubo, isa sa mga advantage kasi lingkod ng ligad, ginto na naton nga mapili kita sa mga quality kag varieties sang mga fruit bearing trees. Ang aton nga planting materials, isa na sa mga bintaha kay makapili kita sang maayo kag gusto naton nga mga planting materials sa aton nga mga pagpatanom-tanom. Isa sa purpose nga ginpili ko ang dwarf takunan tungod kay dasig sa mamunga, at the same time nubo lang saya, hindi ka na magsaka. And then I have also my Gimaras Mingo. Diba siling kita Gimaras Mingo, matamis nga quality sang mangga. Kaya amo na itong ginapangita sa mga paho, matamis kag manami kaunon. And of course, I have my apple guava. And then I have my mangosteen. I have my abio. No, mga mga prutas nga gitanong ko sa oma. I have my saging. Kag may mga langka, at the same time, rambutan, lansunis, durian, kag may haraman ko gitanom nga kasoy, bo, ang kasoy dugay na ginapangita. Kag ang akon nga avocado, I have my cardinal avocado, my long neck avocado, ang gares nga varieties avocado. I have my golden pomelo. And then, tabo pa, tumakadamo ang gitanong ko sa oma. Amunin nga akong update sa akong nga pagpatanong-tanong. But silingon, kung madamo ang atong ginatanom ng mga fruit-bearing trees, may madamo makita nga i-harvest sa paglipas ang tinion. Plus, ang blessing subong kay nagaulan. Munang bintaha. Kay last time, worried ako kay naabtan sa init kay may pila ka mga seedlings nga nalaya. Isa na sa mga tunan na tundason, ang timing sa pagtanom sa mga binhi nga gusto na ito ni itanom. Sini nga aga, gusto ko kamo daloon sa aton nga next topic, amo ang benefits of planting fruit trees. Hindi lamang nga nagtanom kita, agod lang nga maitanom, kundi may mga paaboton kita nga mga benepisyo. So una, ang isa sa mga importante nga ang pagpananom sa mga prutas or mga fruit bearing trees naga-provides ina sa inatawag naton nga fresh food. Amo na isa sa mga manami naton nga ma-harvest nga mga pagpakamaayo nga naghatag ina sa aton sa preska nga kalan-onon. Amo na isa sa mga problema subong. Kay may mga baligya ayaya sa market. Sad to say, may mga baligya ayaya nga maslin naton hindi nagiya preska. Kag hindi mo masagamsaman, no, sa amon nga mga hiligay noon, no, mga alambalanon, hindi mo masagamsaman ang katamis, no, ang sabor sang ginakaon nga mga ginabakal naton nga hindi preska sa market. Ano pa ang bitaha sa pagpanom-tanom naton sa mga fruit trees? Nag-improve sa natawag nga environment, no, di ba? So manami ang iba pamatyag, kung sa imo ogsaran, sa imo backyard, sa imo gamay nga farm, kung may madamo ka mga tanong mga prutas, nagapatahom sa environment at the same time nagabulig man sa pagbalik sang priska no kag manami nga palibot kati ang mga tanom nagahatag man sa priska nga hangin kag the rest nga mga benepisyo sina nga ihatag naton ihatag I mean sa ato mga tanom. And then of course ang benepisyo pagid among nagabulig ina sa pag lesser sa budget naton no, sa atong tagsaka panimalay. So amo na yung natawag nga food and health benefits. So una ang food and health benefits amo ang natawag nga fresh nutrition no, sa ginhambal ko kay na sa pangibukada naton nga ang manami gali kon may madamo kita nga mga tanom nga mga kalanunon no, nga mga gintanom naton naghahatag na sa natawag nga fresh nutrition. Halimbawa, magpuksi ka, magharvest ka sang bunga sa imong gintanom, like sa saging, sang guayabano, or sa ano man na, nga mga gintanom tanong ni Mudra, nag-provide na sang fresh nutrition. Ano pa? Nag-kaon ka sa mga organic nga mga fruits. Oh, sa muna pinaka nami, no? Kasi sa mga panahon, basi na naton nga nami sa itsura sa prutas sa market, pero hindi naton sure kung bala ano kadamo sa mga ginagamit nga mga chemicals agad lang magmatahom kay manami ang itsura sa atong ginakaon. But unlike compared, nga may arak ako galingon nga tanong, kag mismo, no, basi na naton nga simple na nga bagay. May tanong ka abitatlo ka puno nga saging, sabaka gatundal, may tanong ka abi isa ka puno babana, isa ka puno ka abukado. Ina pa lang masili na ito nga pang konsumo lang. Tiyan mo ng mga bintaha nga makakaon ka sa preska. Hindi pa lang maagari ka sa akon nga mas lain gidyang sabor sang ginkaon nga preska. Sang bagong puksi, bagong harvest, bagong puksi. Nga wala na yan naglipas ang pila ka adlaw antes mo ginkaon. Kasi normally, kung sa market kita mabakal, malawig ang proseso. I-travel how many days? And then may mga proseso pa ago ma-preserve ang freshness ang atong ginakaon. Unlike compared, sa natawag nga fresh nutrition, pagpuksi mo, hugasan mo lang, kaonon mo, abawa, ora mismo, no, ora mismo, makaambit ka sang preska, kagmanami, nga sabor sang imunga, ginakaon. Of course, puno ina sa natuwang nga vitamina, fiber, and antioxidants. Mga benepisyo na nga para sa aton nga ikaayong lawas. Ikaduwa, ang food and health benefits, ang kunigani nga dapat mahangpan na ton, na hindi lamang yan pagpagtanong-tanong nga mahilig ni mo o mahiligan ni mo, kundi may mga maayong nga benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas. Ikaduwa, nag-lower sang grocery bills. Grocery bills. Munang ginapugait sang kalabanan ang bills by lahiran ilabi na sa pagkaon sa itong grocery. Tiyan mo na ako gina-encourage sa akong mga friends kamamit na akong bala na gina-encourage na magpagtanong-tanong halimbawa silingo sa ila kaihambal ko sa inyo kung may madamo ka nga tanong halimbawa mga usually ginagamit mo sa inyong adlo-adlo na pagluto maka-reduce o maka-lower na sa imo grocery bills. Kaya nga man, halimbawa may kamatis ka, hindi ka na babakal kamatis, may tanglad ka, may sibuyas ka, may mga down-down ka dra, nga tanong, na way labot, at may mga fruit trees ka, isa man na makabulig sa aton. Mabalik kita sa natuwa na ito nga fruit-bearing trees. So halimbawa may saging ka dra, may babana ka dra, may mga prutas ka na. So instead yung mabakal ka sa market, dito ka na mapuksi sa imo nga gintanom. But silingon, nagbuli panubo sa imo nga grocery bills. Halimbawa, isa kasipi nga saging, tapilang kilo. Unlike compared nga matapas ka sa isa kapuno nga saging, ipalutoon mo, pabatanti pa ang imo nga konsumo, kag makapagusto kapag kaon. But silingon, hindi ka rin magbakal. Amo na isa sa mga bintaha, kung may natanom ka, hindi mo na mabakal. But silingon, nagabulig ina sa pagpanubo sa imo nga balaklon o kon ginatawad aton nga grocery bills. And last, isa pa sa mga benepisyo kon may mga tanom kita ang mga fruit bearing trees, nagatawag nagahatag na sang natuwa nga extra income. Namo naton gusto matabo. Kahit sa ting panahon hindi tanan nga sweldo naton mga kaigo or hindi tanan nga aton nga kita enough. So we need to have extra income. So paano ina? So kung may tanom ka, actually hindi man imo tanan maubos kaon. Di ba? Hindi ito maubos kaon, so makabaligyagi ikaw. But silingon, ang isa sa mga manami gali sa aton nga pagpantanong-tanong, hindi lamang mayara kayo na tawag nga first nutrition ni enjoy, hindi lamang makalowers sa imong grocery bills, but you have also extra income. But silingon, ibaligya mo ang sobra. Sale surplus fruits locally to create a small stream of revenue. Makanami. So kabay pa, so ina nga ginambal na kon, ina tanan niya, gina-enjoy na kon, no? Because I have my tanom-tanom, I have my plantations, or may I say, I have my mga gintanom ako sa akon nga gamay nga farm. So ay labot nga nag-harvest ako, may upcoming pa, 2 years from now, 3 years from now. Amo na mga bintaha, nga kon, kita magpang-tanom-tanom sa mga klase sa mga pruta sa aton nga mga ugsaran, sa aton nga backyard, sa aton nga garden, o sa aton man nga mga uma. Okay, so once again, kabay pa sining aga na kata kita gamay nga pagtulunan, ang inyong imuon, prepare your lands, prepare your farm, and then gather sa mga a good planting material sa mga fruit trees, and start sa pagtanom sina. A good kang mga benepisyo, imo amat-amat ma, madawat. So, ang ato reflection for today, in Psalm chapter 1, verse number 2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruits in seasons, and its leaf does not wither, whatever it does prospers. Isa sa mga benepisyo man, isa sa bintaha kon kita na-establish sa pulong sa Ginoo, ang natawag nga spiritual sustainability. Kaya hindi lamang nga may pagtuo kita, hindi lamang kakilala kita sa Ginoo, dapat manores, ma-establish ang aton nga spiritual life. Paano? By having a delight in the law of the Lord. Magakalipay kita sa pagtuon, sa pulong sa Ginoo. Okay nga man, ang isa ka Kristuano, isa ka tao, nga napunaan sa pulong sa Ginoo, mangin ka ang nga sa sang tanong nga kahoy sa igad sang sapa. So, but silingon, hindi siya malaya, hindi sa maapektuhan sang init, but sa Bible remain fresh. And then, yields its fruits in season. So manami, no? Kung ang aton kabuhi, na-establish sa Ginoo, na-establish siya nga pulong, may mga bunga kita nga, maani sa aton nga spiritual maturity sa aton kabuhi. Spiritual wisdom, spiritual understanding, and even a deeper commitment to our God. So inatanan, mga result lamang ina, kung ang aton kabuhi, mapunan, sa paghihibalo, kag magakalipay kita sa pulong sa Ginoo sa aton sa mga kabuhi. So once again, in order for you to have a fresh spiritual life, a stable Christian life, and a fruitful Christian life, ang aton himuon is to delight ourselves in the law of the Lord and to meditate and reflect and apply the word of God. So once again, this is your host sa aton nga pagtuon, this sa Bini sa Papakamayo. I am Pastor Julito Calambro from Canlaon City, Negros Oriental. Thank you and God bless.

Since Teacher's Day subong, amo na aton nga topic for today, no? Pero pamangkoton ta ka na, is there a teacher in your life whom you will never forget? So what made that teacher special to you? Kinaani ka sandwich, kinbagsak ka ka, or siyang nag-encourage sa imong magpustrugid sa gusto nimo? Perhaps it was a teacher who encouraged you, right? Nga ipustro yung mga dream. Okay, because sila ang aton second parent. Or, sila aton, sila lang ni nagpati sa aton. Teaching is more than a profession. It is often described as noble profession. Nga noble. Not just nagka-prepare sila sa lesson plan, no? Ga-check sa mga papers naton, nag-conduct sa examination, no? Or nag-wakal na sa tunga, gasulat sa blackboard. Teaching is about teaching lives. A teacher does not simply teach subjects, but they help shape our character, build our confidence, develop values, and inspire dreams. Ang teacher, dako gid ang role sa life naton. Hindi tayo nangin successful nga doctor, engineer, artist, entrepreneur, no? Or sinaton community leader, or even another teacher, kung wala ni sila na una sa aton. So they played an important role in our journey sa aton nga career. My mom is a retired teacher. Di ikoy gusto mo ma-istrabal ha. Kanakita ko iya kakapoy sa mga lesson plan. No, pero te, wala ko kabalo sa ulihi. Sa tanan kami, ako malang gali ang nagsunod sa iyang agi. Although part-time lang, no? But let us also remember that teachers are human beings. May mga kakulangan man kami, no? Hindi man kami perfect. Kakakapoy man kami ay, kakadisappoint man kami. May mga personal struggles man kami. Kisapuli kami kapoy, gid, no? Ang akon gini, actually, yung duha ka subject. Yeah, kahit tatlo man ang subjects na yatan ko, tatlo ka load. Tapos duwa, rituana na iya, kaya once a week lang. Isa na 1 to 8 weekend. Isa da Wednesday, 1 to 8 man. Ang isa naman niya Friday, 7:30 till 12. Diretso-diretso na iya. Kapag-kapag gito, pero sa ko gusto ko amun eh. Guwan taon ko gito, or as balik-balik, twice a week, hindi ko gusto mo na. Gusto ko isahay lang. Kita mo man ko ginahin ko tarpa na daan. So muna bala, kapoy man tuod. And, may panimalay pa ka, di ba? Tapos kisa, carry mo pa na dala-dala, upod sa imo bag, ang mga concern, worries sa imo students, no, ga-share man kisa sa imo. Yet the next day, the next session, kinanan mo mag-yapon magtudlo, kinanan ready ka sa gyapon mag-teach. So that is the heart of a teacher. The ability to give, encourage, and continue despite the challenges, no? The unsung sacrifices of teachers. Nga wonder ka how much work a teacher does outside the classroom. Kay ang teacher pag ring sang bell, tumdo mo dira na di mo start ang iyang trabaho, and then pag end, pag bell na naman, da naman end. No. Asta, panay magpuli, dala-dalan, iyan namun. No, kami i-submit ka nga report bala. May mga observation, kung ano pa dira, no? And, like among public school teachers, no? Even spend their own money to provide learning materials, basta sa unang machempo, or ga-help pagid sa mga estudyante nga hindi makadala sa ilang mga requirements, sila pa nag-dole out, no? And beyond their professional responsibilities, teachers are mothers, friends, di ba? Ako yung estudyante, tawag sa ako sa isa, sis. Okay. Ang isa naman niya pag sa Saturday, pag department night namon, pag-introduce sa ako
our fashionable mother. Kikibot ko. Ako gali. Not just a teacher, but a mother and a sister ang dating sa ila. Happy kuya eh, kiti. But yung mas closer, no? Kung maestra kong kaisa, natakap na sila mo. Pero pag amunang dating mo sa ila, may closeness, di ba? And sometimes, we forgot to say thank you, teacher. Bisan kita nga parents, bala? Makakadto kita sa school, mamit na to si teacher. Mapasalamat kita, no? Kay, kung mga college na actually, wala na nagkakadtong parents, yan lang si patawag, no? Pero, wala na gidete. Makita na lang ka muna kung graduation na, ay, bata mo ni Gili, mama ng bata mo. Si teacher ko siya, ni ako niyan. Daw mo nang na, no? At Teacher's Day, let us, Teacher's Day, no? Let us not measure a teacher's worth only by awards, achievements, or years of service. Of course, isama na, pero hindi amugi na ang pinaka-basis. Let us recognize the countless small acts of kindness that may never appear sa certificate, sa mga papel ng ina. But they leave a lasting mark on someone's life.

0: Ayaw mo na ba?
1: Ha? Ano ba sinasabi mo?
0: Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil.
2: Kaya, kanin ay huwag sayangin.
3: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
4: Heto na po ang memo ni Mommy. Ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
5: Sabi nga po, ang mga bata daw, lalo na yung mga batang-bata, ay merong short attention span. Para namang hindi lang bata, no? Kahit naman tayo, di po ba? Para na-condition ang ating kaisipan, loading, ayaw natin yan, gusto natin, fast. Pero, anong mangyayari kung tuturuan natin sila to have what we call focus? Yan. Mapag-uusapan mula sa inyong Mommy Becerias dito sa Memo ni Mommy. At dahil attention span ng ating aton, aking ipapahayag ang mga bagay-bagay sa apat na areas sa word na span, S-P-A-N. Yan. Unang-una, para makuha natin ang interest at medyo tumagal ang focus ng ating mga bata, let us show. Show, yan. Maganda kung meron tayong hinahawakan, nakikitanda, tumutunog. And kapag medyo maedad naman ang mga bata, let us show yung bagay na ito by explanation or by, you know, touch and then connecting, eye contact is very important. Show. We ourselves, the adults, interesado rin po tayo. Kasi kung hindi, eh, bakit naman sila may interest? Eh, tayo nga hindi interesado. Letter B talks about the why. Kasi po, may interest sila at hahaba ang kanilang kanga ay focus. Eh bakit? Ayan. At yan ang mga interest ng mga bata, no? Ba't ko gagawin yan? Eh para saan yan, no? Diba? So, letter P for the word span is purpose. Para saan yan? Hindi lang yung para saan in terms of the usefulness of whatever it is na gusto nating mag-focus sila, but the usefulness sa sarili nila. Pag ginawa nila ito, ito yan. Probably, let's not have what we call an absolute expectation of outcomes kasi alam naman natin, marami pang factors for a certain outcome to just come out. Letter A talks about, eto, naku, napakatagal po ito. Even sa ating adult, this is lifetime. Shaping attitudes and habits. Yan. Kasi po, yung pagiging focus, yung pagiging interesado, yung pagiging determined, yung hindi bibitaw kahit ikaw ay medyo nahihirapan na or mukhang walang mararating yan, pero hahawa ka pa rin, is related to attitude and habits. At ito po ay natututunan habang siya ay bata pa. Let us raise up their persistence, raise up their patience, raise up their, wow, ito, nausap ito last time, no? They must welcome hard work. Kasi nga po, ito yung isang problema, no? Lahat ay gusto. Marami ang may gusto. Comfort, easy, yan. No? But we all know that life is a process. And pinakahuli po, letter N, for them to really get engaged and be interested and focused, eh, makinig tayo sa kanila. So let's allow some negotiations. At yan ang hilig nila. Eh, nai, kapag ka, yan, ay, nai, pwede, ganito. O, di ba, na marami sila ganyan. So, let's allow negotiations and that will also add up to their self-confidence and bring about a better relationship sa ating pong adult at mga bata. Mga ilang paalala mula sa inyong Mommy Becerias dito sa Memo ni Mommy.
4: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, To Recharge and Renew Your Spiritual Walk. Halos 20 years din akong single mom. And during those years, walang tigil ang takbo ko. Merong mga araw na lagari ako sa trabaho dahil pag-uwi ko from my regular job, uuwi lang ako to cook dinner and eat with my children bago pumasok naman sa isang part-time job para hindi kami kulangin each month. Some other days during the week, nariyan din ang aking lagari sa pagsundo at paghatig ng aking mga anak sa kanilang mga extracurricular activities. Mayroong cheerleading, mayroong volleyball, mayroong karate, mayroong piano lessons. Para akong trumpo na paikot-ikot, except Kuracha Queen ang palabirong tawag sa akin. Naisip ko recently ang mga salitang ito sa kawikaan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Lord, nagpakabisi lamang ba ako o ginawa ko ang pinag-uutos mo? Dahil lahat kami ay naging born-again Christian, hindi ako nahirapang magsubaybay sa aking mga anak kahit pa nag-double job ako to make ends meet. Sa mga oras na kailangan kong pumasok sa gabi, nariyan ang aking mom and pops na tumulong to oversee my children para hindi sila nag-iisa lamang sa bahay at makapag-isip gumawa ng kung ano-ano. Nakapag-activities rin ang aking mga anak dahil tinulungan naman ako ng isang kapatid at ng kanyang asawa, hindi lamang financially, but also being there for all competitions and awarding ceremonies. In fact, kulang ang celebrations kung hindi namin napupuno ang isang table with family members. Salamat sa Diyos at binigyan niya ako ng opportunity to see my single parenting as a higher calling. Ang pagiging busy ko ay hinaluan ng Diyos ng mga regular Bible studies, fellowship with other Christian friends, at mga pagkakataong makapag-volunteer. Ganito rin ang nangyari sa aking mga anak. Pagod man to the bones, hindi pagod ang puso para sa Panginoon. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Balita 12:33.
1: Kagawin ito mga nagpangunang balita para sa sining oras, para sa Balita 12:33. Ini ang inyong manong balita, Ruth Claor. Para naman sa atin pahanumdom, Colossus 4:2, nagasiliang pulong sang Dios, magpangamuyo kamo pirmi nga may pagpasalamat kag samtang nagapangamuyo kamo, bantayin ninyo ang inyo huna-huna.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Ebanghelista Paul Mortis.
3: Aba, ang simula ng kanyang ano. At Beth Flores po, magandang po sa inyo mga kaagapay. At narinig na nga natin yung mga Christmas songs, Christmas carols. Pero it always gives us that, yung anticipation, ano, Dutch, yung masayang anticipation dun sa celebration nga, sabi nga natin. So, nagsisimula na yan. So, bago po tayo magsimula, awit muna tayo. Are you ready, Daddy Paul?
4: Subukan.
3: Okay. Yan po ang ating tono, mga kaagapay. Samahan niyo po kami. Okay, ready? Sing.

0: Amen. Yan po yung ating pinangahawakan. Hindi lang may gagawin, may ginagawa. At in spite of, di ba, minsan din natin maunawaan what's happening around us, huwag tayong madideceive doon sa katotohanan na we will not be deceiver. Hindi tayo mawawala doon sa truth na God is in control.
1: Malilin lang.
0: Yung malilin lang. Madideceive nga. Malilin lang. At the God is in control. Okay, kamusta na po kayo mga kagapay? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay on Monday, September 21. Ito po yung tinatawag nating Mabiyayang Monday. Kasi nga po, sa simula pa lang, we should be grateful. Alam niyo po, natutuwa ako kasi para po sa akin, ang week na ito, ang aking 1,000th episode ng Gabay. O, biro mo, Dad. 1,000th episode na po ako. Ang daddy ko, wag na po natin bilangin. Kasi bago pa po ako mag 1,000, ang daddy at mommy po sila yung gumagawa. But for me, dapat na po ba? Nang ginagawa ko po yung Gabay Library, sabi ko, aba, 1,000 na pala ako. So, natutuwa po ako sa Panginoon. Dahil inabot ko itong episode na to, ano, The Lord is Good. At yun po, ang Panginoon lang nga po nakakaalam, di ba, ng time frame ng bawat isa sa atin.
1: And the best think, is yet to come, anak. Oh, the best is yet to come.
0: Always yun, Daddy. Always yun. The best is yet to come. So, huwag tayo ma-discourage. So, mga kagapay, hello, hello, hello. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DCAS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program. Kung narito kayo sa Luzon, mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay transistor radio o PM radio, yung portable missionary radio natin, nakukuha niyo naman po ang ating program. Mula po yan sa DYVAS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo pa ay nakikinig ng ating program, gamit po ang ating Facebook live stream mula apari hanggang hulo. Or yung ating Facebook app, di ba, FEBC app, 702 app. May maganda po yung inyong internet connection, definitely. Marinig niyo po at maliwanag ang inyong reception sa atin. At sa atin pong mga nagtatanong, bakit daw po tile? Okay lang po yun. Okay lang po. Picture tiles kami. Kasi sabi nga ng daddy, nananatili kaming bata sa inyong mga paningin. O, diba? So, natutuwa tayo sa ginagawa ng Panginoon. At may mga karanasan tayo. Kagaya nun, Dad, alam mo ba, may namita ko sa UP Town Center, sa Papel Merotti, si Glenda. Mm-hmm. Glenda ang pangalan niya, na nakikinig pala sa atin. Binati ako, kaya nagulat ako. Hello po, Ate Beth. So, sa atin po mga kaagapay, na, liba, nakita niyo ako, batingin niyo po ako. Para po alam ko na tayo po ay mga magkakasama, magkaagapay tayo sa Panginoon. So, hold on lang po kayo. Nalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. Ano? At huwag pong kakalimutan, di ba? Yung inyong kasama, sabi niya, sa loob nitong 30 minutes, patuloy tayong matuto sa bawat isa. At huwag kakalimutan po ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami palatunto ng Gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nagagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magdala ng isang tumpak at ganap na katotohanan na ito'y walang iba kundi matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Wow, wow, wow! Amen, amen, amen.
0: Dito po sa Beth Forest ng Gabay Library, maganda po yung ating pag-uusapan. Health benefits of gratitude. Kagaya nga po na nabanggit ko, 1,000th episode ko na to sa Gabay. At maganda din po kasi yung ating pinag-uusapan dahil ang September 21, ito pong araw na to, a World Gratitude Day. O, di ba? So, ito po ay pinasimula ni Edna Ferth Lemle noong 1965 sa East-West Center sa Honolulu, Hawaii. Tapos, in-envision niya ito bilang isang global secular Thanksgiving upang ma-unite ang mga tao sa iba't ibang culture sa gratitude. At pinili niya yung September 21, ang araw ng equinox. Yun yung time na yon. So, kalaunan, ito po ay na-recognize ng United Nations noong 1977. At bakit nga ba ito mahalaga? Dahil ang gratitude po o pasasalamat ay kaugnay sa pag-improve ng mental health, ng isang matibay na relationship at ng resilience. At sa ating kultura bilang mga Pinoy, na ang pamilya at community ay central sa ating values, ang World Gratitude Day ay may malalim na kahulugan sa ating tradisyon ng pasasalamat. So, ang pagsasabi po kasi ng thank you o salamat, hindi na yan bago. Subalit ang mamuhay ng may gratitude o pasasalamat at yung regular na pagtuon sa mga positibong bahagi ng ating buhay ay higit pa po doon sa pagkakaroon ng mabuting asal. Ito ay isang powerful health habit. So, ang mga pag-aaral po ay nagpapakita na ang pag-practice ng gratitude o pasasalamat, ito ha, 15 minutes a day, 5 days a week, sa loob ng kahit 6 weeks lamang, ay maaring mag-enhance ng mental wellness at maaring mag-promote ng lasting change sa ating perspective. So ang gratitude at ang mental health benefits nito ay may positive effect sa ating physical health. So mas malaki ang health benefits ng gratitude kung ito ay maging habitual at bahagi ng ating thought process. At kahit ang paglalaan ng oras sa bawat araw o linggo, para unahin ang gratitude o pasasalamat, eh beneficial yan po sa atin. So ano yung unang health benefit niya? Reduced depression. O diba? Sa review po ng mga 70 students na kasama ang tugon mula sa 26,000 ng mga katao, napag-alaman po nila ang association ng mataas na level ng gratitude at ang mababang level ng depression. Subalit sabi nga, kailangan pa po ito ng mas maraming research upang lalong maunawaan ang association nito. Ang gratitude po ay tila nagpapababa ng sintomas ng depression. Ang mga tao na may grateful mindset ay may higher satisfaction sa buhay, may strong social relationship, at may mataas na self-esteem kaysa sa mga taong hindi nagpa-practice ng gratitude o pasasalamat. Subalit maaring posible din daw po na ang mga depressed na tao ay hindi rin magiging grateful. So maaring may nagpapatuloy na relationship na kung saan ang gratitude ay nagpapababa ng symptoms ng depression na nagbibigay laya sa tao na ma-recognize kung ano ang meron siya. O diba? Ang gratitude, pasasalamat, nagre-reduce ng depression dahil nagre-rewire ng ating brain upang mag-focus sa positive experiences. Nagpapababa ng stress hormones tulad ng cortisol at nagpapatibay ng self-worth at social connection. Ito yung mga key factors ng pagpro-protect laban sa mga depressive thoughts. So, ang mga research ay nagpapakita na kahit ang maikling gratitude practice ay nag-i-improve ng mood, nag-reduce ng rumination, at nag-i-increase ng resilience. So, alam nyo mga kaagapay at alam natin lahat, ang pag-awit ay isang magandang paraan ng pasasalamat, diba? Kaya naman tunay na tunay po yung awit 100. Sabing ganun, umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman, tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya kabilang sa kanyang kawan. So pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. So mga kaagapay, simulan ang ating umaga ng pag-awit ng papuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Dahil ito yung nag-rewire ng ating brain na mag-focus sa patuloy na paggawa at paggabay ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. So laging tandaan, kasama natin lagi ang Diyos. Okay? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Thank you, anak. Ang ganda ulit. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. The deity of Jesus Christ. Deity of Jesus Christ. Ang kadiyosan ng Panginoong Hesukristo. Ayon sa pagtuturo ng salita ng Diyos, ang Biblia, binubuo ng Old Testament at New Testament. Amen, amen. Wow, wow, wow. Ebanghelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Alpha and Omega. Revelation 1:8, ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Siya ang ngayon, noon, at ang darating. Revelation 22:13-16, ako ang Alpha at Omega, ang una at huli, ang simula at ang wakas. Ako si Jesus, pinadala ako ng anghel ko para i-announce ang mga bagay na ito na inyo ngayong nasa churches. Galing ito sa lahi ni David, ako ang maliwanag na morning star. I created everything. Ako ang lumalang ng lahat. John 1:3, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay gamit ang salita. Kung wala siya, hindi magagawa ang anupaman. Colossians 1:16, sa tulong niya, nilikha ng Diyos ang lahat sa langit at sa lupa, yung mga nakikita at hindi nakikita. Kasama na dito ang mga spiritual powers, mga maghahari, naghahari, mga leaders, mga authorities sa tulong ni Christ at para sa Kanya kinreate ng Diyos ang buong universe. Hebrews 1:10, at sinabi pa niya, Panginoon, nang nagsimula ang lahat, ikaw ang nag-create ng mundo. Ang mga kamay mo ang nag-create ng kalangitan. Elohim mighty, si Elohim ang makapangyarihang Diyos. Isaiah 9:6, dahil sa atin may batang ipinanganak, ibinigay sa atin ang isang lalaking anak. Sa balikat niya ang pamamahala ay ipapasan at tatawagin siyang makapangyarihang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang tatay at prince ng kapayapaan. Equated by with the I am of Exodus 3:14, sabihin mo sa mga Israelita na ako ay si ako nga. Sabihin mo sa kanila na si ako nga ang nagpadala sa inyo. John 8:58, sinabi ni Jesus, bago pa nabuhay si Abraham ay ako na, si ako nga, ako si ako nga, at walang hanggan, eternal. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Micah 5:2, pero ikaw Bethlehem, Ephrata, ang pinakamaliit na lahi ng Juda, sa iyo nagmula ang pipiliin ko na leader ng Israel. Manggagaling siya sa sinaunang angkan, yung dating-dati pa. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, anak?
0: Opo, ama. Cute naman, daddy. Opo. Pero ako, favorite, kasi yan, puro mga verses, prophetic verses. Pero maganda rin po yung verse na makikita natin. Doon po sa John 1, di ba? Sa John 1, makikita natin yung in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos, and tapos sabi, he was in the beginning with God. All things were made through him and without him. Diba? Yun lahat, makikita lang natin yung katugunan na yan dun sa John chapter 1, sa first few verses, yung katotohanan ng deity ng Panginoon. Kasi nga, Daddy, paano naman siya magiging tagapamagitan kung tao lang siya? Diba? Paano din siya magiging tagapamagitan sa tao at sa Diyos kung Diyos lang siya? Diba? So, he became
1: Diyos
0: flesh,
1: katawang
0: tao. Yun yung atin pong pinaninindigan. Diyos na nagkatawang tao para naunawaan niya yung kalagayan natin, naunawaan din niya yung pag-ibig ng Diyos, di ba? Kaya nga siya yung naging tagapamagitan natin. Kanya, the ultimate Passover lamb, na siya po yung naging sacrifice, di ba? On Passover, ultimate sacrifice para po sa kasalanan natin, para tayo maging, maibalik tayo sa ating kaugnayan sa Panginoon. Kaya nga, kailangan natin makita yung truth na iyon. At ang ganda-ganda kasi pag pinag-usapan natin yung deity ng Panginoon, ano, Dad, yung katotohanan kung sino siya. At ang pinakahinahangaan ko dyan, yung sa Philippians, di ba, Dad, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, tapos pumunta siya dito sa lupa para maging servant, maglingkod, until the death on the cross. Ganyan katindi ang salvation story. Grabe na, Dad. Talagang, the more na nakikita natin yung salvation narrative na yan, the more na nakikita natin yung katotohanan ng Panginoon, kung anong ginawa ng Diyos sa atin, iiyak ka na lang kaagapay. Kasi, it's only through Him. It's a gift. Sabi nga natin, it's a free gift from God, but it cost the life of our Savior. Diba? Dugo ang ibinayad sa atin. So, hindi natin binabaliwala yung katotohanan na ang Panginoong Jesus ay Diyos, di ba? At hindi rin natin binabaliwala na nagkatawang tao, ang dakilang Diyos na yan, para mamatay para sa ating kasalanan. Siya yung payment. At tulad ng pinakapaborito kong sinasabi, nung binuhay siyang mag-uli, yun yung resibo na tinanggap ng Ama yung kabayaran. Di ba? So that we can now live in righteousness through what Christ has done on the cross for us. Napakagandang salvation natin.
1: Amen.
0: At doon tayo nang nananangan at naninindigan. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Kasi totoo yun, Lord. Napakabuti mo sa amin. Kung titingnan namin, Panginoon, kung gano'ng ka-crazy, kung gano'ng ka-sinful ang humanity, doon naman din namin nakikita gano'ng kadakila ang pag-ibig niyo sa amin. Na you sent your only son, sabi nga, to die on the cross for us, to become human and paid for the penalty of our sins. Kaya kami, Panginoon, bilang iyong mga anak, mga nakakilala, hindi na po namin ito binabaliwala. Lalo po kami, Panginoon, nagfo-focus, sabi nga, focus ang aming eyes upon you, the author and the finisher of our faith. Ang aming mga bibig lagi pong nagpupuri at pasasalamat sa iyong kadakilaan sa aming buhay sa araw-araw at patuloy na ibabahagi, Panginoon, ang iyong kabutihan sa iba. Yun po yung aming reason why we worship, why we praise you. Kasi nararanasan ka namin sa aming personal na mga buhay at gusto ka namin ibahagi pa sa iba. Today, Lord, salamat po sa mga kaagapay namin na today is their special day. Nakalista po sila sa amin, si Josiah Kayabyab, ganoon din po si Delia Regalado, si Atilio Hanyo, naalala ko po Lord, si Kuya Ruel Mabesa Protasio, ganoon din po si Ethel Estigoy, si Marites Dayaw, si Ina Patricia Salvador, si Ate Yoni Valentin, si L.S. Mojak Salonga, si Rebecca Igilio, si Eva Maliari, si Claire Fermin, Panginoon, si Debbie Tagiam, si Jenny Lin Hong, at si Margaret Prudenciado. Lord, alam ko ilan lang po ito, Panginoon, sa mga kaagapay namin na today is their special day. Hindi man po namin sila nabanggit, pero alam po namin, Panginoon, kilala mo sila. You know them by name. So Father, we declare blessings upon each and everyone. At ang dalangin namin, Panginoon, patuloy na lalo pong lumalim ang aming pagkakilala sa iyo. Yun talaga, Lord. Kasi one, sabi nga kagaya ni Apostle Paul, that I may know Him and the power of His resurrection. Yun po yung dalangin namin, Panginoon, that we may know You more sa pagtuturo ng Banal na Espiritu sa aming buhay. Para lalo po kami matutong magpasalamat, magpuri. Dahil totoo yun, Lord, anong gagawin namin? Ikaw, nasa iyo lang ang buhay. So Father God, maraming maraming pong salamat. May You find us thankful and grateful sa patuloy na ginagawa mo sa amin. Maraming pong salamat.
1: Minohon sa Micah 5:2, pero ikaw, Bethlehem Ephrata, ang pinakamaliit na lahi ng Juda. Sa iyo nagmumula ang pipiliin ko na leader ng Israel. Manggagaling siya sinaunang angkan noong dati pa. Panginoon, salamat po. Inilano mo na noong pa ang pagliligtas sa amin at ang pag-abot sa amin. At ginawa po ninyo, dakilang Diyos, sa pamagitan ng iyong bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. Paanong sasabihin namin na kami kanyang lalampasan? Hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: Kung yung tao nga, Daddy, ano, na makasalanan sa simula't simula pa lang, pwede na iskip ni Lord dyan eh. O, iwag na yan, palitan na lang natin, di ba? Eh, doon pa lang kay Adan at kay Eva, hindi na tayo nilampasan. Di ba po? Kaya patuloy yan, hindi talaga tayo lalampasan ni Lord hanggat hindi niya tayo maibalik sa kanyang halungan. Tama yung word na yon. Pero nasa atin ang pagpili, mga kaagapay. Susunod ba tayo o hindi? That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Montunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada, siyong po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Protect, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag sa Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isang na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: I've learned that the best classroom in the world is at the feet of an elderly person.
4: I've learned that what we have done for ourselves alone dies with us. What we have done for others and the world remains and is immortal.
3: I've learned that one sincere apology is worth more than all the roses money can buy.
4: I've learned that being kind is more important than being right.
3: I've learned that when you're in love, it shows.
4: I've learned that I feel better about myself when I make others feel better about themselves.
3: I've learned that having a child fall asleep in your arms is one of the most peaceful feelings in the world.
4: I've learned that you should never say no to a gift from a child.
3: I've learned that I can always pray for someone when I don't have the strength to help him in some other way.
4: I've learned that no matter how serious your life requires you to be, everyone needs a friend to act goofy with.
3: I've learned that sometimes all a person needs is a hand to hold and a heart to understand.
4: I've learned that simple walks with my father around the block on summer nights when I was a child did wonders for me as an adult.
3: I've learned that life is like a roll of toilet paper. The closer it gets to the end, the faster it goes.
4: I've learned that we should be glad God doesn't give us everything we ask for.
3: I've learned that money doesn't buy class.
4: I've learned that it's those small daily happenings that make life so spectacular.
3: I've learned that once a relationship is over, if you experienced more smiles than tears, then it wasn't a waste of time.
4: I've learned that under everyone's hard shell is someone who wants to be appreciated and loved.
3: I've learned never to humiliate another person. Always give him an honorable way to back down or out of something and still save face.
4: I've learned that the Lord didn't do it all in one day. What makes me think I can?
3: I've learned that if you are still talking about what you did yesterday, you haven't done much today.
4: And I've learned that when you plan to get even with someone, you're only letting that person continue to hurt you.
5: I've learned that the older I get, the smarter my parents become.
4: I've learned that love, not time, heals all wounds.
6: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
7: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZAS.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYBS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit ka balita sa aton nga eskulahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidong kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kolektibidad sa Dapit Division of Bacolod City kaupod sa aton mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyong tanan. Ako inyong kupusong sa 1233 Radio DYBS sa launang 3-2 sang hapon sa aton nga School Bus Season 2. Ako si Jam Del Cruz. So today is Monday, October 5, 2026, and if ara ka mo sa if nakaupod ka mo sa akon last Friday, kabalogi ka mo nga nag-spend time kita nga magstorya about learning, responsibility, kindness, respect, perseverance, kag many lessons kit nga nagakaitabo beyond the classroom. We also talked about kung paano bala natin i-show ang aton appreciation sa mga tao nga nagbulig sa aton nga mag-learn. And we ended that with a simple but meaningful thought. Ang teacher, ikaw naman. So today, i-continue ni naton. But this time, we are not simply asking, ano ba lang matudlos ang teacher sa aton? Instead, mamangkot ako sa inyo. Ano ang maitabo kung kita nag-stop for a moment and simply recognize ang aton nga mga teacher? Because today is October 5 and today is a day to say, salamat teacher or thank you teacher. So to every teacher nga nagapamati na galanto today, ini para gid sa inyo. Sa mga teacher nga permi temprano nga nagaabot sa eskwelahan, sa mga teacher nga late na permi nagatulog kay gaubra sa mga ulubrahon, sa teacher nga kapila magsulit sang explanation kung hindi maintindihan sang mga students, ang sa teacher nga nagcheck sang one more paper, and ang teacher nga namangkot na intindihan mo bala, or to the teacher nga naka-notice kung isa ka learner naghipos lang gulpi, or sa teacher nga nag-continue gid nga mag-teach even when the day is difficult. Of course, salamat gid. And sa ato nga mga learners, today is not only about giving your teacher a greeting. Today is about understanding what that greeting means. So stay with us because this is our continuation. And teacher, ikaw naman. So last time we talked about gratitude, but ang gratitude ini nagasugod or nagiging more meaningful kung kabalo kita nga a grateful kita. Think about your teacher. Hindi lang ang subject, hindi ang classroom, hindi ang assignments, kundi ang person mismo. Maybe ang imo nga teacher may ara favorite expression. Base ang imo nga teacher permi gahambal, class pamati gid kamo. Or, permission ka mga, oy, submit yun na on time. Or, try again. Or, do your best. Or, maybe, may ala ang imong teacher unique way kung paano niya i-explain ang isa kabagay. So, sa iba nga mga learners, ina nagiging little memories. So, ang mga little things nagiging memories. And sometimes, wala man natin ka-realize nga ang importance nila while they are happening. It is only later nga mag-gets natin nga, ay, dapat gali, nagpasalamat ako. Ay, grateful ako sa teacher ko. Maybe years from now, hindi mo ma-remember ang every quiz, every assignment, every test na ginhatag sa inyo. But you may remember ang teacher ni mo nga naghambal sa imo nga, kaya mo na. Or, hindi mag-give up. Or, I know you can do better. And those words ang mugid inang nag-stay sa aton as a learner. Sa ato naman yung mga parents, maybe naka-experience ka mo sine. Ang inyong mga bata nagapulik kag nagahambal nga, ma, ang amo niya teacher amo niya ginhambal niya sa amon. Or pa, ang teacher na amo nagtudlo sa amon sa amo ini. Sometimes, kita nagapamate. Sometimes, kita busy. But those stories tell us something very important. Nga ang teachers become part of our children's everyday lives. And they are part of the environment kung sa diin ang mga bata nag-learn, nag-grow, nag-make mistakes, nag-try again, and of course, nag-discover kung ano ang kaya nila ubrahon. So today sa mga parents man, pwede magkahambang na teacher, thank you for being part of my child's journey. So now let's look something. Nga wala natin always kakakita. Kakakita natin ng teacher. Ara permis to nga. Pero wala natin ginapanumdom. Nga ang lesson wala ini simple lang nag-appear. May art preparation, may planning, may materials, may activities, may questions, may instructions. And sometimes may ara mga several versions of the same explanation. Because ang isa ka-learner maka-intindi agad. May ara naman another learner nga kinanglanan sa another example. May another learner na gusto niya explain liwat sa iya. Or may ara bigang gusto niya more time. Or may ara iya learner or student nga nahadlok mamangkot question. So imagine ang isa ka classroom. Isa ka teacher, damang mga learners, may different personalities, different interests, strengths, challenges. Kag ang teacher naghambal. Okay, itry natin iniliwat. Ang liwat is very important because teaching is not simply about finishing a lesson. It is also about helping learners move forward. And sa ato naman yung mga learners, kung ang mga teacher ganin nag-explain sa imo something twice, three times, or even more, hindi naman umdom nga, ay, sulit naman. Ay, sulit-sulit lang. Think about maybe siya naghahatag another chance sa another mga classmate to understand. Okay, that is something worth appreciating. So now, I want to talk to one learner. Maybe nagapamati ka subong, or maybe may ara ikaw kakabudayan ka sa math. Or maybe nabudayan ka magbasa, nag-struggle ka sa pagsulat, may trouble ka sa pag-remember sa lessons. Or maybe you feel like ang imo mga classes mas naka-itchindi kesa sa imo. But listen carefully, you are not your mistake. Ang difficult lesson does not mean na incapable ka of learning. It means lang na may ara ikaw, may gina-learn ikaw, or may kakatunaan ikaw with something difficult. Okay, that is a difference. And this is where a teacher can become important. Ang teacher, pwede kagid ka buligan, nga mangita another way. Another example, another explanation, another opportunity, but ikaw may araman role. Mamangkot, mag-try, mag-practice. Dapat ikaw willing gid maghambal nga teacher, wala pa ko may naintindihan. Ang amuin na nga word nga wala pa is powerful. Wala pa ko may maintindihan. Hindi ko pa na maubara. Wala pa ko may natun-an. Because learning takes time. And today, subong a Teacher's Day. Perhaps one of the best gifts nga imong mahatag sa imong teacher is not expensive gifts. But it is ang imong willingness to learn gid sa iya klase. So let's imagine this. May na-receive ka isa ka test paper. Lanta mo yung score, na-disappoint ka. Or nanumdum ka nga, ay, nag-study man ko, nag-try man ko, hindi gapon enough. Then ang iyong mga teacher naghambal, hindi dira mag-stop. Sometimes ang mga teachers kakakita nila ang potential sa mga learners before ang mga learners mismo nakakita sini. So ang learner may say nga, ay, hindi ko sagad dire. But a teacher may say, ay, i-work out natin ina. May mga learner man nga mahambal nga, ay, hindi ko ni kaya. Pero may mga teacher mabal, sige lang bala, itry lang. Or may learner nga gahambal nga, ay, nahadlok ako. But ang teacher may say nga, take your time. And sometimes, that's exactly what a learner need. Not someone nga ubrahon ng work para sa ila, but someone who reminds them that they can keep going. So sa ito ng mga learners, i-remember gidin eh. Ang inyong teacher cannot walk every step for you. But your teacher can help you see the next step. And that is a valuable gift. Sa ato ng mga parents, ang amo ini nga part para gid sa inyo. Kung isa ka bata nag-struggle, it is easy gid nga mamangkot. Nga abala, may difficulty ang akon nga bata. But, ang another helpful question gida, paano ako makabulig? ang amoy na question nagahatag or nag-open sa isa conversation. Instead, nga i-blame agad ang learner, pamati. Instead, nga i-blame ang teacher, pamangkot. Instead, nga mag-assume, communicate. Because ang parents kag teacher, kakakita nila ang different parts sa child's life. Ang teacher, makita iyang iyang learner sa sulod sa classroom. But ang parent, makita iyang iyang bata sa sulod sa balay. Ang both na perspective, nag-matter man ini. So, sa atong parents, on Teacher's Day, perhaps you can send a simple message. Thank you for guiding my child. Or, please let me know kung paano naman suportahan ang amon mga kabataan. Or simply say, Happy Teacher's Day, ma'am or sir. Simple words but meaningful. And ang atong mga learners, pwede man kamo makabulig. Kung ang inyong parent and teacher nag-communicate, don't think nga, uh-oh, or dapat ikaw manumdumgid nga, ay, gina-try nila nga buligan nila ako. Sometimes, it can feel scary, of course, when a teacher and parents are talking. But remember, gid nga part na sila sa imong support system. So, of course, since amo sina, let's have a quick Teacher's Day challenge. Wala prize, but you can answer it within your head or shout your answer sa inyong balay or pwede mo sharing imong answer with your friends. So, ano ang gina-celebrate naton on October 5? Ano ang ato gina-celebrate every October 5? Of course, ang aton nga teachers or ang aton Teacher's Day. Question number 2. What is one simple word nga imo nga mahambal sa imo teacher today? So, of course, you can say thank you or happy Teacher's Day. Question number 3. What is one action that can make your Teacher's Day easier? What is one action that you can make for your teacher to make her or his day easier? Pwede ka get maka-listen, participate, follow instructions, do your work, respect the classroom. Question number 4, what can parents do? Ano mo ba sa mga parents? Of course, they can communicate and support. Question number 5. What is something a teacher cannot do for you? Anong hindi mo person teacher para sa imo? Of course, hindi pwede nga silang matuon para sa imo. Kaya ang imo nga teacher, makatudlo sa imo, makaguide sa imo, maka-encourage sa imo. But ikaw mismo kinanglanon mo mag-participate sa imo nga own learning. And I have a challenge for you. Complete this sentence. Dear teacher, I appreciate you because... So, punumdumang inyong answer, hindi anay inipagihambal, i-keep inianay in your heart. So, of course, let's have a quiet moment. Wala quiz, wala lesson, wala challenge, wala reflection. Close your eyes for a moment. If, of course, ara ka sa safe place... Think of a teacher, hindi necessarily imo favorite teacher. Think of a teacher na nagbulig sa imo. Maybe gintudloan kanila sa something difficult or gin-encourage kanila or gin-correct kanila or gin-challenge kanila or simply lang salangan namatis sa imo. Now, panumduma ang ilang atsura. Ang ila voice, ang ila classroom, and i-think in it. What did the teacher give me that cannot be measured by a grade? Maybe ini about sa confidence, about sa courage, about sa curiosity, about sa second chances. Maybe ang belief na or ang belief na ay kaya mo mag-improve. And then quietly say, "Thank you, teacher." So, of course, sa tanan nga nagalantay, nagkapamati today, ang amuin nga moment is yours. So, we often think about gifts during Teacher's Day. Mga flowers, cards, food, small tokens, and ang amuin nga gestures, of course, meaningful ini. But let's think of beyond that subject or object. Ano nga gift ang isa ka teacher na experience nila every school day? So, of course, ang isa ka-prepared learner, respectful classroom, ang learner nga nagapamati, ang learner nga nag-ask questions, ang learner nga nag-try what? Ang learner nga nag-abuhi sa mga classmates, ang learner nga nag-take responsibility, and ang learner nga nag-humble, nga, ay, mag-inubra ako nga sala, i-fix ko ini. So, ina, mga gifts man. And hindi nila kinanglanon money. Wala, hindi nag-require money. Hindi mo kinanglanon large budget. Hindi man kinanglanon something expensive nga baklon. You simply need intention. So, today, before ikaw magaling sa imong eskwelahan or sa imong classroom or while ara ka na dan sa eskwelahan, ask yourself, ano ang pwede ko ma-uber today? So that my teacher's work will be a little easier. So maybe it is as simple as putting your chair back, keeping your area clean, listening when someone is speaking, submitting your work, helping a classmate, not disturbing others, being ready when class begins, or small things, but small things repeated become habits. So imagine yung mga teacher nagapungko sa tupad nimo right now. Wala classroom, wala grades, wala lesson plans, wala tests. Ikaw lang kagang yung mga teacher. Ano ang yung mga mahambal? Would you say nga, thank you for teaching me, thank you for being patient with me, thank you for correcting me, or thank you for believing in me, or maybe, sorry teacher for the times that I didn't listen. Or maybe, ihambal mo nga, I didn't understand your lesson before, but subuhong na intindihan ko na siya. Or ang ilang advice nagastay sa imo. Or thank you for not giving up. You don't have to say it perfectly. Sometimes, ang mga simple words are the most honest. Ang thank you teacher, kaina enough naman ina sa ina. So, Teacher's Day, of course, is beautiful. Damo mga greetings, messages, classroom activities, laughter, but tomorrow, ano matabo? After matapos ng celebration, ang regular school day, ini maga-continue. And that is where appreciation becomes real. Because saying Happy Teacher's Day is wonderful, of course. But living the message is even more meaningful. So sa ating mga learners, amo ini dapat ng inyong Teacher's Day promise. For example, tomorrow I will listen a little better. I will try a little harder. I will respect my teacher and classmates. I will take responsibility for my learning. If I don't understand, I will ask. If I make a mistake, I will try again tomorrow. Not because ang imong teacher nagademand nga ihambal mo ini, or nagademand sila perfection, but because ikaw naga-learn man, and sa ating mga parents, your promise can be, tomorrow, I will ask my kid what they learned. Tomorrow, I will listen, encourage, communicate with the teacher whenever needed. And tomorrow, I will remember that education is a partnership. So now, of course, if you were with me sa atong topic sa Friday, which is, of course, about Manchasa Teacher's Day, nag-talk kita about the many lessons nga makabulig ang mga teachers nga ma-discover naton. But today, kita nag-continue gid sa thought nga gakita naton behind sa mga lesson. Kaka-remember naton ng teacher. Kita panumdum naton nga ang isa ka learner nga nag-struggle. Nag-talk kita about parents. Nag-reflect kita. And now, of course, let us say the words. So, let us say na to every teachers here, not just in Bacolod City, but all over the world, to every elementary teacher, to every high school teacher, to every teacher na nagasugod pa lang sa ilang career, to every teacher nga nag-spend years in the classroom, to every teacher nga nagpreparar sang ilang lessons every night, or sa mga teachers na sometimes nag-wonder gid if ang ilang learner maka-remember. Of course, they do remember. Maybe hindi tanan nga lesson. Maybe hindi ang tanan nga activity. Maybe hindi tanan nga mga words. But somewhere in a learner's life, something you taught may remain. Ang habit, ang value, ang question, ang dream, ang memory, ang piece of confidence. So of course, today is October 5, 2026. Kita tanan magahatag dapat salut sa aton ng mga teachers. Not because ang mga teachers importante gin na sila or perfect gin na sila, but because importante ini. Not because ang every school day hapus lang ini, but because nga ang everyday ang teacher naga-continue gid nga magpakita and of course magtudlo sa aton nga tanan. And sa aton naman nga mga learners, if may Arial teacher in front of you today, look at them, smile and say happy teacher's day, teacher or miss or sir. Katapos dapat ang the way mo ni ihambal is dapat genuine or kinamin mo gid ini. And sa ato naman ng mga parents, please remind gid ng inyong mga kabataan that teachers are people too. May work sila, ay naga-work sila, naga-prepare sila, naga-care sila. And of course, kinanglan naman nila respect. Kinanglan naman nila cooperation. Kinanglan naman nila or gina-deserve nila ang appreciation. Sa ato nga tanan ng mga teachers here, not just in Bacolod City, madamo gid nga salamat. Thank you for every explanation. Thank you for every correction. Thank you for every reminder. Thank you for every second chance. And thank you for every liwata lang, sulita lang, try again. Thank you for helping learners discover what they can become. So of course, I remember gid ini. Ang Teacher's Day celebration. Pwede ini magalast for a whole month, a week, a day, or kung pila pa gid dira ang adlaw. But ang influence sang aton nga teacher, pwede gid ini nga magstay sa isa ka learner at years and years and years. So, of course, hindi gid pag-i-end ang inyong thank you today. Pwede nyo ini i-continue. Paagi sa mga actions. Paagi sa inyong continue nga pag-learn. Continue nga pag-listen. Continue nga pag-respect. Or, ka-continue ka nag-try, nag-grow. And of course, if may ara ikaw opportunity, buligi man ang iban, nga mag-learn man pareho sa kung anong ginubos ang teacher mo sa imo para ikaw maka-learn man. Because perhaps one day, may aga isa katawo nga maka-remember sa imo the way you remember your teacher. So of course, this is ang aton nga celebration of Teacher's Day na teacher ikaw naman. Sa aton tanan nga mga teachers, malipayon nga Teacher's Day. Happy Teacher's Day. And to every learner nga nagapamati and nagalanta today, make your teacher proud, not by being perfect, but by continuing to learn. So tani, damo naman ko muna tunan sa ako subong aanlaw. Stay informed and stay open-minded. Don't forget ang aton nga School Bus Season 2. Ang inyong paborito nga programa, Humlin Lunes, Tubtub Biyernes, alauna 30 tatap alas 2 sang hapon. Kabay pa pa din pagsuporta sa aton nga programa sa pagpumati kasi sa paglantaw sa aton nga at live sa 1233 Radyo DYBS. Hindi mo kalipat na mag-react, comment, share, and follow. And akong inyong kaupod subong nga adlaw, ako si Jam the Lookers Magasiling. Happy Teacher's Day sa aton tanan nga mga teachers!

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ihemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundong gikan sa 1233 Radyo, BYBS.
2: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
3: Hulubaton Kapitulo 4 Versikulo 6 pagkatu 7. Hindi pag-isikway ang kaalam na kundi hatagi inis ang importansya, kay magatipik inis sa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tingwaan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutan. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahum kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

0: Alright, so mayang hapon naman sa liwat sa tanan naton nga listeners and viewers. Welcome sa inyo paborito nga programa kada Lunes ang hapon. This is Kinaadman, brought to you by VMA Global College and Training Centers Incorporated Guidance Center in partnership with 1233 Radio DYVS. So again, mayong hapon, alas 2:30 na nga pinata. So, Miss Kai, mayong hapon sa imo.
1: Mayong hapon, Sir Gag. Mayong hapon man sino tanan.
0: Yes, so before kita magasugod sa aton nga pag-astoryahan naman subong hapon, I would like also to grab this opportunity para magpakilala liwat sa aton nga mga viewers and listeners. Ako gali si Doc MJ Alonsagay, isa ka school counselor sa VMA Guidance Center. So sa subong hapon, aton pag-astoryahan, given nga ang bulan sang October is Mental Health Awareness Month, and in the first Monday of October, we will be celebrating the World Teachers Day. So kaupod ta sa bunga adlaw, sa bunga hapon, isa ka teacher, kag isa man ka mental health advocate, kay nagraduate siya bilang isa ka psych major. So kanami gid nga kaupod ta siya, kag nalipay gid ta, nga very positive gid ang iyang response sa aton nga imbitasyon. So hindi ta na pagpalawigon pa, i-welcome taliwat si Miss Kai sa aton nga programa.
1: Okay, so sa liwat ngayong hapon, ako si Miss Kai, isa ka faculty dire sa VMA Global College and Training Centers, and susubong nag-pursue man ako sa akong masteral, no, sa Guidance and Counseling. And thank you, good sir, sa sining opportunity sa pag-imbita sa sining hapon.
0: Yes, so sa tanan naton nga mga students, no, gusto ko i-shout out ang aton nga mga estudyante, mga VMAers mayong hapon, kag sa tanan naton nga mga youth, kag mga members ang community. Isa gid ka dako nga pribilehiyo nga kaupod naman kamo namon subong hapon with Miss Kai. So para suguran ang aton suryahan subong hapon, of course being a teacher is not an easy job. Kadamo sang responsibilidad sa eskwelahan, responsibilidad bilang isa ka teacher, maestra, maestro, kag responsibilidad man, no, to serve as a second parent sa aton nga mga estudyante kag mga pamatanon. So ang aton una nga pamangkot sa aton nga guest is who inspired you or what is your inspiration, Miss Kai, nga nagpursue ka sang isa ka teaching profession? So integrated man gyapon, no, ang mga bagay-bagay nga natunaan ta sang college, isa ka ka mental health advocate, and we could also, no, share ang aton nga mga natunaan sang estudyante ta sa aton naman subong mga estudyante. That's why si Miss Kai nagpursue man being a teacher. So ano ang imo mga inspirasyon nga ding pursue mo man ang teaching, Miss Kai?
1: Okay. So actually, samtang ako nag-eskwela pa sa college pa ko, so yeah, so liwat, ang ako na kurso is BS Psychology. So, while nag-eskwela ko, ang BS Psychology nga course is nag-a-understand kita sa behavior, nag-a-help kita, and also sila nga mga experiences. And then, samtang nag-eskwela ako, na-feel ko nga may something sa sunod sa akon nga tagipusoon nga do la anyhow, nga do gusto ko nga magbulig pagid, kag mag-help pagid pag-grow sa isa ka individual, and that is teaching. So we understand, and also at the same time, nag-help kita mag-grow sa aton ng mga kabataan, ng aton ng mga estudyante. Kag isa pagid sa mga inspirasyon ko nga naging maestra pagid ko is of course my mother. Isa man ka maestra sa isa ka eskwelahan diri sa Bacolod City, and at the same time my teachers man sa high school and college. So sila ang mga inspirasyon ko sa pagpursue nga nag-teacher ako sa bong, sir. And dali pa gid ako sa bong sa akon nga gid-pursue, because nagabulig ako sa mga kabataan at the same time gina-inspire ko pa rin sila.
0: Yes, so grabe gid Kana migid kay ang purpose mano nga nag-teach gili si Miss Kai kay ti given that in our profession no as mental health professionals man nagabulig na kay ta sa mga problema mga concerns sa aton nga mga students or clients but also lain man no nga pamaagi nga we are also helping them educating them kag sharing with them ang aton mga natun-an sang kita mga estudyante pa. So, thank you for sharing with us your inspiration of pursuing the teaching profession, Miss Kai. Kag sa aton, nga, again, nga mga listeners and viewers, mga estudyante, be an inspiration as well sa aton nga guests subong hapon. Kung kamo mag-graduate kamo later on sa aton nga mga estudyante, nga mga maritime students, later on, hindi sila mag-settle lang no, of being a cadet or ordinary seaman. Dapat sila ma-undergo man a lot of trainings as well as professional growth, no? And pursue postgraduate studies. So, congratulations, Miss Kai. Kay nag-pursue ka sa imo nga master's man. So, it will further, no? Help our programs and services kag kung ano pa gid ang mga bagay nga aton obrahon para mas makabulig pa gid sa aton nga mga estudyante. So thank you so much Miss Kai. Moving forward sa next naman naton nga i-highlight sa aton ginaistoryahan subong hapon. Ang aton nga mga teachers, kita nga mga teachers are very dedicated.
1: Yes.
0: Syempre kadamo sa obligasyon. Before our interview subong hapon you have mentioned nga you have prepared for your lessons papi amo na aton preparasyon kag damo pagid di ba so hindi lahog-lahog ang obligasyon sang isa ka dedikado ka maestra or maestro so being a dedicated professional or teacher pwede mo ma-share sa amon kung ano ang mga challenges nga imo na agyan kag based sa akon nga nabatian nga it's your first year in teaching.
1: Yes.
0: So kadamo I believe nga damo kagid na agyan kag nasaksihan mismo no sa aton nga setting especially diri sa maritime institution. Ano ay hanang ma-share mo sa amon nga mga challenges nga imo na atubang bilang isa ka teacher.
1: Okay. So sa mga challenges nga ako na agyan dere no. So first sa VMA dere na shock ako kay tungod nga very disiplinado gid ang ila mga students. So gakakibot gid ko ya no kay school nga anang very disciplined sila at the same time nga very respectful. Ka mga very respectful gid sa mga students dere. Nga gasalut gid sila ya bisan diin ka pa no so ako kisa makibot ko gakaan ko sa kantin masalut sila gulpi dapat ako grabe ka very respectful so that's also good man and next nga challenge is syempre nang subong no it's my first time no mag teach diri sa school so challenging man para sa ako especially nga ang akon nga course is BS psychology but yeah nang challenging sa akon kitungod nga medyo may twist but subong naga-learn man ako and naga-adapt man ako subong sa akon nga job. And next ko nga challenge is yes, sa personal life ko if paano ko ma-balance ang akon nga personal life and sa akon nga ubra. So paano ko ni siya gina-deal ang ining challenge no? Especially nga ako nga akong class may ara ko gabi handling mar ko agahan so medyo whole day it ako so ang akong gina-prioritize sa ang akong ginagamit is time management so gagamit ako sa time management so ginalanta ko anay kung ano ang important unimportant urgent and hindi urgent so ang mga urgent gina-prioritize gid na ko urgent kag importante so gina-prioritize ko gid and next naman ang gina-prioritize ko is important next naman kun hindi man gid na nga important no so isa ikatatlo na sila kon nga priority and least ko gid nga priority not important and not urgent at the same time so amo ko na mag-deal sa challenge ko dere no especially nga ako nga first time ko pagid sa sini nga buluhaton. Yes sir.
0: Yeah, so kanami gid kay kadamo saging share sa aton si Miss Kai nga mga strategies kag siya mismo na instill yan sa iya nga self, knowing that sa teaching niya nga profession dapat damo kita sa mga plano, damo kita may ginaprepar prior sa mga ginapursue naton nga mga steps, no, kag kung ano pa gid ang aton obrahon sa sunod sa klase, kag pag mga approaches man naton sa aton nga mga estudyante. So moving forward, Miss Kai, last month before ni ang celebration natin sa Teacher's Day, kag also Mental Health Awareness Month, we have celebrated last month the suicide awareness. So kadamo sa mga nag-stem or mga sources, no, sang ini nga mga bagay wherein damo man nga mga wala na concur ang mga challenges nila nga ginatubang sa kabuhi, and they led into such very tragic nga mga event naton sa life, no, and given that amuto ang aton celebration last month, ging highlight man naton, no, ang mga gakaagyan sang mga pamatanon subong ato ng mga estudyante, gakaagyan nila nga mga depression, stress, anxiety, and loneliness. So sa ato ng mga estudyante, it's very given because later on, they will be away with their family, no, sa mga peers nila, sa mga tao nga nakasanayan nila updan, because again, later on, sa ilang profession, they will be deployed, no, sa mga shipping companies.
1: Yes.
0: And they will be obliged not to be staying away sa ilang mga pamilya kag loved ones. So bilang isa ka mental health advocate and someone who is into teaching, ano ayhan, no, or base may ara man sa diyante nga nagpalapit na sa imo nga may problema dira bala sa eskwelahan, may mga struggles, or ikaw mismo base nagkanda ka short academic counseling sa ila, ano ayhan ang ugat sang amoto nga problema nga nag-absent ang bata nga pala late sa klase. So how can you help these students who are struggling with these concerns? Or kung wala ka pa man gid may na encounter, no, nga amo ini nga mga problema sa mga aton estudyante or pamatan-on, ano ayhan ang ma-share nato nga bulig sa ila para sila mismo hindi na mag-progress ang ini nga mga problema into something nga ginakonsidera tagamay malang tani, but later on nagdako kag nagkanto sa wala naton ginexpektar nga mga hingkatabo.
1: Okay. So yeah. So sa mga students naton nga especially naga-as sang bulig halin sa aton, no. So as educators, we need to give time para sa aton mga estudyante nga maara sa mga problema sa ilang personal life kay ket tanan kita may ginadeal nga problema man. So as educators, hindi naton paghambalon ng estudyante nga ang problema mo kagamay lang na ang duay na sa problema ko mas dako. No. As educators, i-guide naton sila. Hindi naton pagbaliwalaon ng ilang problema because kanya-kanya kita sang aton nga pain tolerance man mo. So as educators, mamatian ta sila. Hindi ta sila pag-correctionan. And also, hindi man naton himuon nga kita mismo ang masulbar sa problema nila. But we will guide them instead. So hindi kita mag-direct advice nga ang hugid na himuon para nga masulbar ang inang problema. So, kita ng educators, we will give them choices or options nila nga, okay. So, if you will choose this option or this choice number one, amo ni siya ang ikamaayo kag ang consequences. Same with the choice two, choice three. So, kita ng educators, mabulig kita through that. But, if hindi nato na kaya nga i-handle, no, ang ilang problema gina open up, and that is the time na nga mag refer na sa guidance office. And to add pagit, sir, no, sa na mention mo kagina nga anxiety, loneliness, yes, and depression. So kita naman nga mga manunod do, we should integrate teaching strategies, no, nga mga palingaw sa atong nga mga estudyante. So, we make our classroom bala nga kasadya magtuon. So, we will integrate gamification inside our classrooms para at the same time, may na-learn sila. At the same time, may kasadyahan man sila. So, ako nga teacher, ako na ginihimo ko. May ara ko mga short ng program, activities. So, they will recite the vision, mission of the schools, of our school, I mean, sa BMA, and to show their short talent. Kag next na, may mga ara ko nga mga technique, no, nga mga strategy, if mag-review ko for their exam na mga games. So, ginapaagi ko through games ang pag-review ko, and at the same time, ang pag-klase ko, gina-integrate ko man sa technology para malingaw sila videos and mga activities na malingaw man ang mga kabataan naton, sir.
0: Pauso ka na, migid sa mga gin-share mo sa amon, Miss Kai, ng mga strategies, no? Sa aton nga mga pamatanon, kag sa aton nga mga estudyante, and this is not only applicable sa mga kabataan but as well sa aton nila nga young by age nga mga gapamhati. Kaya nga kinanglan ta gid yan, no, kinanglan ta gid sang kalingawan, kinanglan ta ma-divert ang aton nga kaugalingon, kag kita mismo bala indi ta ma-feel nga bored kita, no, in the middle of the class.
1: Yes.
0: So namikid that we have this mga strategies, no. And knowing nga aton, subong nga mga kabataan, aton mga estudyante are very engaged, no, into technology.
1: Yes.
0: Very innovative na gid sa aton nga mga pamaagi para kita mismo man bala makarelate kag sila mismo makaintindi sa aton, yes, nga mga approaches sa aton nga class. So thank you so much, Miss Kai, for sharing that with us.
1: Yes.
0: Kag gapati gid kong siguro kakalingaw gid ang mga estudyante mo during your class tungod sang sina nga mga activities. So just continue, no, ang amo ina nga mga pamaagi, kay di syempre indi lang sa tanan nga time, no, seryoso.
1: Yes. Diba?
0: So, kinanglan ta seryosohon ang mga bagay kaga naton nga pag-eskwela. Ba't kanami man nga ginapartneran naton sa mga bagay nga kita mismo mangin masinatyahon man,
1: yes,
0: sa aton nga ginaatubang sa eskwelahan. So thank you so much, Miss Kai, and do ka na siglang gid sang aton nga oras palahaw, diba? Do ka kagina lang ta nagsugod, and then manugtakop na kita sang aton nga programa. But of course kadamo pagid sang dapat naton istoryahan, given that ka very wide and very relevant gid sang aton nga topic, kag isa ini sa mga ginaagyan sa aton nga mga pamatanon, at the same time isa ini ka pamaagi nga para ang aton mismo nga mga teachers, no, ang aton mga estudyante will be inspired, no, sang ilang nga mga drive sa pang-adlaw-adlaw kag kung anong ilang ginaatubang sa academic or sa ACADS or sa ilang pag-eskwela. So moving sa aton nga next nga pamangkot kay Miss Kai, kita nga mga teachers, we care most of the time, no, yes, sa aton nga mga students. Makita tang estudyante tang wala sa klase, absent naman or blanco naman ang ining aplungkuan, gapaminsar kita diin naman ni siya man. Anong natabo sa iya? Ano na naman ni ang mga ging atubang niya ang mga problema, kag challenges? So we care most of the time sa aton nga students. But sino naman niya ayhan makare sa aton, no? We are the caregiver. So sino ang mga ga-care, or sino ang mga tao nga kaupod naton para kita mismo ma-feel taman nga kung ga-overwhelmed kita sa tanan-tanan naton nga gakaagyan being a teacher, kag sa tanan nga mga need to comply, the pressure and everything. Paano ayhan, or ano man ya, Miss Kai, ang imong outlet, paano ka mag-disengage sa mga bagay nga you feel nga do ka overwhelming, na kag do ka dali lang gid kinanglan aday maginhawa.
1: Uh-oh.
0: So can you share with us kung ano ina nga mga butang nga imo man ginaobra para kita mismo basi makatuon man ta kag nami man kag ma-apply man namon, or sa aton nga mga viewers sa ina man mismo nga mga approach sa sina nga mga butang.
1: Sige. So ang mga ginahimo ko, no, to to divert my mind kung do ka dami lang sinobrahon, mga talapuson, no? So, ang ganihimo ko gid is mag-take some 10 minutes break. So, bisan ano pa na, ka, ano sa oras, no? Ka, tight sang time. Give gid ko time sa so 10 minutes break para sa kagulingon ko kung nagkasakit ang ulo, kung nagka-stress na ko. And sa sinang 10 minutes, ang ganihimo ko na, magpahuway ang nagkadali, magtulog, magpower nap. Magpower nap, at the same time, mamati sa relaxing music. So, muna ako ang ginihimo nga una. Na ikaduha ko naman, no? So, nagahatagid ko sang limitation para sa akon kagulingon. So, gahatagid ko limitation. So, nag-set gid ko sang time kag sang boundary man. So, sa amon ni binga oras, dapat tapos ko na ni. Dapat tapos ng obra, di na po magtadlog anay sa lobrahon. Kag may buwas pa man. May buwas pa man para tapuson ni na nga butang. And ang next naman is, of course, kita nga mga teachers. And at the same time, kita man mismo nga mga tao, no? Nga may mga work, kag may, may responsibilidad na ginatupag. Hindi naton pagbabayaan aton nga kagalingon kay dapat i-take care din naton aton kagalingon and we will do no ang mga butang nga gapalipay sa aton. So ang akon isang sa mga butang nga gapalipay sa akon nga outlet ko sir no. So ginaga TikTok ko na mga picture luto-luto mga banding sa akon pets no. So, amo na sir ang akon mga ganihin mo para ang akon na stress or akon kakapoy mabuhin-buhinan. Kag I hope no nang kabay pa may napulutahan ko po sa akon sa mga techniques ko paano ko idilang akon na stress.
0: Wow, so grabe gid ka na bigid gali isang mga outlet ni Miss Kai kay very relatable gyapon no base sa iyaging pang-share sa akon kagina. Kaya iya ang mga approaches, iya ang mga estudyante. So sa aton, na ang mga TikTokers, no? So just maintain na, no, nga outlet na aton, nga makalingaw-lingaw kita sa aton, nga mga ginaupra at the same time. As sa TikTok, hindi lang siya actually mga saot-saot or whatsoever, no? There are also mga inspiring messages, no? Nga pwede na aton masenda sa aton, nga mga yung mga loved ones, mga close friends, pwede kita ka-hatch a straight pep, di ba? Pwede kita makapadayon sa aton nga straight adlaw-adlaw. I-make sure lang hindi pag-i-loss ang straight kay kabudnay, pila lang naka-times nga i-restore. So, namigid that we are also no engaging ourselves sa sinanga mga butang para kita mismo, we could feel nga we are also giving ourselves our well-deserved care, di ba? Eh kung wala may ga-care, di kita mahatag sa kagalingon natin, di ba? So, thank you so much, Miss Kai. So, we're down to the last question. So, we will just make it very short kay grabigid ang aton nga topic, no? So, kadapo sa aton nga pwede istoryahan, pero limited lang din ang aton nga oras. So, ano ayhan ang mapabilin mo nga mensahe sa aton nga mga tigtumalanaw kag mga tigpalamati sa aton nga programa subong nga hapon that could make a difference in their lives.
1: Okay. So, ang akon mabilin sa mga nagalantaw subong no nang hindi gid maguntat kag padayon. Padayon. Kay kung magpadayon kita ang aton handom maintuod. Kung magpadayon kita, hindi kita magprepare sa atong ginabatsyag, no? So, yeah. Sa mga challenges naton, if mag-stop kita, kita asta, no? Kung mag-decide kita sa choice naton, hindi kabulay na balik-ibalik. Once you will commit suicide, no? Kung maghikog do ka, budlay na ganyan. So, padayon lang gid kita. So, ang atong mga challenges, no? Himuon natin inspiration na magpadayon kita sa aton nga. Amula na siya ako ng bini.
0: Yes, so thank you so much, Miss Kai. So, kita pa minsaron tagid ang aton nga mga decisions sa kabuhi, no? Panalman tagid ang aton nga mga decision makings. Yes, hindi mangin impulsive lang kay tungod nga amuni, kag-amuna. But at the same time, i-consider tagid ang mga butang ang ginauprata kung maka-harm ni siya ay han sa aton kaugalingon, sa aton palibot, sa aton pamilya. Because, again, if we engage into something that would that is considered tragic, hindi lang na kita ang ma-feel or masakitan sa sinakabutang or sa sinakabagay, but as well ang mga tao na nagapalangga sa aton. So, madamo, gid nga salamat, Miss Kay, kag padayon lang gid, no? Kay sa pagpadayon, may pagdaog. So, again, thank you so much, gid, sa tanan nga nagpabilin sa aton. This is just 25 minutes sa aton nga programa. Again, I hope that you will continue to engage sa aton nga weekly program. There is a Kinaadban brought to you by 1233 DYVS in partnership with VMA Global College and Training Centers, Guidance Center. Saliwat, ako gali si Doc MJ Alonsagay, a school counselor from VMA Guidance Center. Thank you so much, everyone. Kag, nga pinata.

0: Yari ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Naton niya 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapangkampanya, no? So, alas sa 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang atong nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-muna, no? Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka, nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidumdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Kumusta na, mga kapatid? At sana po ay mabuti, maayos, at syempre lumalago ang ating kalagayan sa buhay espiritual. Tayo po ay tatalakay sa topic na A Focused Life. Isa pong napakahalagang bagay sa atin bilang mga mananampalataya ay yung pong focus. Kasi po, sa mundong ating ginagalawan, may mga bagay po na aagaw ng ating atensyon. Di po ba? May mga distractions po na araw-araw nakikita po natin yan sa modern times. Nandyan po ang ating gadgets na paminsan po pag hindi tayo naging maingat, pagkagising natin, yung kagad ang unang hawak natin. At ang problema po, minsan unang hawak at mamaya permanenteng hawak na, no? Of course, ang ibig sabihin po nito, may mga pagkakataon po na yung bang pagsinimulan mo ng hindi tama ang isang araw, tuloy-tuloy na . Para bang nagpatong-patong na yung gagawin, yung kaabalahan, at may mga pagkakataon po na nauuwi na lamang tayo sa pagtutuon sa hindi naman talaga dapat bigyan ng pangunahing atensyon, at ang masakla po ay nawawalan tayo ng panahon sa dapat paglaanan ng kumpletong atensyon. Di po ba? Imagine ano, sa isang 24-hour period, isang araw, 24 hours, ay pwede hong mawalan tayo ng oras sa importante. At kung maalala nyo, nagawa tayo ng komputasyon . Ang dalawang oras na nasasayang sa kada araw ay equivalent sa isang buwan, sa isang taon. Ganun po ang katumbas niyan. Kaya nga, napakahalaga po na maging intentional tayo. So, ano nga bang nangyayari? Bakit nga bang isang tao ay nawawalan po ng focus? Tingnan natin ang ilang bagay. Una po, hindi tayo particular at hindi tayo nagkakaroon ng mga adjustments o pagbabago pagdating sa mga influences sa buhay natin. Totoo po yan. May mga pagkakataon po na yung ating hangarin para sa Panginoon o yung naisin ng Panginoon para sa atin ay hindi ho tumutugma sa mga taong binibigyan natin ng impluensya sa ating buhay. At ang resulta po, either yung dapat ay hindi natin magawang pangunahin o kaya naman ay maraming kumukontra sa marapat nating dapat unahin. So tingnan nyo sinasabi sa Bible, ano? Sa Ecclesiastes chapter 4 verse 12. The one may be overpowered, two can defend themselves, a cord of three strands is not quickly broken. So ang pinapakita po nitong talatang ito is that other people can strengthen you. So if you have the right people in your life, tamang mga tao sa ating buhay, bibigyan tayo ng kalakasan, encouragement, support para gawin yung nararapat. Pero pagka po yung klase ng tao na binibigyan natin ng mas matimbang na pahalaga at impluensya sa ating buhay, ang siyang pumapaligid sa atin, ang kabaliktaran po magiging epekto. Di ho ba? Sabi nga ng author na si John Maxwell, paminsan daw yung ating dreams ay uphill. So sabi niya, we have uphill dreams and downward habits. Ibig sabihin po, yung mga ginagawa natin, kasanayan, at idagdag na natin, pati yung mga taong pinapaligid natin sa buhay natin, sa halip na sila yung tutulong na itaas tayo, ay maling choice. Ang nangyayari po, sila yung mga maling tao na kaya kabaliktaran ang inaasahan natin ang magiging epekto. Kaya napaka-importante po, tandaan nyo yan. If you have the right people in your life, then they can strengthen you. Sa Proverbs 13:20, "He who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm." Proverbs 13:20. Napakaganda rin ito, no? Kasi pinapakita po sa atin dito yung katotohanan na other people can inspire us and at the same time can significantly influence us. Sabi niya, yung mga lumalakad kasama yung marurunong ay nagiging marunong din. Pero pag ang kasama mo yung palalo, eh magkakaroon ka ng epekto ng kapalaluhan. Di ba? Kaya maganda ring tanong, ano? Nung kayo po ba ay nakakilala sa Panginoon? O kung kayo po ay nagtalaga ng buhay sa Panginoon, kumusta ho? Naging intentional ba kayo sa klase ng tao na ipapaligid natin sa ating buhay? Hindi naman po ibig sabihin niya na may mga malapit sa atin na marahil iba ang paniniwala sa atin na totally iiwanan natin. Pero sa Bible, di ho ba, napakahalaga yung sinasabi nga sa atin, yung term na fellowship, koinonia, na ang idea po nito is you have to learn to surround yourself, live with, no, kasama natin sa pamumuhay, journey with, ito pong mga taong masasabi natin kasama natin sa pananampalataya dahil sila po yung magiging kaagapay. They will create the environment that would make obedience easier. Paminsan po, pag pinag-uusapan ang discipleship, ang iniisip ng marami, it's a one-on-one process. Well, yes, sa isang banda totoo yan, pero mahalagang maunawaan po na parte ng discipleship process is to create an environment that promotes spiritual growth and maturity. Environment. Yan po ay kailangan makita natin na team effort din yan eh. Na ang discipleship is also all about the church creating the right activities, creating the right environment, the right community, or becoming the right community na kung saan yung discipleship mangyayari. Ang sabi po sa Great Commission, "Teach them to obey everything that I have commanded you." At ako po'y naniniwala, napakalaking factor po ang environment for obedience to happen. Di po ba? Sapagkat sa tamang community, ay dyan po natin nalalaman ano bang kalooban ng Diyos. Sa tamang community, dyan po tayo na encourage para gawin ang kalooban ng Diyos. Sa tamang community, dyan po tayo na mo-motivate para masunod natin ang Panginoon. So napaka-importante po yung tamang community. Kaya nga, sinasabi ng Bible sa atin sa Hebrews chapter 10, di ba? Wag ho natin pabayaan yung mga pagtitipon. At pag sinabi hong pagtitipon, ay gusto ko pong linawin, hindi ho ito attendance check tapos eh pagtitipon na. Para bang naalala nyo nung pandemic, di ba? Naging reklamo ho ng mga teacher. Eh dahil nag-shift sa online, eh yung iba hong mga mag-aaral, hindi natin nila lahat, pero may mga gumawa nito, kaya naging problema nga ito eh. Yung bang check attendance, nandoon naman, nakikita sa camera, pero iba ginagawa. Nag-online games pala, no? Pero physically present, kasi nakikita mo yung itsura sa camera. Pero yung facial expression, parang iba yata. Bakit? Kasi masyadong intense yung mga games na nilalaro. Eh, hindi nagmamatch dun sa itsura ng estudyanteng nag-aaral yung kanyang mga activities. Eh, bakit ko alam? Eh, nakita ko po yan dahil ako po na may mga seminars online with some students even during the pandemic. At paminsan, ganyan ang mentality ng tao, no? Para bang ang kaisipan natin ng fellowship is be physically present. Yun na yun. Hindi po. Pag sinabi nating be physically present, ang idea po nito is you involved. Hindi po yan tungkol lamang sa attendance na masabi lang na nakapagsimba, nakarating tayo sa church, tayo po ay dumalo at hindi naman nakalimot, hindi naman po tayo tinawag para lang sa check attendance, dumalo at hindi makalimot. Binigyan tayo ng spiritual gifts. So meron tayong responsibility sa ating sarili at meron tayong responsibility sa ating iglesia, sa ating mga samahan, sa ating church community. Sapagkat yung kaloob natin is not given just for personal use and enjoyment or benefit. Yan po ay binigay, sabi nga ng 1 Corinthians chapter 12 verse 7, para po sa kapakinabangan ng buong iglesia. So hindi po yan limited sa atin. Kailangan nating gamitin alang-alang po sa mga tao din na kasama natin sa ating mga buhay at Christian community. So, tandaan niyo po, surround yourself with the right people who will make obedience easier for you. Kaya magandang tanong sa puntong ito, di ho ba? Meron ho ba kayong listahan ng mga tao na marahil po ay babawas-bawasan na ninyo yung impluensya nila sa inyong buhay at magiging mas intentional kayo na kayo yung i-impluensya at hindi sila yung i-impluensya sa inyo. Pangalawa, nasa isip na ho ba ninyo, sino yung mga tao na dapat ito yung kasama ko, dapat ito yung pinaglalaanan ko ng panahon? Kasi kung focus yung buhay natin, then we will seek like-minded people. Very natural po yan. Kasi halimbawa, tingnan mo, kung kayo po ay mahilig sa isang hobby or sports, di po ba napapansin nyo pag yung mga taong kasama mo ay parehas mo rin ang hangarin at hilig? Di ba, you end up encouraging each other, helping each other, and you are actually drawn to each other. Ako po, may mga kaibigan ako na hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin. Pero itong mga taong to, saan ko ba nakilala ito? Yung iba ho sa mga hobbies, yung iba sa mga sports activities na doon kami initially nagkakilala and eventually ay naging parte na sila ng buhay mo. So kailangan po, may mga tao tayo na kasama na talagang intentional to influence them and then with intentionality to journey with them towards God's will. Napakahalaga po yan. I remember, siguro yung iba sa inyo alam yung programa nating pare, no? Yung ating programa tuwing Sabado, which is about parenting. Yung mga kasama ko po doon ay nakilala ko sa isang seminar na aming sama-samang dinaluhan. And ever since, nag-journey kami magkakasama because we wanted to become better parents. At dahil nakilala namin sila, they have the same intention, eh kami po ay nagsama-sama for the same purpose. At simula po noon, naging magkasama na kami at hanggang sa ngayon po, we minister together. So malaking bagay, napaka-importante po yon that you walk with the wise and you become wise as well. And then, tandaan nyo po, ito naman, warning, other people can mislead you. 1 Corinthians 15:33, do not be misled, bad company corrupts good character. Ito naman ang kabaliktaran. Kung may mga tao na nagiging kaagapay, katulong, kasama, eh may mga tao naman talagang sisira sa mainam na simulain. Di po ba? Even sa ating mga pinapakinggan, pinanunood, sa mga exposures natin, does it lead you to the right direction? Kasi pag wala pong focus ang isang buhay, anything is okay, everything is okay. Pag walang focus ang buhay, kahit ano, di ba? Parang walang malinaw na landas na tinatahak at wala ring malinaw na destinasyon na inaasam. So eventually, ang nagiging problem po dito is that para bang nag-uubos tayo ng panahon. Merong nakapagsabi na tayo daw mga Pilipino, pag tinanong mo kung kumusta, merong automatic answer. O, tingnan nyo ha kung tama itong sinabing ito. Kayo ho, kumusta? O kung sa isip nyo, o verbally sumagot kayo, okay lang. Eh tama pala. Totoo pala na tayo daw ho ay automatic sasagot ng kumusta. In fact, I've seen that many times. No? Sa gitna ng mga problema, pag kinumusta mo, okay lang, pero maya-maya pagka mas pinalalim mo yung pag-uusap, makikita mo, hindi pala talaga okay. Nag-o-okay-okay yan lang. Or sumasagot na hindi nag-iisip. Alam niyo ba, napakahirap sagutin yung salitang kumusta kung siseryosohin natin? Bakit po? Eh kasi para ka sumagot doon sa tanong na kumusta, kailangan meron kang meron kang sukatan. Eh kumusta na nga ba? May progreso ba? Di ho ba? Halimbawa, kung may karamdaman, kumusta? So, syempre, ang ibig sabihin niyan, nag-i-improve ba? Gumagaling ba? nagiging mas malusog ba? Hindi po ba? Kung halimbawa ay merong exam, pag sinabi mong kumusta, ang marapat na tanong ay in relation to a particular test, may progreso ba? O malapit-lapit ba yung sagot mo dun sa ideal grade? O nandun ka na ba? Sakto na ba? Sa buhay, siyempre, yung pangungumusta may kinalaman sa progreso. Masasabi mo ba that today, I'm better than yesterday? O, kung hindi mo masasagot yan, tas okay lang, yung okay lang ho, napaka ano yan eh. Ika nga eh, hindi pinag-iisipang sagot yan. Kaya ho, kung lalaliman natin ang pagsagot dyan, ang makikita po natin ay ito. Pag sinabi natin kumusta, isipin mo muna, ano ba yung goal o layunin? Okay, in relation to that goal, ako ba ay humahakbang papalapit? So pag kinumusta ka at sumagot ka ng okay lang, it means na meron kang progress for that day. E paano kung hindi ka nagkaroon ng progress? Then you can say hindi ka okay, di po ba? Eh, ang mahirap po, pati tayo naniniwala na okay lang. Ikaw mismo may katawan. Kasi nga, pag walang maliwanag na layunin o goal, eh talagang pati tayo ho ay nakukumbinsi na okay lang kahit hindi okay. Kaya ho napakahalaga yung katanungan na yon. And then isa pa, sa Proverbs 27:17, ang sabi dyan, as iron sharpens iron, so one man can sharpen another, so others can make you better. Di ba? So again, yung intentionality of having the right people in your life. Kailangan po natin yan, tamang tao sa ating buhay para po sa ating paglalakbay, para po yung layunin na marating, yung dapat marating na kalooban ng Diyos ay mangyari. Tingnan po natin ang sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9, 24-27. Ang saad po ng talata, do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize. Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. So, ang kalooban ng Panginoon dito, ang sabi niya, run in such a way as to get the prize. Yan po ang nais ng Panginoon. Of course, ang pinakamagandang naririnig natin dito, no, to get the prize. O kaya sa ibang translation, to win. Gusto natin yan. Pero ang effort po doon is in the running, di ba? If you want to win, the hard work is in the running. At ano po ang nakapaloob sa running na yon? Una, syempre, yung perspective. Ngayon po, pag nahihilig ka sa sports, ang tanong, competitive ka ba? O ikaw ba yung tao na nandiyan ka lang para magpapawis? Di po ba? Kasi kung papawis lang, that's the only objective. So you're satisfied with a good and enough. Paminsan pa nga, kahit na nga hindi good, okay na, basta pawisan lang eh. If that is the objective. Pero dito, pinapalitan yun eh. Hindi ka lang nasa buhay para magpa-petics-petics lang, ika nga. No? Natatandaan niyo pa ba yung term na yun? Ang goal po natin ay kinakailangan, sabi nga, run to win. Run to win the prize. Run to get the prize. So ang idea po nito, change your perspective. Kung sa iyo ay acceptable na yung, sabi nga eh, pawisan lang okay na, ay hindi po dito. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kailangan po run to win the prize. In other words, hindi lang po ito do this, but become this so that you can do this. So yung becoming and doing are very much connected. Hindi mo magagawa yung dapat na gawin if you do not become the person that God wants you to become. So kailangan mabago yung pagkatao para mabago yung resulta ng ating ginagawa. At paminsan, dito po nandun yung struggle eh, no? Yung bang ayaw nating baguhin yung pagkatao and yet we're expecting changes in the result. Minsan dyan mo makikita yung frustration eh. Bakit walang pagbabago? Nandun naman yung desire. It's not just about the desire. It's about the ability. If you do not become who you need to become, you will not be able to do what you need to do. Kung hindi mababago yung pagkatao natin, hindi natin magagawa yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. So, a focused life ay hindi lamang po task-oriented. Yung focused life is all about becoming who God wants us to become so that we can do what He wants us to do. So, yan po ang magandang katanungan. At pag pinag-uusapan po yung doing something, eh, misan mo, take a break from whatever things you're doing and then bigyan mo ng konting oras, baka magawa mo. Pero pag pinag-usapan natin yung becoming, wow, hindi lang po yan isang araw na schedule change, hindi lang po yan isang beses na babaguhin lang yung gagawin at dadalo ng ganito or makikinig sa ganito or tutuunan to. Hindi po isang araw lang yan. It means that you change your life orientation, it means that you have to change your lifestyle. So, hindi lang pagbabago ng ilang parte ng buhay, pagbabago ng kabuuan ng ating buhay. Kaya nga po, yan ang malaking susi sa ating pagtatagumpay. To become so that we can do. To become the person that God wants us to become so that we can do what He wants us to do. At pag sa aspetong yan, tayo po ay nagkulang. Hindi natin napagtuunan, hindi natin nagawa, ay talagang mag-struggle po tayo. Kaya tingnan mo, sabi rito, everyone who competes in the games goes into strict training. So they're changing who they are so that they can do what they need to do. They go into strict training, okay? And then, ang sabi niya, they do not run like a man running aimlessly. Ang point pa nga ni Apostle Paul, I beat my body and make it my slave. So, ang idea po nito is hard training, intentional training, meron kang goal, you prepare yourself for the goal. So, ang ibig sabihin yan, I need to become the person who will accomplish that goal. I remember yung mga kaibigan po natin na nasa mga sports kagaya ng triathlon, ano? Natutuwa po sa kanila pag nababalitaan ko yung mga trainings nila at meron silang palaging salita that motivates them to do what they are able to do. Kasi grabe yung mga sport na yan. Run, bike, swim, di ba? Imagine mo naman, ang hirap-hirap yan. Isa pa lang dyan, mahirap na. How much more lahat-lahat yan. Pero ang bottom line, they always say, and I always hear this from them, dati po, nung madalas kami magkakasama, sinasabi nila, hard training, easy game. So even before dumating ka dun sa point na maglalaro ka na, kailangan, kaya mo nang maabot yung target. Kailangan, alam mo na maaabot ko yung target. You're that confident because you have become the person who will win. At yan po ang challenge din sa atin. Become the person who will win so that winning will truly happen. So, dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

May nga po sa mga biyan ka utod sa Ginoo nga nagapadayon sa pagsunod sa sining programa sa mga sige po ng inyo utod ka gabihan sa Ginoo si Pastor Algar, Pastor ng Green Paso Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Salamat kita sa Ginoo nga makapadayon naman kita sa pagpamarandong sa mga pulong kakabagin ng Diyos maga pakamay sa aton. By the way, salamat kids sa tanan nga nagasunod sa inyong programa. Kabay nga Ginoo gid magapakamay sa inyo kag salamat kids sa tanan nga nagasakdag sa sining station ni YBS through man sa inyo prayer kag financial kabay nga Dios magabalik sa madamo nga pagpakamay sa inyo. Agud padayon sang Dios magamit ining station sa pagbantala sang may balita na wala na sa iban nga Diyos nagkari nagpakataagod nga magaluwas sa ato na makasala kundi amo si Jesus Christ. So DYVS 1233, the sweet voice of salvation. Kinung aton nga text sa aton pagpamalandugan sa sining hapon, pasaw na itong diri ang Book of Ruth. Book of Ruth. Siling sang chapter 1 verses 1 down to verse 5. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his two sons. And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his two sons Malon and Kilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah, and they came into the country of Moab and continued there. And Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her two sons. And he took them wives of the woman of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of the one was Ruth, other Ruth, and they dwelt there about 10 years. And Malon and Kilion died, also both of them, and the woman was left over her two sons and her husband. May the Lord bless ang iyang pulong. Ang Diyos no nagatag sa aton sang ginatawag na freedom of choice. Pwedeng we can ignore His will, we can disobey His will, o kung we can fight against God. But in the end of the day, siling sang Book of Psalms 33 verse 11, still the counsel of the Lord stand forever, and He does according to His will. So pwedeng i-disobey natin ang Diyos, pwedeng ignore natin iya gusto sa kabuhi natin. We can fight against Him, but in the end, His will shall prevail. Kag amo ini natabo diri sa kay Naomi, nga nagpalagyo sila sa Diyos, naglikaw siya sa gusto sang Diyos, and yet at the end of 10 years, ginpabalik gyapon si sang Diyos si Naomi sa duta nga ginhalin niya dito sa Bethlehem of Judah. But sad to say nga may nabilin sa lugar sa diin ginkantuan nila dito sa duta sa mga Moabites. So to make the long story short, si Elimelech diri nga bana niya napatay kag ang duwa niya kabata nga mo si Malon kag si Kilion. Ang kung basaw naton siling ni Job, no, isa sa mga Bible character in the Old Testament, siling ni Job in chapter 9 verse 4, who has hardened himself against him or against God and prospered. Siyempre ang sabat din ni Job, no, kabalo si Job din, that nobody,
meaning wala sing tahong nagpatigas ang iya kaugalingon agin sa Dios nga ginpakamayo sang Ginoo. So that's why may saying nga nagasiling, no, outside the will of God there is no joy and success. Outside the will of God there is no joy and success. So ang pinaka lesson nga gusto sang Dios itudlo sa aton, no, nga dapat sundon naton ang gusto sang Dios kung ano ang iya kabubuton sa aton nga kabuhi. Siling sang aton nga text there in verse 1, now it came to pass in the days where the judges ruled. So ang story there na what natabo ini during the time sang mga judges. Di kun lantaw naton ang Book of Judges, no, makita naton ang story dira. By the way, no, ang Book of Judges covered 305 years. So kalawig, no? Tisiling sang chapter 17, verse 6, chapter 21, verse 21, dira. Every man did that which was right in his own sight. No? Tungod wala sang king during the time, ang mga katauhan, pagusto lang sila. Pagusto sila kung ano ang himuon nila tungod wala sang king na nag-guide sa ila. Di siling sang pulong sang Dios dere, ang ginhimo dere ni Ruth o kon ni Naomi kag ni Elimelech, nagkadto sila sa during the time sa mga judges, nagkadto sila ya sa duta sang mga Moabite, siling sang verse 1 dere. In a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn into the country of Moab, he and his wife and his two sons. So nagkanto sila dito. Anong rason, Dre? Because there was a famine in the land of Bethlehem. By the way, no, Bethlehem means house of bread. House of bread. Imagine na to, no, ini lugar sang tinapay, but there was a famine during the time. So in the Old Testament, ang famine was often an evidence of God's discipline. Why? Because of his people had sinned against him. Kung basahon nato na ng Book of Leviticus chapter 26 verse 18 to 20, Deuteronomy chapter 20 verse 15 and verse 23 and 24, mabasa naton dira nga ang Dios nagadisiplina gid permis ang iya makatauhan kung magadisobey sila sa Dios. At the same time, amuman ini ang Book of Judges, every time nga maghimo sila sing sala, ginagamit sang Dios ang mga pungsod sa palibot nila, mga Canaanites, mga Midianites, agod nga ulipunon sila. In God, sa time naman nga maghinulsol sila sa ilang mga sala, ang Dios nag-arises na, o kung nag-arise naman sang mga judges, kagamiton sang Dios ina nga mga judges, agod nga i-save sila sa sina nga pag-rule sa mga katauhan nga ara sa palibot nila. So kanamo sa mga judges dira, sila ni Barak, no? Iban pagidra, no? Sila ni Gideon. So damo sa mga judges nga mabasa naton sa Book of Judges nga amo ini ang gingamit sang Dios, agod iluwason sila, agod i-deliver sila every time nga sila maghimo sing sala. So ano ang mga sala nga ginahimo sa makatauhan during that time? Kung nga ginadisiplina sila sa Diyos. Di kung basahon naton ang Book of Judges chapter 2 verse 19, mabasa naton dire ang pulong sang Diyos, no? Nga ang mga katauhan sang Diyos ginadisiplina niya because his people turn away from God and worship the idols.
sang mga katauhan nga ara sa palibot nila, mga katauhan nga naga slave sa ila, nga amo ini ang ginagamit sang Dios nga magadisiplina sa ila tungod sang mga ginahimo nila nga hindi insakto sa mata sang Dios. So lantawan ba nato ng Book of Judges chapter 2 verse 10. Sinis ang Judges chapter 2 verse 10 dere. And also all that generation were gathered into their fathers, and there arose again another generation after them, which they knew the Lord. They knew not the Lord, nor yet the works which He had done for Israel. Imagine naton, as I've said, ang Book of Judges covered of 300 years. So, pila ini ka 305 years. So, pila ka generation. So, ang isa ka generation nagataliwan kag magapusunod, ang isa ka generation dere kag silisang pulong sang Dios dere, ang next nga generation wala nakakilala sa Dios, wala nakahibalo kung ano ginhimo sang Dios sa ila, particularly during the time ni Moses, during the time ni Joshua. This silisang verse 11 dere, in the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Ano gini mo na dere? In serve Baalim. So they worship the gods of the Amorites, they worship the god of the Moabites, kag they worship the god sa makatauhan nga ara sa palibot nila. So part ini sa ginatawag nga pagdisiplin sa ila, because ang mga katawan sa Diyos nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos. Siling sa verse 12 dere, and they forsook the Lord, God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt. Sad to say, mga utod sa Ginoo, no? Ang mga katauhan o kung ang mga Israelites na wala na nakaintindi, wala na kaibalo sang mga ginhimo sang Diyos sa ila, mga ginikanan, mga katibulangan, tag-amoy ni ang ginhimo nila, dirigin sikway nila ang Diyos. Kabalo sila siguro sa mga ginsugid, sa mga ginikanan nila about what God did sa ila mga forefathers during the time ni Moses, during the time ni Joshua. And yet, ang next generation, siling sa pulong sa industry, they forsook the Lord. So, masubo ito sa Ginoo, no? So, liwat siling na kung kinano, kung i-disobey naton ang gusto sang Diyos, pwede gina. Pero liwat, siling sang Book of Job. No? Sino ang nagasuay sa Diyos? Sino nagapatigas ang iya tagipusoon sa iya kagalingon against God kag magaprosper? Di wala gid. Tungod siling sang Book of Judges dere, every time nga magtalikod sila sa Diyos, ginagamit sang Diyos ang makatauhan sa palibot nila, agud disiplinahon sila. So, may time gid nga gaantos dere ang mga katauhan sang Diyos. Because of this reason that they forsook the Lord and served Baal in Astaroth.

thank you gid sa matawang ngambanon aton gin matian. Liwat siling siyang verse chapter 2 verse 14 sang book of Judges, no? Verse 13, and they forsook the Lord and served Baal in Astaroth. So amuni ang ginsimba nila, no? Ang mga Diyos-Diyos sa mga katauhan nga ara sa palibot nila. Verse 13, and the anger of the Lord was hot against Israel, and He delivered them into the hands of the spoilers that spoiled them, and He sold them into the hands of their enemies around about, so that they could not any longer stand before their enemies. So part ini sang disiplina sang Diyos. Ginadisiplina sila sang Diyos tungod gintalikdan nila ang Diyos nga amo ang nagpagwa sa ila sa Egypt, the land of slavery. Disiling sang book of Judges dre, amo ini ang ginimo sang Diyos sa ila tungod kay ginisiplina sila sang Diyos tungod ginasikway nila ang Diyos. So liwat, wala gid sang isa katumuluo nga ginapakamaayo sang Diyos nga nagatalikod, nag-disobey sa iyang gusto. So that's why mga utod, no, to be out of the will of God always bring suffering. Tandaan ginatuni, no? To be out of the will of God always bring suffering. Magwa ka gani sa kabubuton sang Diyos, no? Magaris magadala gid ini sang pagantos kag amo ini natabo sa mga katawan sa Diyos. Kag amo man ini diri natabo sa da kay Naomi. Medino na tundra, no? Nga ang bana niya si Limilek napatay kag ang duha niya kabata napatay man. Sining sa verse 15 diri, whithersoever they went out, the hands of the Lord was against them for evil. So subo ini nga pamati ano, pero whithersoever they went out, the hands of the Lord was against them for evil. Tiutod sa Ginoo, no? Maglisa ka gani sa gusto sang Diyos sa imo kabuhi, tandaan mo gid na, no? Wala sing pagpakamaayo nga mag-abot sa imo kabuhi once you disobey God's will. So that's why kung Kristuanon ka, maghimo ka man sa isa ka desisyon dra, always ask God's will kung ano ang iya gusto sa imo kabuhi. Why? Tungod ang kabubuton sang Diyos is always the best for us. Kaya ang plano sang Diyos nami ikin. Ano pag sila sa verse 16, verse 17b, or 15b, and the Lord said, and the Lord had sworn into them, and they were greatly distressed. Masubo, no? Nga amuni mabatian nimo sa Dios nga nagpagwa sa ida magnikanan, and yet ang next nga generation tungod wala sila kakilala sa matuntuod nga Dios, at the same time ini nga mga henerasyon, no, nagdisobey sa mga ginagusto sang Dios man sa ilang kabuhi, then kin patumbayaan sila sang Diyos. Verse 16, nevertheless, the Lord raised up judges which delivered them out of the hand of those that spoiled them. Nami isang Diyos, no? Kita nga po natin, dre, nga bisan ang iya katawahan, dre, mag-disobey sa iya, and yet God's faithfulness remain. But di what nang utod si Ginoo, no? Yes, God is faithful, pero kung makahimo ka, mag-disobey ka sa Diyos, always ina nga may konsekwensya. Always ina nga may kabudlayan. Kung sinin sa verse 16, dre, ang Diyos nag-raise ang judges nga mag-deliver sa kamot sang ilang mga kaaway,
verse 17, and yet they would not hearken into their judges. So ari pagin masubo dire no. Nga ang Dios nag-raise ang judges, and yet ini nga makatawan wala man gapon gapamati sa mga judges nga gin-raise ang Dios sa pag-lead sa ila. But they went to a whoring after other gods and bowed themselves into them and turned quickly out of the way which their father walked in obeying the commandments of the Lord. But they did not so. So, subo, gestorya, dari, utod sa Ginoo, no? So, ang lesson, bala malar na ito, dari, no? Nga sa piyak sang pagka-disobedient sang mga katawan sang Diyos, still, no? Ang Diyos gapon may kabalaka sa ila tungod nag-raise siya sang judges nga mag-lead sa ila to deliver sa ila. A good ma-remind sila that still God, Diyos nga nagpromesa kag hindi niya pwede gubon ang iya covenant sa ilang mga forefathers. Siling sa verse 18, and when the Lord raised them up judges, then the Lord was with the judges and delivered them out of the hand of their enemies all the days of the judges. For repented the Lord because of their groaning by reason of them that oppressed them and vexed them. So utod si Ginoo, nakita natin dere nga ang Dios may kabalaka gyapon sa iyang makatawhan kung sila maghinulsol kag magtalikod sa ilang mga sala kag magbalik sa Ginoo. The example dere in chapter 3 ginaraise ang Dios si Otniel, kadamo dere si Ehud, mabasa man natin dere si Shamgar, si Deborah, si Barak. So kadamo sa mga judges nga gin-raise ang Dios, agud gamiton sila sang Dios, agud i-deliver sa iya mga sa ila mga kaaway nga nag-oppress sa ila. In verse 19, it came to pass when the judge was dead that they returned and corrupted themselves more than their fathers in following other gods to serve them. This is another sad story. Kita nila ang Diyos, ang katutom sang Diyos, ang kaluoy sang Diyos sa ila, nga kung sila maghinulsol sang sala nila, magtalikod, magsunod sila sa nagalid sa ila mga judges, ang Diyos nga deliver sa ila. But this time, kung mapatay ang mga judges na ginagamit sang Diyos to lead them, balik naman sila sa mga ginahimo nila sa una sa pagsimba sa mga Diyos. Tisiling sang pulong sang Diyos dere, ang Diyos nagadisiplina agad sa ila every time nga sila magtalikod sa Diyos. Abyan, utod sa Ginoo, no? Hindi paghulatan na disiplinahon ka pa sang Diyos, kundi samtang wala pa mag-abot ang disiplina sa Diyos, talik di ang sala, balik sa Ginoo, because God is a merciful God. Balik kita dali sa Book of Ruth, no? Siling sa aton nga text dali, in verse 1, in a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife, in his two sons. Di ko nang taon natin, Dre, ang lugar nga ginkaduan ni Naomi kag ni Elimelech, lugar ini sang mga Moabites ko nang taon natin, mga descendant ini sila ni sang bata ni Lot kag mga Ammonites sang nag-commit si Lot sang ginatuwag nga insist sa iya makabataan. So ang resulta sini amoni ang mga Moabites. So nagkadto dito si Elimelech si Naomi sa sina nga lugar di leave the land of bread or the house of bread. Amoni ang ginhalinan nila in Bethlehem. Kag siling sang aton text diri kag nagkadto sila
sa lugar sang mga Moabites, sang pamangkot. Kung si Naomi dire, Israelite sila, mga katauhan sila sang Diyos, hindi ayhan nga nagkimo sila sang decision against the will of God. Kung taon na ito naginhimo dire ni Naomi kag ni Elimelech, di sala gid ini nga desisyon. By the way, mga utod sa Ginoo, no? Kung mag-abot gani ang trouble sa kabuhi isang tao, may tatlo sa kabutang kung we can do one of these three things. Sa tatlo kabutang ini, may isa gid siyang himoon. Una gid dere, batason niya ang mga kabudlayan. Di may famine. Kung tumulo kay mo, kung gusto mo, kung batason ni mo ini, number two, three, kung magapalagyo ka sa sining famine, o kung magpalapit ka sa Diyos, mangayo sang bulig sa iya. So, pamangkot, ano ginhimo dari ni Elimelech at ni Naomi? Wala nila ginbatas ang famine. Nalagyo sila dari. Kagula man sila manawag sa Ginoo, Lord, ano imo guidance, ano imo kabuton sa among kabuhi? Ini nga mga

0: na ang Diyos kasarang mag-provide sa ilabak ng land. Example, natabukan ninyo sa kay Abraham. Sang gintawag sa Diyos si Abraham from the Ur of Chaldeans makadto sa Promised Land. Pag-abot ni Abraham in the book of Genesis 3, may famine man. Kagtungod sa famine, nagkadto si Abraham dito sa Egypt. Tugin pa balik man siya gapon sa Diyos. Why? Tungod gingamit sa Diyos dira si Pharaoh, pabalikon sila. Tungod ang binutig dira si Abraham nga ang pagkilala na kay Sarah dira utod hindi asawa kag ang Diyos nagpakighambal kay Pharaoh dira. Kagin pabalik yapon si Abraham, the same mistake nga ginhimo din na Naomi kag nilimake amo man ini nga mistake ni Abraham. Utod sa Ginoo, pwede gid nga baka himo kita sang desisyon against the will of God. But once again, but the end still ang tabubuton sang Diyos gapon matuman tungod gin pabalik sang Diyos si Abraham sa duta nga gin promesa niya. At the same time si Naomi nagbalik sa duta sa diin naghalin siya. Wala na kita sang tiyon.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong pagsama sa akin dito lamang sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako pong inyong kaibigan, si Ruth Larama Dizon. At sa araw pong ito, alamin natin ano bang sinasabi sa atin ng Exodus 33 verse 14. The Lord replied, "I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. Everything will be fine for you." Exodus 33 verse 14.

tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sa inyong pangako sa amin na ikaw personally will be with us. You will give us rest and everything will be fine. You said that in Exodus 33 verse 14. Thank you, Lord, because your presence will go with us and you will see the journey to the end. Panginoon, sa oras pong ito, sa panahong ito, marami po sa amin ang nangangamba. Marami pong mga dangers around us. Environmental, tulad ng Super El Nino na nakaamba po sa amin. Mga bagay na hindi namin alam. Mga bagay na hindi namin alam paano paghandaan. Ngunit salamat na lamang po sa inyong pangako sa amin na ikaw ang Diyos na buhay at kailanman ay hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Salamat, Panginoon, because you will personally go with us and you will never leave us nor forsake us. And this gives us peace, this gives us comfort, knowing that whatever happens, ikaw ang aming kasama. At kailanman, Panginoon, ikaw ay aming maaasahan. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Russell Ramadizon at nawa po ang ating napag-usapan sa araw na ito ay ating maging kalakasan sa ating pagharap sa kinabukasan. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog na ang tanan makabati.

0: kasapian. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ama responsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag takapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabis sa tanan, magsugin, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatihi ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtalidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tao nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
0: Ang ininabahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Forgiveness is like a healthy diet. Acknowledging the benefits of the two is not enough. You need to practice them. But because forgiving someone who hurts us seems easier said than done, most people settle for the taste of resentment rather than savoring the sweet taste of kindness. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Ephesians 4:31 and 32. Are you still holding a grudge against someone? Anger and bitterness will only reap the penalty of an unforgiving spirit. Keep this in mind. The harder your spiritual arteries, the more your heart will grow cold. But when you learn to forgive, you stay spiritually fit.

Akin amang nasa langit, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa pag-aakalang hindi niyo ako pinakikinggan. Labis po akong nag-aalinlangan sa kakayahan niyong tumugon sa mga dalangin ko. Akala ko, hindi niyo nakikita ang mga paghihirap ko. Ang mga pagdurusang umatagal ko ng pinapasan. Nawala na po ako ng tiwala sa inyo. Akala ko, hindi niyo ako mahal. Pero salamat po. Sa kabila ng maliit kong pananampalataya, nananatili pa rin kayong tapat. Inakay pa rin ako sa daan ng katwiran. Panginoon, patawarin niyo po ako sa pag-akalang natutulog.

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer, Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. And First Class Radio Operators, Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356. And Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day!
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Maayong aga sa inyo tanan mga kauturan, mga abyan. Nagpasalamat kita sa Ginoo nga siya nagapadayon sa pagpakigupod sa aton. Kag salamat sa Ginoo nga nakabugtaw pa kita sa sining aga sa pagbuhat sa mga bulaton sining adlaw kag kaupod mismo sang aton nga Ginoo. Salamat kita kay wala siya naga patumbaya sa aton ang iyang pagtipi kag pagagubay naga upod sa aton kag hindi ang Ginoo takos gid naton nga pagasaligan sa aton nga mga kabuhi. Kag before kita magpangamuyo sa sining aga, maga pamalandungan ni kita sa malipot nga tion sa pulong sa aton nga Ginoo. Kag kinkuha na po ini sa Salmo or Psalm 78 verses 12 to 20. Kag hindi ka na akon pagbasahon kag mayarap pa kita sa tako nga tiempo sa pag-meditate sini kag sa pag dala sa aton nga pagampo sa aton nga Ginoo karon. Sa sining passage sang Psalm 78 verse 12 to 20, makita natun diri ang mga tatlo o kon mga dalagko ng mga butang alin sa sining passage. Kagi una gidri is amo ang mga kondisyon sang sining mga katawan ng Israelites, no? O kon ang ilang spiritual condition. Kaga ano bala ang mga conditions, no, sang sining mga katawhan. Kung tanaw naton sa sining Psalm 78, especially sa verse 20 and 41, makita naton dara nga ining mga katawhan were not true to their loyalty to God. It means nga wala sila sang pagtuo sa Ginoo. Kung tanaw naton sa verse 20, makita naton dara ginambal nga behold, he struck the rock so that the waters gushed out and the streams overflowed. But makita naton diri ang ilang passion, no, sa Ginoo. Kay tungod nga Ginoo pagwa sa tubig sa kaigang. Okay? Pero ang ilang pamangkot nga makaya man bala sa Ginoo nga makaimuno sa pagkaon sa ila. Bukon makaya bala sa Ginoo nga makaimuno sa sudan man para sa ila. Punta na una ton diri sa verse 40, nang siling diri nga how often they provoke God in the wilderness and grieved God in the desert. He was a people who called themselves by God's name. Yes, here was a people who should have trusted the Lord without reservation or without limitation. Yet, they seemed oblivious or unmindful to the power of God in their midst. Pareho kita sinigisa bilang mga anak sa Diyos. Malipaton kita and mindful kita and grateful to what God has done in our lives. And that, instead of trusting God and living by faith, anong kakatabo niya sa aton? We worry. Sometimes we fret. So, brethren, mga abyan sa siningaga, dapat hindi amo sina ang aton kiling pagkabuhi. Nga magduwa-duwa kita sang makaya sang Diyos sa aton kabuhi. Because the Word of God tells us that we have a God in whom we can trust without limitation and without fear. Hindi ta paglimitahan ang pagsalig ta sa Diyos. It means that let us resolve to be like Jesus na nag-challenge siya sa kay Tomas to be not faithless but believing. So this is a story, no, about sa kay Jairus na napatay iyang bata. Ang bali Jesus sa iya, do not be afraid, only believe. Do not be unbelieving but believing. So kanami lang makita natin diri nga sa ini ka challenge sa aton, hindi kita magpangduwa-duwa sa makaya sa Diyos sa aton kabuhi. Kung tanaw naton mga miracles, pinpan sa isa diri sa Psalm 78, mga miracles yung ginhimo sa Diyos sa ila, again, tunga niya ang Red Sea, nag-provide siya sa cloud sa adlaw, sa gabi naman, amo ang pillar of fire, agad nga hindi sila magdalang sa wilderness. Mga miracle ina na ginahatag sa Diyos, ginpakita sa Diyos sa ila. But then, sige hapon, they doubted. Okay? Nag-doubt sila sa mahimo sa Diyos para sa ila. So God has given us abundant evidence in Scripture that He is the God of the impossible. It means that nothing is too difficult for God. So we will not be faithless like these people of Israel. We only believe in God. And to His ableness. It means that God is able to provide our needs every day. So, kabay mga utod ko sa Ginoo kag mga abyan, kabay hindi kita makalipat sa ni. No? Nga ang Ginoo naton, ara gid handa sa pag-provide sa aton kinanglanon. Ang imuon ang ginaton is just to believe. No? Just like sa ginambal niya sa kay Jairus, do not be afraid. Only believe. Do not be unbelieving, but believing. So sa sining ation magpangamuyo kita kagi pangayuon naton ang presence ng Ginoo. Sa sining ation kagi dulong naton ang tagsa-tagsa naton ka mga pagampo sa iya. Sa sining aga ga pangamuyo kita. Diyos namon nga amay, nagapasalamat kami sa imong kaayo kagkatutom sa amon ng mga tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Wala kagi Ginoo nagkatatumbaya sa amon ang imong pag-agubay, nag-aupod. Indeed, you are the God nga wala nag-change. Ikaw ang Ginoo nga grabe kid sa matutom sa amon tanan-tanan. Nagapasalamat kami Ginoo sa imong pagpagigupod sa amon. Nagapasalamat kami sa imong pag-provide sa amon tagsa-tagsa ka mga kinahanglanon. Kagi salamat Lord nga gin-impon mo kami sa isa ka iglesia nga sa diin nga magtubo kami spiritually, kag kun sa diin nga magamit mo pagid kami Ginoo sa imong mga buluhaton sa sining kalibutan. Father, we pray for all the pastors and workers sa bilog na kalibutan na nagpangalagan sa imo. Nagpray kami Lord na ikaw ang nagkiya sa ila, ikaw ang mag-provide sa ila kinanglanon, upod sa ila tagsa-tagsa ka family, and even sa mga ministries that you have entrusted to them. Lord, we pray for wisdom and for power nga kinanglanon nila Ginoo sa pagpangalagad sa imo. We also pray for our brethren who are sick. Nagapay kami Lord nga kaba ikaw gid ang mag-extend sa ilang sa imong healing hand sa ila. Agud nga mag-aayo sila Ginoo. Salamat Lord nga sa diin ikaw gid ang imong matuman sa ila kinanglanon. We pray Father for more faith sa ila. Nga sa diin nga saligan nila tuuhan nila that you are the Jehovah Jireh, ang Diyos nga magkaayo sa ila. Kamita Lord ang mga bulong, maintenance na pinainom nila, even doctors nga nag-check sa ila na physical ng alawas. I pray Lord na ikaw ang magpakamayo kag magigamit na sa diin nga sa imong kabubuton kag sa mong kaluoy magkaayo man sila Ginoo. We also pray for all the churches. I pray Lord na ikaw ginang maghimo ng masang kinanglanon. And also we also pray for the spiritual growth of the churches. Kamay Ginoong nga paagi sa imo pulong, kag intimacy sa imo paagi sa pagpangamuyo, niharagid Ginoong spiritualon na pagtubo sa tagsa-tagsang matapo. Paagi sa ni Ginoo, magkaibalo kami how to respond sa tanan ng mga circumstances nga naatubang namon sa among pagkabuhi sa sining nga kalibutan. Kag nagampo kami amay sa mga local and foreign missionaries sa lain-lain nga lugar. Lord, hindi namon sila ma-mention by names, but Lord, we pray nga ikaw yung Ginoo ang magpadayon sa paggamit sa ila sa imong mga ministries to reach more souls. And we also pray for their needs and wisdom na kinanglano nila Ginoo together sa ilaman Ginoo ng mga kinahanglanon sa adlaw-adlaw nga tanan. Protectari sila against sa mga violence and protection ni sila Ginoo palihog nga sa diin na protektaran sila halin sa mga tao nga hingabot sa ila. And protektari sila Ginoo against sa amon kaaway kag kabay sa imo Ginoo nga pag-upod, maging safe sila Ginoo. Kag mapadayon ang pagburagwag sa imo pulong sa tagsa-tagsa ka mga katawhan. And we also pray Father for all the radio ministries. Di amon man mention by names or by stations, but I pray, Father, nga ikaw gid ang nagpadayon sa paghimuno sa makinanglanon, nga madamo pagyud ang malabutan sa sini nga mga ministries nga katawhan nga nagakinanglan sa imo, kabati ang mga katawhan that nagasik sang love, makita nilang ang gugma ni mo Ginoo. So gamit agid ang mga radio preachers kabay nga pagi si mubulig, malabot sila kag makita nila Ginoo kon ano ikaw ka gamanan ng Diyos, ano ikaw ka may gugmaot ng Diyos sila kabuhi. So Father, we commit to you even our lives. Lord, continue to use us to be a blessing sa mga katawhan Ginoo nga nagatulog sa amon, and keep us safe always and give us good health, O Lord. Thank you for this day. Thank you for the life that you have bestowed upon us. Inatugyan ginamon ang tanan sa imo nga may pagdayaw, pagpasalamat sa pangalan sa amon Diyos at manuluwas ng si Kristo Jesus kami nagapangamuyo. Amen and amen.
5: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtub ang tanan makabati.
1: Ang pulong sang aton Heso Kristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Now, talupang doon pagitbala natin din yung mga kautuhan. Ini ang versikulo 14 sang Pilipos kapitulo 3 versikulo 14 nga nagasiling, I press toward the mark or the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Gitanaw naton kag luyag ni Apostol Pablo nga kalimtan naton ang nagligad, kag ayhan mangin matutom kita sa pagdumdum kag sa pagkabuhi sa sining presente nga sitwasyon sa aton kabuhi. And then, i-fulfill naton kag we will make a stand for the future. And then, kamay pakuntanin nga, ini ang balik-balik naton nga ang kabuhi nga ginhatag sa himaya sang Ginoo, ang kabuhi nga nagalakat sa dalanon sang Dios, ang kabuhi nga nagatrabaho kag naga-concern sa mga kasaypanan lang, sa kaluwasan sang mga nagakawala, ang kabuhi nga nagahimo lang sang kabubuton sang Ginoo. Siling ni Apostol Pablo, he is committed to knowing Christ and he is committed to pressing on toward the mark of the prize of the high calling of God. Kung aton ba na makita pagid, gintanaw naton earlier dire ang Colossians kapitulo 3 versikulo 8, put off anger, rage, malice, slander, filthy language, lying. Put on, isoklob mo sa imo kabuhi with compassion, kindness, to put on humility, gentleness, patience, bearing each other, forgiving, put on love that binds us in unity. Mga kauturan, reaching forth unto those things which are before, siling dire, reaching forth unto those things which are before. Therefore, let us as many as mature have this mind, and if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Philippians chapter 3, verse 15. Reaching forth, I press toward the mark for the prize. Reaching forth, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are before. Amuni kong isa ang mga versikulo nga ginagamit kon New Year. Pero pila sa aton ang nagahimo kag nagtalupangod sining New Year's resolution, kag ginahimo ta kag ginatuman ta, tatlok semana tapos na, way na, isa ka bulan, way na, iban gani inadlaw lang. Ano ang gina-reach forth nimo unto those things which are before? What are the things before us that we need to reach out for? Ano ini ang mga butang anti sa aton nga i-press toward the mark for the prize, the high calling of God in Christ Jesus? Ano ini ang high calling? Ha? Kaya mo ini mga kauturan, ang gina-remind sang Ginoo sa aton nga magkabuhi kita para sa iya. He keeps on reminding us sang ginatawag naton price, premyo, padya sa pagtawag sang Ginoo sa aton. Ano ang dapat naton ini? What is this high calling of God? Tanawan ninyo sa verse 11 nagasiling, sa versikulo 11. Chapter 3 verse 11. If by any means I may attain to the resurrection from the dead. Ano ang nakita naton mga kauturan dire? Attained unto the resurrection of the dead. Attained unto what? Perfection. That's why many times gina-remind ko kamo, we're not yet perfect. No one is perfect. Nobody is perfect. There is none righteous, no not one. sa Romans chapter 12. Upang we need to attain unto perfection. We are not yet perfect, but we are unto perfection. Nagapakadto kita dira. That's why nagaalagad kita sa Ginoo. That's why this is the reason of our activity. Amo ini ang rason sang aton nga pagtrabaho para sa Ginoo. Dapat naton ini matalupangod mga kauturan. The high calling of God is to attain unto the resurrection of the dead. Attain unto perfection. Sa versikulo 21, mabasa man naton diri, ganing siling, who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Philippians chapter 3, verse 21. Ano ini? We will be changed sa aton ini madunot, vile, no? Madinununton nga body. To be passioned like Christ, glorious body. Amuning kanami, ang lawas naton iya, of course, no? Mabalik ini sa yabok because we came from dust. Kag mabalik, we will also return to dust. Ecclesiastes chapter 3. Apang, ang kamatuuran diri amo ini. Amo ning tawo, no, is a tripartite being. Ayhan mabalik ang espiritu sa Ginoo because God breathed us and God gave us the spirit and gave us the soul. Ang tawo ya, hindi pariho sang sapat. Nga may lawas sila, kag may ayhan. May gintuga ina sila yang para iduminahon sang tao. Ang tao yaya may lawas, may espiritu, may kalag. Kaangay man sang Ginoo, ang Ginoo, Diyos nga may, Diyos nga anak, kag Diyos nga espiritu. So, ginbuo ini, kag gintuga kita, He wanted you and me, tanan kita, gusto sang Ginoo, nga bangin kaangay niya. That's why kaina nagsiling ako, we are not yet perfect, but we are unto perfection. Yes, nobody is righteous. I believe wala na sa may mabae sa aton dre. Tanan kita, nahulog kag nabuhi sa sala. Apang tungod sa grasya sang Ginoo in ang unmerited favor, and because of that grace greater than our sins, nga kita kag ikaw kag ako, gintagaan sang Ginoo sang dako nga pribiliyo sa pagkabuhi sa sining kalibutan over and above sa mga kasapatan sa palibot naton kag luyag gali sang Ginoo nga ikaw maglakat sa iya kabubuton. Yes, we will be changed from the vile body. Lawas ta niya mamalatyon ini. Mabalik ini sa yabok. Iban sa aton ito, hindi nakagwantang yan. Gusto na kuya nga, kuhaon ako sa Ginoo, apang hunaton ko lang ina. Hindi man mayo, kagsalaman nga, ikaw mismo ya, magkuha sa kabuhi mo para upon ka na to sa Ginoo. Wala sang matarong nga tao in his right mind nga, utakso niyang lawas siya para nga gadali sa nga magkinkaupon sa kay Kristo Jesus. Though, hindi naman niya nagkaigo because God wanted you to live. Ah, amo to lang ginambal naton, life given, ang kabuhi nga ginhatag naton sa Ginoo, ginhatag naton ina para sa himaya niya, para sa iya dalanon, kag para sa iya buluhaton, kag sa pagtuman sang iya kabubuton. So diri, we will be changed from the vile body to be passioned like Christ, glorious body. So dapat kita galit mga kauturan to press on for the things that are eternal. The temporal may be good, the eternal is better than the best. The eternal is better than the best. Diin ikaw. Amo na nga, nami man magkabuhi sa sininga kalibutan. Life here on earth is so sweet. But heaven is infinitely sweeter. Ikaw bala nakakilala na bala? Ikaw bala nag-gain mo na bala ininga mga bagay sa imo kabuhi? Do you realize then that without the Lord Jesus Christ, kung wala si Ginoong Hesukristo, wala ka man. Amo ini ang luyag sang Ginoo sa aton nga matabo nga siling sang Ginoo siling dire sa dalitason sa versikulo 12 siling ni Apostol Pablo, not that I have already attained or I am already perfected, but I press on to perfection that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Matuod no, Ang imuon talang iya mo na mo gin-preparar na kita, gin-amanan na kita sang Ginoo, sang nami nga kabuhi dito sa kalangitan mo. Amo na ang kisa, no? Nga, hindi pa kita, no? May mga tao, ganyan nga, sa bi-bi sang ilang kamatayon. No, hindi pa gin sila iya makaput on sining ginatawag naton humility, gentleness, patience, forgiving spirit, hao. No, hindi pa gin sila iya ka-love. Amo na nga, kung kaisa, nalipat kita, magtalupangon sini, we thought all the while that we are knowledgeable na kita sang tanan nga nagkalatabo sa palibot. Ta. Kay man, iban sa aton, kasi nga, master ko na ng Bible, nabasa ko na halin sa Genesis 1, tub-tub sa Revelation 22, nabasa ko na ang whole book of the Bible. Nabasa ko na ina, tigaling ang punto, nabasa mo lang eh. Wala mo ginpamalandungan, kag wala mo ginayhan base ginkabuhi ang ginbasa mo. At duman ko ginangamon nga maistra sa una sa high school kami, siling niya, hindi lang pagbasaha as if that you are reading a chapter. Intindiha, hindi man pagsauluha, intindiha. Intindi? Daw mo ginaginambal sa una, sa amon maistra. Nga, nagtudokit sa akon panguna-una. Nagtudokit sa akon tagipusoon. Matuod, no? Kung kisa for the sake of reading it, nabasa naton apang mga kauturan, tanawa ba na iniyo? Kasimple man ang inisang luyag ni Apostol Pablo. Kasimple man ang inis sa Colossians Kapitulo 3, Versikulo 8, put off, get rid. Anger, rage, malice, slander, filthy language, lying. Put on, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, patience, bearing each other, forgiving, put on love that binds in unity. Ari lang ko, Galacia. Amo na lang niya, remind ko sa inyo ang gintunan naton sang mga nagliligad. Nga gintalupangod naton ini ang Galacia Kapitulo 5 Versikulo 22. Amo na nabilin ko sa inyo sa sining ation. But the fruit of the Spirit, amo inyo, love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. May ari kasi ni gentleness, self-control. Amo nang isa daw dito makontrolar kong lingon. Against such there is no law. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, verse 25, let us also walk in the Spirit. Amo na nga kung nakabalanta ang pulong sa Ginoo. Lakat man kita sa iya kabubuton. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Simple lang, no? Ikabuhi mo ini ang gugma, ang kalipay, ang paghidait, ang pag-antos, ang pagkaalwan, ang pagkaayo, ang pagkatutom, ang pagka-gentle, ang pagka-mapugong sa pagkaakig. Against us there is no law. And let us not become conceited. Hindi kaya mag-conceited. Hindi kaya mag-saibok o galingon. Kado ikaw lang gin. Hindi mo pag-iprovok ang isa kag isa. Kag hindi ka gin magkahisa. Dili na ito na mga kauturan, mga sapuan. Nga si Apostol Pablo nag-challenge sa aton. Reach forth unto those things which are before. And siling na kon, what are the things before us that we need to reach out for? Ang punto na ito, kabuhi ka kay Kristo. Kay malabot ni mo ina. Ilabuton gini mo ang di uttermost nga paghigugma kag pagkaalwan. Iunaton mo ang imo kaugalingon. I press toward kaangay para sa isa ka manog dalagan. Nga gusto siya nga mag number one gid siya. Ginaunyat niya ang iya kabuhi, ang iya lawas para makalabot sa finishing line. But before siya makalampot sa finishing line, damo-damo ang mga problema. Damo-damo ang mga nagabutong sa iya. Nga hindi siya makalampot. In other words, damo upang sa dalanon sa aton Christian life. There are so many hindrances in our Christian walk. But we need to press toward the mark for the prize. The high calling of God in Christ Jesus. God or ang Ginoo keeps on reminding us the prize of the high calling of God, attained unto resurrection of the dead, and attained unto perfection. Mga kauturan, I would like to tell you and leave you this. Press on. Let us keep on keeping on for the things that are eternal. Himua, alagara siya, kay ina ng mga butang na ginahimo nimo, there is what we call eternal value. The temporal may be good, but eternal is better than the best. Mga kauturan, the best is yet to come. Mag-aabot ang best para sa imo pagpangabuhi sa sininga kalibutan, and God wants to give you to let you experience sang the best ng pagpangabuhi. If not the best of the best, gina-preparar sang Ginoo dito sa kalangitan. Believe this. All you need to do is to keep on keeping on. To press on toward the high calling, the prize, the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So press on. Ini sa gihapon ang inyong alagad, Pastor Gideon Kahilig, 0918-9012178. Good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.

0: galikop nga kadulom sa kabuhi isang tawo, madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kadulom, apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagbantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.
1: Good morning sa amon mga pinalangga nga manugpalamati. Kalipay naman amon liwat nga makabisita sa inyong mga panimalay sa sining aga kang makadala sang mensahe sang aton nga Ginoo. Nga mo ni nag-comfort, nag-encourage, kag nag-pabakod sang aton pagtuo sa pagpadayon aton sa pag-alagad sa Ginoo. So, kamusta ka mo, Abian? Salamat kinluwat sa pag-tune in ninyo sa inyong mga radio, diri sa DYVS. Kag welcome gid ka mo sa sining program, sa sining aga. Magabasa lang ko diri sa balaan nga dinilan sa kasulatan. Makita diri sa Genesis chapter 12, verse number 7, siling sa pulong sa Ginoo. Then the Lord appeared to Abram and said, "To your descendants will give this land, or I will give this land." So he built there an altar to the Lord who had appeared to him. Ang ginugin magapakamaayo sang iya nga pulong. Mga abyan, ang pagtawag sa kay Abraham was the beginning of God's great plan to redeem and bless the world through a chosen people. The work that God began in Abraham will not be complete until nga mag-aabot si Ginoong Hesus sa sini nga kalibutan. That's why God took the initiative and approached Abraham with a plan for his life. He communicated his will to Abraham and in a real sense offered prayers to the heart of this man whom he had chosen to be his servant. Kanami balaabyan mga hinigugma, it is interesting to note kung ano ang response ni Abraham made to the prayer of God. Ano ang response ni Abraham? Abraham responded positively to God's request. Ano ginambal sa Genesis chapter 12, verse number 4? So Abram went as the Lord had told him. Amo nang kanami nga Kristohanon, amo nang kanami nga alagad sa Ginoo. Once ka ang Diyos magahambal, wala na sing damo pang pamaliban. Kung kita gani mag-alagad sa Ginoo, magsimba gani, damo pa kita rason nga hindi kita makakadto sa simbahan, hindi kita makasimba, damo kita excuses. Ngang pag-alagad sa Ginoo, importante na, amo nang pinaka-importante nga ginahimo naton sa pag-serve sa Ginoo, sa pag-worship sa aton nga Ginoo. Apang kung kaysa may ginauna pa kita tanan, amo nang pinaka-masubugin. Una pa ang aton nga mga abyan, una pa ang pangalipay sa kalibutan, una pa ang aton trabaho. So, wala manalain nga sa diin nagatrabaho ikaw, pero kung iya time sang aton nga Ginoo, kamay pa abyan ni Kristohano, mag-alagad ikaw, magsimbagin ikaw. Amo iningin ang response ni Abraham. So Abraham went as the Lord had told him. Kagkadamo na bala mga hinigugmang ang Diyos nagahambal sa aton sa lain-lain ng mga paagi. Pero kita nagapabungo lang. Nagapatigas ang aton mga tagipusoon. So, It is of tremendous importance that we hear what God has to say to us. Amo lang siling naton kay Gina. Mambal kita wala ako nakabati. Nga man nagapabungol-bungol kita. So a sin that is rebuked repeatedly is the sin of refusing to hear God's voice. Abiyan, palangga pala kita sa Ginoo. Ginahigugmagi kita sa Ginoo. Kag kung isa ginasulit-sulit niya ang pagsabdong sa aton, ano man lain-lain man nga klase nga pagsabdong sa aton, pero wala gihapon kita nagapamati. That's why a sin that is rebuked repeatedly is the sin of refusing to hear God's voice. I encourage you, I challenge you. We should listen to hear God's message to our hearts. We should listen as we study God's word. Mamati gikita. Inang ginawali, inang ginapreach ang inyong mga pastor, iyan as ang Ginoo. Halin ina sa pulong sang Diyos. Kung sabdong sa imo, pasalamat ikaw. Amo na kung kaisa gani, kung naigo kita, kagin sabdong kita sa pulong sang Ginoo, kung traho na ito ng manugwali. Mambal kita nga nga, ginasintro gid ako nga, ako gid ang naigo. Abiyan, ang mga matuntun ng mga alagad sang Diyos, ang mga alagad, mga manugwali, mga preachers nga nagawali sa pulong sang Ginoo, putli nga pulong, wala niya naga-focus sa imo. Kay malaan sang Diyos siya kung anong imo kinanglanon. Nga kung kaisa masiling ikaw masakit, inatungon nga gin-rebuke ikaw, hindi sang pastor, hindi sang manugwali, kundi gin-rebuke ikaw sang iya balaan nga pulong. So we should listen as we study God's word. We should listen as we offer prayers to the Heavenly Father. Kung nagapangamuyo kita, nagapakigambal sa aton, we should listen to the gentle leading of the Holy Spirit. And we should listen to the wise counsel of Christian friends. Anong amunang pasalamatan naton kay badamo kita ng mga abyan nga nagakahadlok man sa Diyos. Hindi kita magkanto sa mga abyan nato ni nga wala nakakilala sa Diyos. Ano lang ma-advise nila sa aton? Anong matudlo nila ina sa aton? Ang itudlo nila sa aton, tiyan mo na eh, may kabugatan ka, may problema ka, ti inom ka lang bala sa makahulubog ng ilimnon kay madula lang na. O kung ang droga, kay pagkabuas, wala na na. Amo na abyan ang ilang nga ano? Advice para sa imo. Pero kung ikaw magkanto sa abyan ni mo nga nagakahadlok sa Diyos, inasabdungon ikaw kay makabulig sa imo, makatudlo sa imo, kag makasabdong sang imo nga mga kasalanan. Amo na bala abyan Kristwano, kung may mga Kristwano nga nagasabdong sa aton, hindi kita ma-discourage. Kay para ina sa kayuhan natun. Amo man abala para sa aton mga ginikanan? Excuse me. Kita nga mga kabataan, kung ginahambalan kita sa aton mga ginikanan, mamati gig kita. Kay ina sila ginagamit sang Diyos. Nga matuduan kita, nga maginawi kita, nga magalakat kita sa Diyos nun, nga pagkabuhi. Pamatian naton sila ang bata nga malalison, wala nagapamati, may resulta gin nga hindi maayo. Tandai na. Hindi ka matinumanon sa ibog ni kanan? May resulta gin nga hindi maayo. Paabuton mo gin na. Pamatian naton sila. So we should listen to the wise counsel of Christian friends. You know what? Obedience was Abraham's response to God's plea. And this should be our response when a clear impulse comes to us from the Word of God and from the Holy Spirit within. So we need to hear, listen, and obey as God communicates His will to us. Kagabi niyo mga abyan, mga Kristohanon, ikaduwa nagpakigambal luwat sa ka-Abraham. The Lord appeared again to Abraham. In response to Abraham's faith and obedience, the Lord appeared to him again with a message of comfort and assurance. Amuna kanami, mga hinigugma, abyan Kristohanon. Once nga ang Diyos nagahambal sa imo, nagapakighambal sa imo, may ara na siya minsahi nga nagapabakod kag assurance para sa aton. Then the Lord appeared again to Abram and said, "To your descendants, I will give this land." Genesis chapter 12, verse number 7. "And many who consider themselves to be true worshipers of God want the fulfillment of God's promises before they take a step of faith and obedience." That's why, mga hinigugma, it is significant that God really comes through when we are obedient to His revealed will. And it's not accidental that Luke records in the story of the 10 lepers that as they went, they were cleansed. Makita natin yun sa Luke chapter 17, verse number 14. So in compassion, the Lord had given a command to these 10 pitiful men. It was the response of faith and obedience. Listen to this. That made. Ano ka no? That made it possible for God to heal them. It was the response of faith and obedience. So there would be more miracles in the lives of modern day disciples if we would give instant and joyous obedience to the clear commands of our Lord. Kaganong ginimo ni Abraham sa verse number 7 sa giyapon. Abraham built an altar to the Lord at Shechem. Abraham was discovering the faithfulness as well as the generosity sang aton nga Ginoo. Na-experience niya kung ano katutom ang Diyos sa kabuhi niya. Kung ano katutom, maayo, mahinatagon, mapinalanggaon ang Diyos sa kabuhi niya. Because God had communicated His will to Abraham, a desire for fellowship with God welled up in his heart. So an altar served a number of important functions. We should build altars along the pilgrimage of our spiritual life. Why? Because an altar provided a place for prayer. An altar provided a place for offering praise to God. An altar provided a place for serious heart searching and self-examination. An altar provided a place for dedication and rededication to God's will. Genesis chapter 13, verse number 4. An altar provided a place for sacrifice. Genesis chapter 22, verse number 9. Nabalaan natin yun ang story. An altar provided a place for remembrance. The question is, how many altars have you built? Most likely, the number will be determined by the number of great experiences you have had with God along life's ways. So mga hinigugma, kung ang Diyos nagapagigambal sa imo, pamati. Kung ang Diyos nagapagigambal sa imo, tumana. Kay kabalugi kita, ang resulta, maayo gid. Ang Diyos gid, magapakamayo sa inyo sa sining adlaw. Ang inyo abiyan si Pastor Shovi Cayetano.
0: Kabay pa nga magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa nga ini, Pamanagbanag, kagkabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kag isa, mangin aton sa tanan nga tinion. Ang Dios magabalik liwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Abyan kag utod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The Bar Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa-tagsa.
5: Mga Hulubaton, Chapter 28. Ang malain nga tawo nagapalagyo bisan wala sing may nagalagas sa iya, pero ang matarong nga tawo maisog pareho sa leon. Kun ang isa ka nasyon nagapakasala, ang pangulo sini pirmi ginailisan. Pero magapadayon nga mabakod ang isa ka nasyon kun ang pangulo sini maalamon. Ang imol nga tawo nga nagapamigo sa iya kapareho nga imol, pareho sa mabaskog nga ulan nga nagapirdi sang mga tanom. Ang mga wala nagatuman sa kasuguan, nagadayaw sa mga malain. Pero ang mga nagatuman, nagakuntra sa mga malain. Ang malain nga mga tawo, hindi makaintsindi sang hustisya. Pero ang mga nagadangop sa Ginoo, nakaintsindi gid sinising maayo. Mas maayo pa ang imol nga nagakabuhi nga wala sing kasawayan sang samanggaranon nga hindi husto ang iya pagginawi. Maalamon ang anak nga nagatuman sa kasuguan, pero ang anak nga nagapakigbarkada sa mga burara, nagapakahuya sa iya ginikanan. Kung nagamanggaranon ka paagi sa pagpasaka sang kwarta, ang imo manggad magakadto sa tawo nga mabinuligon sa mga imol. Ang bisan sino nga hindi magtuman sa kasuguan, kangilaran sang Dios bisan ang iya pangangamuyo. Ang tawo nga nagapadihot nga magpakasala ang matarong nga tawo, mabiktima sa iya kaugalingon nga padihot. Pero ang tawo nga ang iya kabuhi wala sing kasawayan, magauswag. Nagahuna-huna ang mga manggaranon nga mga maalamon na gid sila. Pero ang imol nga tawo nga may pag-intsindi, nakahibalo kun ano gid sila nga klase sang tawo. Kun ang mga matarong ang magdumala, nagakalipay ang mga tawo. Pero kun ang mga malain na gani, nagapalanago sila. Indi kagid magmauswagon kun indi mo pagituad ang imo mga sala. Pero kun ituad mo ini kag talikdan, kaluuyan ka sang Dios. Bulahan ang tawo nga nagatahod pirmi sa Ginoo. Pero ang tawo ya nga matigasang tagipusoon, malaglag. Ang malain nga tawo nga nagadumala sa mga imol, kaangay sang nagangurob nga leon o konber nga nagapangita sang mabiktima. Ang manugdumala nga wala sing pag-intsindi, puwerte kapintas. Ang manugdumala nga indi gusto magmanggaranon sa malain nga paagi, magalawig ang iya kabuhi. Ang tawo nga ginakonsensya tungod sa iya nga pagpatay sa isa ka tawo, magapalagyo sa bisandiin hasta mapatay siya. Indi ninyo siya pagbuligi. Ang tawo nga nagakabuhi nga wala sing kasawayan indi maano. pero ang tawo nga indi husto ang iya pagginawi, malaglag gulpi. Ang mapisan nga mangunguma, may bugana nga pagkaon. Pero ang nagausik sang iya tiyempo sa wala sing pulos, nga mga buluhaton, magaimol. Paka maayuhon gid sang Dios ang masaligan nga tawo, pero ang tawo nga nagadali nga magmanggaranon, pagasilutan. Indi maayo kung may pinilian ka. Pero may mga tawo nga nagahimo sini, tungod kay nadala sila sa lagay, bisan gamay lang ini. Ang tawo nga dalok sa kwarta, nagadali gid nga magmanggaranon, pero wala siya kahibalo, nga magaimol gali siya. Pasalamatan ka pa sa ulihi sang tawo, kun sabdungon mo siya, sang sadayaw-dayawon mo siya. Ang tawo nga nagapangawat sa iya ginikanan, kag nagasiling nga indi inasala, kaupod siya sang mga kriminal. Ang maiaiyahon nga tawo, nagapaumpisa lang sang gamo. Pero ang tawo nga nagasalig sa Ginoo magauswag. Ang tawo nga nagasalig lang sa iya kaugalingon, buang-buang. Ang tawo nga nagakabuhi nga maalamon, indi maano. Ang tawo nga mahinatagon sa mga imol, indi gid mawad-an. Pero ang wala nagabulig sa mga imol, makabaton sang madamo nga pagpakamalaot. Nagapalanago ang mga tawo, kun ang mga malain ang magdumala. Pero kun malaglag sila, ang mga matarong naman ang magadumala. Mga Hulubaton, Chapter 29. Ang tawo nga nagapatig-apagid sang iya tagipusoon, bisan kapila na siya sabdungon, malaglag gulpi kag indi na makabangon pa. Kun ang matarong ang magdumala, nagakalipay ang mga tawo. Pero kun ang mga malain na gani, nagakasubo gid sila. Ang tawo nga luyag sang kaalam, nagahatag kalipay sa iya amay. Ang tawo nga nagasagi upod sa mga babayi, nga nagabaligya sang ilalawas, nagausik lang sang iya kwarta. Kun ang ginakabalak-an sang hari amo ang hustisya, ginapabakod niya ang iya ginharian. Pero kun ang ginakabalak-an niya amo ang lagay, ginalaglag niya ang iya ginharian. Ang tawo nga nagadayaw-dayaw sa iya isig katawo, nagaplano sing malain sa iya. Ang malain nga tawo masiod sa iya kaugalingon nga sala, pero ang matarong nga tawo magakanta sing malipayon. Nagakabalaka ang matarong nga tawo sa kinamatarong sang mga imol. Indi ini maintindihan sang malain nga tawo. Ang mga tawo

bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakapinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Good morning, good morning. Mga abyan kag kauturan kay Kristo. Kita nagadayaw gid kang nagapasalamat sa Ginoo sa sining bag-o naman nga adlaw naging dugang sang Dios sa aton. Bag-ong opportunity nga sa diin maka himo kita sa mga bagay nga maayo kag magadala sang himaya sa iyang ngalan. Salamat kita sa Dios sang iyang pagpukaw sa aton sining aga. Hagod nga sa diin ma aton maeksperyensyahan ang iya kaayo kag katutom sa aton nga kabuhi. Kumusta ka mo mga abyan? Kag-utod ko kay Kristo. Kabay nga ang Dios gid ang magpakamayo sa inyo. Kag ini inyo abyan sa kahanginan si Pastor Alan Lumangyaw sa Kainos East Christian Fellowship diri sa may Barangay Villamonte. Dala kami nagatipon sa Lopez East Center sa tagsa ka Domingo nga adlaw alas 10 sang aga. Kag nagapasalamat kita sa sining oportunidad nga ginhatag sa aton nga makadala kita sang iya pulong aton mga pamalandungan. Agod nga sa diin may ara kita pulong sang Dios nga aton magamit sa aton pagkabuhi sa sininga adlaw. Magapanamyaw kita sa aton nga mga kauturan kagabianan nga nagasuporta sa pagpangamuyo kag sumuan sa pag-follow sa aton nga programa ang Salmo Morning Edition sa tagsa ka Martes nga adlaw alas 6:30 kag alas 7:00 sang aga. Ginatamyaw ko akong mga amigo nga mga pastors diri sa Metro Bacolod, Pastor Nunoy Loksin sang Sumag Fundamental Baptist Church, sumang si Pastor Nifras o FF Nifras sang Punta Taytay Fellowship Baptist Church, Pastor Norman Sibalya sang Airport Fellowship Baptist Church, sumang si Pastor Algar dira sa may San Dionisio, binatamyo taman sa may aga. Kag si Pastor Gridan Palma sa Fairhaven Baptist Church, Halandon, Barangay 6, Bacolod City. Kag si Pastor John Alfaro, binatamyo taman sa may aga dira sa may Barangay Estefania. Kag mga kauturan natun nga nagapamati dira sa Southern Negros, si Manay Merle Piugaw dira sa may Banwas ang Ilog, suman sa Panimalay Derla dira sa Migilungan Fellowship Baptist Church, si Manay Manang Dilya Magtulis dira sa may Binalbagan. Ginatanyo mo taman sa may aga kag ang aton nga mga abyan nga mga pastors dira sa Southern Negros, Pastor Bits Alfonso, Pastor Johnny Alusitain, Pastor Johnny Dayuno, maigid na aga sa inyo. Kag sumuman sa Dresa Isla sang Gimaras, Pastor Jerry Lumangyaw sang Kabalagnan Fundamental Baptist Church, Pastor Alan Laurista dira sa may Talakugon Isla sang Gimaras, Pastor Dimi Enchero, kag sa iban pa nga mga pastors and workers sa dalom sang Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches. Nagakalipay kita, kanagapasalamat nga naka join kita ka hapon nga adlaw sang Pastors and Workers Prayers Fellowship sang District 1, iya sang grupo sang mga Fundamental Baptist from San Carlos to Bacolod City nga ginhiwat dira sa Fellowship Baptist Church o Bacolod City. Sa may Barangay 20. Kag salamat kita san pasang mensahe sang pulong sang Dios nga gindalaman ni Reverend na Rudy Escobar. Kag salamat sa mga kauturan sang inang iglesia nga naghatag pasidungog sa mga pastors pagi sa pagpangamuyo kag subuman sa pag share man sa ilang blessings. Kag salamat kay nangin umalambit kita sa pagpakamayo sa Diyos paagi sa sina nga iglesia. Kagabay ang Diyos magpakamayo man sa sina nga bulaton sa Diyos nga gin pahamtang sa sina nga lugar. Okay, kag salamat man sa atong makuturan sa Kainos East Christian Fellowship nga nagapangamuyo kag nagasuporta man sa bulaton sa Diyos. Kagabay ang Ginoo gin magpakamayo sa inyo. Okay, sa ato nga pagpamlandong, sampulong sa Diyos, mga kauturan, dire kita sa Roma, Book of Romans, chapter 14, chapter 1, verse 13, pagkanto sa verse 17. Basahon kong pulong sa Diyos, sa Romans, chapter 1, verse 13 to 17, "Now I do not want you to be unaware, brethren, that I often planned to come to you, but was hindered until now, that I might have some fruit among you also, just as among the other Gentiles. I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to wise and to unwise. So as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Magapangamuyo kita. Amay namon nga langit nun, kag Diyos nga balaan. Salamat gid sa imong bugay nga mo nag-sustain sa imong pagkabuhi. Sa pihak sa sining kalibutan na punan sang kagarukan, punan sang kalautan, ta kami nga mga kanakan mo Dios ug gisa nagaka influence kami. Apang salamat sa bugay mo Dios, nga ikaw naga sustain sa amon, nag-remind sa amon o Ginoo nga kami magapanindugan sa amon nga conviction. Kag magakabuhi kami padayon sang imo nga pulong sa imo mga pagtudlo agod nga magalig-on ang amon pagtuod ra sa imo Dios sa pihak sa sining kalibutan nga mong gimpuy-an among Ginoo nga napun-an sang kalautan. Amay nga pasalamat kami sa imo pulong sining aga nga amon mga pamlandungan sa sinulatan ni Apostol Pablo para sa mga Romanhon Ginoo among pangamuyo. Tagay kami sang kaalam. Ago Diyos, mentindihan na mo ang imong mensahe sa sininga aga. Dapangay, magkami Diyos ang kapatawaran sa among mga paglapa sa imo. Ago, may takos kami Ginoo. Buksin tingi pusoon sa akong abiyan, kagutod na nagpamati sa sininga aga. Nga mentindihan niya ang imong mensahe, kagbisan pa Ginoo ang imo kubos ng alagad, ikaw man magagamit sa iyo Diyos sa makatilinga lang ang pamati. Amay, salamat gid, kagamun akong pangamuyo sa imo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, sa liwat, maigid nga aga. Kag salamat sa Diyos sa iya pulong aton ng pamalandungan sa sining aga. So si Apostle Paul as the author of the Book of Romans, makita naton ang biyang kagutol si Ginoo ang iyagid nga desire sa pagpanugiron sa pulong sa Diyos. Kabalo ko mga biyang kagutol si Ginoo ang pagpanugiron sa pulong sa Diyos, importante ini nga ministry sa atong tagsa kakabuhi bilang mga anak sa Diyos, kagsubuman sa mga alagad sa Ginoo. Yes, ayhan matutom kita nga naga-involbar sa mga hilikoton sa Diyos, sa pagpangamuyo, serbisyo sa mga hilikoton. Pero ang pagpanugiron sa iya pulong, pagpanaksihon sa pulong sa Diyos, sa mga katawhan nga wala pa nakakilala personal sa kay Ginoo Hesus, amo ina ang pinaka importante kag mandato sang Dios sa aton nga mga iya kaanakan kag iya nga mga alagad, ang pagpanugiron sang pulong sang Dios. Kag amo ina ang balatsagon ni Apostle Paul abiyang ugutod si Ginoo. Una ito makita ang previous verses sa sina nga text, no? Loano kalako ang iyahandom nga makakadto sa Roma agod nga sa diin ang pagpanugiron sa pulong sa Diyos mangin matuod ina. Ang balatsago ni Pablo utod sa Diyos nga sa tapos siya nakatulupangod sa kay Ginoo Hesus, kasugatan niya sa Ginoo Hesus iya kabuhi, nga nagdala sa pagbag-o sa iya kabuhi. Hindi lang sa iyang pagkabuhi, kundi nagdala sa pagbag-o sa iyang pananaon. Nga gin tagaan niya sang tulupangod ang pagkaimportansya sa pagpanugiron sang pulong sang Diyos. Kaya mo man abyan kagutod si Ginoo sa aton. Hindi lang kita nga naga-involve sa mga ministry sa simbahan, sa sulod sa simbahan. Hilikoton sa hilikoton sa simbahan, mayara kita sa pag-involbar. Pero kabalo ka mo mga abyang kagutod si Ginoo ang ining pagpanugiron sa pulong sa Diyos. Amo igid ini ang pinakamandato sa aton kabuhi. Sa tapos nga kita nakatulupangod sa kay Kristo Jesus nga itong Ginoo kamuluas ka nagsunod kita siya sa pagkabuhi. Kagamuin na ang pagpanugiron sa pulong sa Diyos. Hindi lamang ini responsibilidad sa mga alagad sa Diyos, church leaders. But also it is an individual task, a responsibility and mandate. Mga abiyang agutod si Ginoo sa mga Kristohanon ang pagpanugiron sa pulong sang Diyos. So makita natin rin mga abiyang agutod si Ginoo bla sa ginhambal ni Paul. Ilabi na sa verse 13. Hambal niya, I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to wise and to unwise. You see, mga abiyang agutod si Ginoo, may tatlo din rin ka mga ginakabig na Apostle Paul ang iya kogalingon sa pagpanaksihon sa pulong sa Diyos. Ang una, mo ang I am a debtor. Number three, I am ready. Ang number two, I am ready. And number three, I am not ashamed. That's how Apostle Paul consider himself before the Lord when it comes sa pagpanugiron sa pulong sa Diyos. Sa pagpalapnag sa may balita ni Kristo, ginaisip na Apostle Pablo nga may ara siya sang balairan o kung responsibilidad sa pagpanugiron sa pulong sa Diyos. This literally mean he had a debt to pay. Okay? May balairan siya nga dapat niya isitol para kay Apostle Pablo ang pagpanugiron sa pulong sa Diyos. Do isa ka utang na dapat gibayaran. Ha. Meaning obligado siya. Responsible si Paul, mga abiyang agutod si Ginoo, sa sining isa ka bagay nga dapat niya imuon amo ang pagpanugiron sa pulong sa Diyos. Okay? Notice it was not a debt that he had to the Lord but to people. He owed those who had not heard the gospel. Utang niya sa mga tao. Sa mga tao nga wala pa nakabati sa pulong sa Diyos. Di ano bala, abiyang kagutod si Ginoo, kung masiling kita gining utang na dapat mo bayra o balairan mo, di ba? Obligado kagid. Responsible ikaw to settle that certain debt nga mayara ikaw. Di mo na ang blatsago ni Paul. Sa mga tao nga wala pa nakabati sa may balita ni Kristo, para kay Pablo, utang niya ina. Ah, grabe no? Utang niya. Nga dapat niya isettle. Subo, sino utol si Ginoo? May ara kabugatan gid si Pablo. May ara gid siya sang sense of burden to those individual who have not heard the gospel of Christ. Then, he need to settle that mga abiyang kagutol si Ginoo. O kabay kung tani, amo mo na aton balatsagon bala, no? Nga mga Kristohanon. Yes, manami mo na nga ga-involve kita sa pagpanimbahon, tag-sakadomingo, Sunday school, prayer meeting. Nag-observe kita sa mga regular ministries ang iglesia. Pero kabalo ka mo, abiyang kagutol si Ginoo, mayari pagit niya nga ministry nga matahom kag satisfying, fulfilling kung kita nagagit involved sini. Amo ini ang pagpanugiron sa pulong sang Diyos. Kagsulitun ko'y hamal nga ang pagpanugiron sa pulong sa Diyos, hindi lang iniya trabaho or ministry sa pastor, kundi individual ministry ini sa mga kauturan kay Kristo. No? Katahom, kakanami ilang taon, nga mga tagsa ka mga Kristohano, membro sa local churches naton, mga biyaga butos Ginoo, naga-involbar sa pagpanugiron sa pulong sa Diyos. Huh? Nga sa diin, hindi lang yang maghulat or kung maghulat kung suguon, kundi magmatumato na sa paghimo sa pagpanugiron sa pulong sa Diyos. Huh? Amo na si Pablo, grabe yang desire, yang passion nga masugid ang pulong sa Diyos. So ginaisip niya yung kagulingon, utang niya ini sa mga tao, imagine, utang niya sa mga tao nga dapat niya isitol. So muna ang pagkabig ni Apostle Paul ay madiptor sa mga tao. Ano pagita ito makita diri? Verse 15, "So as much as in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. I am ready." Okay? The word literally means he was burning inside. He passionately gave himself to the cause by choice. So ang paghambal ni Paul, "I am ready," but sinon, excited na siya. He has too much excitement to share the gospel to those individual in Rome. Amo na biyang agutong si Ginoo. Kagkabay ini nga passion, makita may ni saton, no? Ang kakunyag sa pagpanaksihon, pagsugid sa pulong sa Diyos, no? Amo na biyang agutong si Ginoo. His enthusiasm came in response to God's ways. Amen. Ang iyang excitement, enthusiasm niya, amo na iyang ang response niya, bangod sang bugay sang Diyos nga naglabot sa iya, kag amo na nag-motivate sa iya abiyang kag utod sa Ginoo nga isugid, i-share ang maimbalita sa mga katawhan, mga abiyang kag utod sa Diyos. Amo na importante gid sa aton nga pagkabuhi, no, nga makita ini balang enthusiasm, excitement, ha? Nga hindi lang kita magapungko, pamati kag magpauli sa tagsa ka Domingo sa aton mga kasimbahanan, kundi magpanugiron man kita sa pulong sang Diyos, magpanaksihon kita. Ngayon ang mayara kita nga inner desire, nagapangamuyo kita nga kiniining akon abyan, ini akon nga parinti upo sa opisina, makabati sa pulong sang Diyos, masugiran nakon nga ang kaluwasan yara lamang sa kay Kristo Jesus. Kagun siya ang maghinusol sa iya mga sala, magtuo kay Kristo nga Ginoo kumuluwas, maangko na gid, mabato na gid ang kaluwasan nga gintigana sang Diyos sa iya kung kita magpanugiron abiyang gaguto si Ginoo. So muna, Amali Paul, "I am ready." Okay? Excited siya, preparado siya, no? Willing siya, no? Without hesitation sa iyang mind, nga iyagid ipalapnag, ipalabot ang maimbalita ni Kristo Jesus sa mga katauhan dito sa Rome. Amo na abiyang gagutod si Ginoo, amo lang luyag sang Diyos sa aton, ng mga Kristohanon. Nga hindi lamang kita magpamati sa iyang pulong sa tagsa ka Domingo, o sa tagsa ka mga prayer meeting o Bible study, desire man sa Diyos nga kita magpanaksihon, magpanugiron. Kag amo na importante sa aton panahon subong nga magsugit kita, mag-share kita sang pulong sang Diyos sa aton nga mga kakilala nga nibaluan naton nga wala pa sila sang personal nga relationship sa kay Ginoong Jesus. Kagamo ina ang pinakamandato ng ministry sang simbahan. Kami man ina, may mga projects kita sa simbahan, nag-vision kita sa pagpadako sa atong church building, nag-vision kita, maybe nag-vision kita nga magpadako, magpataas sa atong mga church budget. Pero abiyang agutos, Ginoo, amo aton man lang tawon, ang pinakaimportante nga bahin sa ministry sang Dios, amo ang ministry sang soul winning. Amo ang ministry sang mission. No? Nga tagsa ka department sa aton mga kasimbanan, young people, women, men, couples, kung ano pa dira nga mga segment nga meron kita sa church, i-utilize na aton ina. Kagkita nga mga kauturan sa iglesia, mangin supportive kita, mag-get involved kita. Nga hindi ba kita mag-confine lang, kita lang gihapon mag-inugdalay, mag-tinulukay sa sulod sa simbahan. Kunit mag-desire kita, abiyang gagutod si Ginoo, mangay kita sa Dios. Nga tagaan kita sang dugang nga kalag sa iglesia. Kag in response, ang mga abiyang gagutod si Ginoo, magpanaksihon kita sang pulong sang Dios. Tiyo mo na di? Si Paul, I am ready. And the third, I am, makita na ito, abiyang gagutod si Ginoo sa verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation to everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Abiyang gugutod si Ginoo, grabe ang response ni Paul after siya nga naluwas. After yang nakilala si Ginoo, wala niya ginakahuya si Ginoo. Wala ginakahuya ang maimbalita. Meaning, Apostle Paul, he has the boldness in spreading and sharing the gospel of God. That's why nakasiling siya, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Nga nga wala ginakahuya ang maimbalita ni Kristo, abiyang gagutod sa Diyos. Kay gali, amo ini, it is the power of God to salvation for everyone who believes. For everyone who believes. Agod nga mag-response ang tao, kag makaangkon siya sa kaluwasan, kinahanglan gyud siya sugiran sa may balita ni Kristo. Kag wala sa iban nga magahimo, sina abiyang gagutod si Ginoo, kundi kita nga mga anak sa Dios. Kita nga mga Kristohanon, hindi kinaton ikahuya ang may balita ni Kristo. Kay hindi makaangkon sa kaluwasan ang aton mga himata, upod sa trabaho, kakilala naton, kaingod naton, nga wala pa kay Kristo, hindi sila makaangkon sa kaluwasan kung hindi sila makabati sa pulong sa Dios kag mag-respond sila by faith. Amo na ang kamatuoran abiyang gagutod sa Dios. Kailan taon niyo bala ang balimpolde? It is the power of God to salvation for everyone who believes. Di paano sila makatuo kundi sila makabati sa may balita? Diba? How they are going to respond by faith if they have not an opportunity o wala sila sa oportunidad na makabati sa pulong sang Diyos? Amo na abiyang ngutod si Ginoo, gina-encourage kita, kaginat-challenge kita nga magpanaksihon kita, magpanugiron kita sa pulong sang Diyos. Mag-imbita kita sa mga aton kakilala. Ayhan sa aton iglesia, imbitaron naton sila nga magupod sa aton panimbahon, agud ang tion nga amo sina makabatis la sa pulong sa Dios. O kun ikaw mismo abyang gagutod si Ginoo, mangay ka sang kaalam sang Dios sa pagtuytoy sang balang espiritu nga ma sugid mo ang pulong sang Ginoo sa sina nga tao, agud nga si diin maka-response man siya by faith. Abiyang gagutod si Ginoo. So I am not ashamed. Amo nang bal ni Apostle Paul, mga abiyang ng Diyos. Sa imo nagapamati sa siningaga, abiyang gagutod ko si Ginoo, labi na kung ikaw tumuloo, sumulod ni Kristo. Ginakahuya mo bala ang may balita ni Kristo? Or nahuya bala ikaw nga isugid ini sa imo nga mga kaabyanan? Kaubdanan sa trabaho, kakilala o himata, ginakahuya mo lang pulong sa Diyos. Abyan, hindi dapat naton ini ikahuya. Kaya salamat kita si Ginoo because May isa ka tao nga gigamit sa Dios nga nagsugid sa pulong niya. Kag amo nang tion nga kita nagtuo ka nagbatong kay Kristo. Kag agud na angko na to ng kabuhi nga nagkatapusan kag kita subong nagpadayon sa pag-alagad si Ginoo. Kag dapat nato ni dumdumon abiyang gaguto sa Dios. Nga kita man, no? Ato ni initiyon. It is our turn, our time, opportunity to share the gospel of Christ so that those individuals nga aton masugiran sa pulong sa Ginoo, they were able to respond, they were able to believe. Abiyag kagutod si Ginoo. Huh? Kaya nga man, amo ni ang luyag sa Diyos sa ato. Tipatno ipahayag ng Diyos ang pagtuo sa tao kung wala sa kabati sa pulong si Ginoo. Paano sa mag-response by faith kung hindi sa kabati sa may balita? Abiyan kagutod si Ginoo. So amo ini mga abiyan kagutod si Ginoo ang tatlo kaayam sa sining dinalan sa kasulatan sa Romans chapter 1 verse 13 to 17. Huh? I am a debtor. I am ready and I am not ashamed. So kabay abiyang ang utod si Ginoo mag ang Dios magapanghikot sa aton digipusoon kag ini maga-response kita agi sa pagpangamuyo kag subuman aton himuon gid ang panugiron sa pulong sa Dios. Hindi bala mo ni ang moto sa Radio DYBS diri sa Bacolod, no? Sa pagbantala sa maayong balita, tubtub ang tanan makabati. So ini nga platform ginagamit sa Dios. Madamo naman nga mga individuals nga nakatulupangod kay nakakilala kay Kristo Jesus kag naluwas pagi sa sining radio ministry. And of course, sa aton man tagsa nga individuals, gina-encourage man kita nga magpanugiron kita sa pulong sa Dios. Kulabos ang kita sa Tsimpo, kita ay kita sa sunod nga semana. Sa liwat, ininyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw nga nagasiling God bless you all. Bye-bye. Bye-bye.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Abiyan. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang temprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga pagiho sang kabuhi subong, makabatyag kita permi sang stress, kakapoy kag kun sobra na nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Philippine Standard Time, it's 7:01 in the morning.
6: Bugtaw na!
7: Ahay, tuyop ako!
6: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
8: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
9: Oras na Pilipinas.

Mayangaga, Western Visayas and Negros Island region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagbalik ang programa, nag-upod ninyo sa paghandom para sa pagbago. Ini ang oras na, Pilipinas. Sabi na, it's a Tuesday morning. Good morning, good morning, good morning again. Sa ato na tanan, kamusta ka mo dira? Medyo matulutog na ang morning kagkaagahon sa tanan. No? Amo nang natawag nga kontra sa ato niya nga gusto. Kay gusto naton magubra eh, di ba? Sana all ba? Blakbakan na mo. Ang mga gusto magubra sa sining adlaw. Blakbakan. Kontra sa gusto kay kontugnaw gani. Inami na naging pangurambot kay mabog daw kada mga last gist ng blaw. Muna ginatawag nga kontra sa gusto. Oh. Inami pangurambot no. Mag-amo ni katugnaw kada adlaw. Oh, kada kaagahon do. Abis ka nula ka na aircon, no? Pero kinanglan mo electric pan kaya ang lamok niya nga wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Sound effects, sound effects. Lagbak, sound effects. Pero it's a good thing, amon ni, ang aton niyang tiempo subong. Kay may kapahawayan kita, kapahawayang hindi man nga dayon. Kapahawayan sa kada pahuway natin, sa kada gabi. Magtulog tabla. Kay lain gidya kun ginot, kag kun medyo mabulubog na. Kung matulog ka, medyo ginot, ang imo yung liog, gakatol na iya. Ang buto kung gakatol ninyo liog. Kay gabalhas mong, liog, ang dughan, gakatol. Amo ginang ginabalhas, ang imo nga buhok mabasa. Pero kung gani, may matulutog now, daw ka nami, nalang gindumantika kita nga ginbutang sa rip. Ha? Daw ka nami lang now. And then, may ara kita kusog kagkabakod. And when we wake up in the morning, kaya nami, ito pa huway eh. Ha? So, maning mga bagay nga dapat nato na pasalamatan. No? Biskan kis aga brown out, pareyoso bong, gulpi lang nagdulong di sa amon. Ara na, okay na. Gulpi lang kadulom mga biyana. Kung nagalanta ko mo sa aton nga live stream, nagdulom gulpi, burn out mong. Abi ko gin rapture na nanto. Nag brown out, nag ano lang to man, ship, nag ship lang to. Wala man kapandar din return, no. Ano to man. Ato natabo man, no, gin tripingan lang sa ano. Tripingan lang sa Negros Power. Temprano pa sa Diana, no? Temprano pa sa Diana. Oh, mga nga itong kabuhi. So, if ever, ha? Ara kasubong sang imo yung kabuhi nga nagapanumdum sa mga bagay nga dapat mo himuon, always do the right thing. Yung importante siya na, ha? Always do the right thing. Kung ano man ang mga bagay da nga ginahimo ni mo, ha? Dapat siguro doon na ito nga insakto. Kag, nami lang. Insakto kag nami lang. Oy, by the way, mga binan, ha? Sa mga nagahulat sang teleserye diri sa Bacolobo, nag-reply ng tisa. Nag-sulat si Mayor Greg, di ba? September 30. Nag-reply mga liyang tisa, September 30 man, pero October 5 na nagabot. Basi ginpadala via airmail o ano man di na lang ginpadala man. Ha? October 5 na nagabot eh. October 5 na nabasa. O basi lawig na sa kundiin man na natanggong. Ha? Ano si Cebuano? Natanggong. Ano na sa English man. Nabalang hindi ka kabiyahe bala. Stranded. O, muna. Na-stranded. Nag-reply na mga biyanan ng tiyesa. Kag sileg ang katapusan matapos ang project. January pa. January 2027 pa mga biyanan matapos ang project. Pinangbuksan lang kay
kalau ay mano mas karaga baral ang tanan. Nabuksan pero kung malagaw ka sa NGC, hindi ka man to galigyapon ka sulod. Kaya butangan nila, yellow line, do not cross. Hindi ito hindi ito kasulod mga biyanan gyapon. Soon sa punta to, may ginasiminto pa to sila. Abot nga ano, kay February 2025 nagsugod ang obra. Ha? February 2025, September na to subong. May mga ginabubuan pa sila to sa NGC. Kalawig na. Biskan magsiling sila nga damo, mga untat nga obra. Okay, lantawon tang sulat ha, kay may ginbutang sila ding explanation. Pero biskan pa kung panumdo mo, kalawig na gidya. Ha? Kalawig na gidya. Nasorry sa pagkitsa ginambal, mga biyanan sang tiyesa. Kulang ang budget. Ay, dip and wide ya. There's a fountain flowing deep and wide. Ang fountain sa Bacolod. Makanta na lang ito. Deep and wide. There's a fountain flowing deep and wide. Kulang ang budget, mga kabiyanan. 300 million kinulang. Kinanglan dugakan 28 million. Bawa. No? Ano ito man? Basi ginpakaon to sa buta. Deep and wide gid yan, no? Deep, ano ang deep man? Ang bulsa? Wide ang... Ay, sa mga fountain nga ina. Fountain sa NGC. Fountain sa... sa plaza naton. Kag mga buho-buho sa mga...

Buha kabilog motorcycle. Grabe. Ano nga motorayan? Ang bakang ilaman. Ang tag 340. Wala mong 340? 340,000, I mean. Oh. Duha kabilog motor. Ito, but siling mo tag 170,000 ang bilog? Ano na nga motor man? Si Rosie. Kay kuno pang basi mga ambot lang basi mga high end yung mga motor. O pang pero pang service lang kuno eh. O, basi pangakot pareho bala sa bumbiro to ni BBM bala nga tag 10 million ng bilo. Bumbiro tag 10 million ba? Kung na may 10 million ka mabakal ka sa lakyan. Ma nami na sa lakyan mo sa 10 million mo mong. Pero ano ito man ang natabo sa bumbiro man daw. Ay, nako. Pilipinas kong mahal. Ang hirap pong mahalin. Ah, mga abyanan. Anyway, mula na nga. Kisa abalan, di takabalo kung makadlaw na lang ta, kung mangaking. Tapos mangaking ta, kita mang pirdi eh. Ha? Mangaking ka, tapos. Oh, anong mahimo mo sa imo pangaking? Maugtas ka lang, mahiblad ka lang, ma-stress ka lang. Oh, so ma-file ka reklamo, wa man may masapak sa reklamo nimo. Oh, ang natawa ba lang flood control project na kay Sir Moldis lang to ilang agin paon. Oh, trillion to ha, trillion. Mm. So, wa man mo matabo mareklamo ka, wala mo matabo eh. Oh. So, dapat sumangaki kapag it, ma-stress kapag it. Oh, amo na nga ni kisa, kakadlaw na lang ko. Ay, oh, i-post mo sa Facebook ang mga magyapon. Okay, gan ka pa sa mga loyalista nila. Nga, post-post ka sa Facebook. Amo na, gan ka pa sa mga loyalista. Oh. Anyway, alas ito ito sa mga kabiyanan. Ha? Antis na magpadayo na, hindi nga ito nga sugilanon, kag istoryana, isa sa dingaga. Dabo pa ni, lawig pa ni. Oh, isa ka oras kag 17 minutos. 18 minutos, mga kabiyanan. Atun pop the night, no? Lawig pa ta. Oh. Kag at isa na yung magpadayo na mamati kita na siya sa kambano. Magkatapos ngayon, mabalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:17 mga kabiyanan. And kamusta ko mo? Yung mga greetings. By the way, atong nga transmitter, Partner Bon, okay na? Okay na. Oh. So, balik na kita mga kabiyanan sa atong nga kahanginan. Oh, nakabalik na kita mga kabiyanan, biskan nag-ulan, kag nag-bagyo, kagapon. May nagkayo, may nagsaka agad to sa transmitter. Kasi nagsaka agad to. Pero dito ako nagsaka, kayo kasi mabali ang transmitter. Kasi sino to nagkayo to sa babaw. Kayo na ito mga kabiyanan, we are back on air. And siling ni Tito Mary kagapon. Grabe, kuno nga tapungol yung radyo. Abi niya, kung naguba ang radyo. Grabe, yung tapungol. Hindi, pag tapungol ang radyo, na ang transmitter na naguba, hindi ang radyo. Tito Mary, mayong agang. Kamusta na yung radyo? Masikron na balda na noon. Ha? Hindi, pag tapungol ang radyo. Ha? Okay, kron. Hindi ka nag-in ka pa, mati. Oh, black pa ka na ito. Sinangaga ito nga. First honor, as always, Sir John Watas. Ang aga, sir, kay Ma'am Roslyn Pantunyal nga ikaduwa naton sa Sininga. Good morning. Kay sa bilog nga Pantunyal family no may aga sa inyo tanan. Okay, Pastor Benji Alfonso and family. Kay Ma'am Ani ng Suping Kagdaday sa Kawayan. Good morning din sa inyo. Kay Ma'am CJ Christine Morcillos Bakurnay. Good morning. Sir Bibo Tumbion may aga. Kay Sir Robert Hisolgon, shout out sa inyo tanan. Kay Sir Ray Ramos and sa bilog nga Ramos family, no? Kay Ma'am May, kay Rin Rin, kay Catherine, kay Ron Ron, kay RJ, sa tanan nga BMOCF Church family, Win Youth on the Rock family, kag sa CHMSU BSCE faculty and staff. Good morning sa inyo, tanan. Nanay Ipin, Nanay Josephine Quinyosa. Good morning. Morning, nay. Kumusta, dira, nay? Ma'am Teresita Juliesa, mayang agagid sa inyo, dira, sa kundiin ka mas bong. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, good morning. Kay Ma'am Grace GV, mayong hapon. Another brand new day, Dries Amon. Sa inyo, manugtapos ang manugtapos pa lang ang adlaw. Kay Brother Raddy, Brother Chad, Brother Jonathan, Sir Talisay, good morning, Dries, sa inyo. Mga kaupdanan ni Sir Alberto. Kay Dario Tapo Loreno, Isagani Mitano, Ronnie Mitano, Mitoy Llamas, Goyang Llamas, Jesse Hagulino, sa Tanandra, sa GK Kabatangan. Oh, good morning sa inyo. Kay Tita Shubing! Oy, Tita Shubing, mayong aga. Good morning dra sa inyo. No? Kamusta, kamusta ka mo dra? Kay Sir Eddie, mayong aga. No? Siling ni Ma'am Grace GB, may apology nga, ma'am. Ha? Anong... No? Jig si Kili. Ah, okay. Kulang S. Ma'am Edem Nigalon, mayang aga. Okay, Sir Robil Escobin. Kay Sir Bilog, kapinimula Escobin. Okay, Ma'am Faye, Nanay Lumen, good morning. Oh, siling ni Sir Bibot, kamusta? Nadula ka mo kahapon. Kamusta nga itong Senado? Is there any development? Oh, ati, subong niya. May nagwa nga bagong update mga kabiyanan regarding Loren Regarda. Nagwa subong nga pulubalita mga kabiyanan. Napasahan ko to sa headline nga nagbasol ko na si Loren nga nag-intra sa, nag-upod sa kay nag-upod sa dito sa kay Cayetano. Subot silingon. Dako ang chance sa mga kabiyanan nga mabalik si Loren sa kaopdanan niya sila ni Senator Tito Soto. Okay, damo mo sila natubang mga problema sa bata. Yung mong, so 14 na sila. Kasi ma-impeach ni si DP Loy Sara. Anyway, mayroon natin siyang padayon. Mati kita na siyang atot nga weather update. Tara sa piyangalin niya si Sir Dave Kuhao. Good morning, Sir Dave.
2: Yes, Pastor. Mayong aga, Pastor. Kag mayong aga, man siya tanantag pala mati sa sinistasyon na. So, yaring atong lakat sa panahon, Pastor, October 6, 2026, Martes na adlaw. So, sa subong nagwa niya, wala tayo sang bagyo, no? Pero sa gwa sang parnaton, may mga bagyo, tatlo ang bagyo. Pero hindi na tayo sakop sa aton nga para. Subong Intertropical Convergence Zone o ITCC niya ang apekto subong sa Palawan, Visayas kag Mindanao. So ang Visayas kag Mindanao, ilakip pa ng Palawan, maka-experience sa magalumo na kalangitan, inipag-updan sa laptang pagtupa sa ulan, pagpanaguob, pagpangilatugas ang Intertropical Convergence Zone o ITCC. Samtang iba naman nga bayan niya sa pungsod Pilipinas, maka-experience naman niya sa kasarangan tugtog magulugalumo na kalangitan, inipag-updan man sa laptang pagtupa sa ulan, pagpanaguob, pagpangilat, dala naman niya sa mga localized nga thunderstorm. Samtang Negros Occidental, nakip ng siyudad sa Bacolod, makaagom naman kita diriya sa magulugal umo na kalangitan kag inipag-updan man sang laptang pagtupa sang ulan pagpanaguob pagpangilat tuga man ini sang intertropical convergence zone kasarangan tubtob may umalagi nga pagmulamadlos nga huyop sang hangin nagikan sa amina na sidlangan tubtob na aminahan nakatundan ang naga-impluwensya subong sa kabugsan sang probinsya so kadagatan sang probinsya mangin kasarangan tubtob mabulubalod by the way pastor na wala na tagli subong sa ano no hindi na sa subong habagat gin ano na sang pag-asa nga na end na ang habagat suga ulat-ulata mga early siguro basi masulod naman ang amihan so ini si Dave Cohouse ang PDRMO madamong salamat mayong aga pastor
1: damo salamat sir Dave Cohouse sa mga updates sa siningaga
2: thank you pastor
1: okay so wala na mabiyana no wala na si Habs, no? Wala na si Habagat ng Bienan, no? Si Amihan naman. No? Kun sa Pilipino mga Bienan, ang ginatawag nga Southwest amo nang Habagat, ang Northeast amo nang Amihan, ang West South amo nang Salatan pero wala to na. Amihan lang kay Habagat ng Bienan. No? Amo nang ginatawag nga Seven Winds, ha? Seven winds mga kabiyanan. So kun namiang ka mo no, may ara kita ginatawag nga kabunghan. Oh, the east wind. Hindi ko malumag ba. East wind. East wind mga kabiyanan. Ang salatan amo nang west wind ang amihan, northeast wind, no? Ang dalayan ni ang tugnaw mga kabiyanan. Galing kay damo na ginuwa sa aton yang social media. Ang Super El Nino. Super El Nino. Kay man ko no, nagainit. Nagainit mga kabiyanan ang Pacific Ocean. Nagainit ang Pacific Ocean. Kag tungod kay nagainit ang Pacific Ocean, tiyan mo na nagatugas ang Super El Nino mga kabiyanan. So, we have... kabunghan, salatan, amihan, habagat. Tapos sa si habagat, mga kabiyanan. Ano na ito eh? Amihan. Kag pareho balad rin sa aton sa Bacolod City. Ang habagat natapos na. Ang construction wala pa. Ha? Ang habagat natapos na mabinan pero hasta pinigali sa January 2027 pila gali katuig ang obrahan na iman eh? February 2025 may mga 2 katuig eh labing obrahan na yun no? 2 katuig anong may muso 2 katuig man kung may bata ka in, put it into perspective mga kabinan kung may bata ka 2 katuig ang 2 katuig bata kabalo na ng gambalya wakalana na iya ha oh? Pagkalana na iya. Oh. So, but silingon. Ha? Kung may ginbata sa February, baw silingon. Ginsugdan ini nga project. Amo pa lang to pagpamata ko. Oh, isa nakatuig sobra kun bata, may pagyapon natapos. Natapos na lang ang habagat ang construction wala pa. Kay kulang kuno ang budget, kulang ang 300 million. Ay, ambot na lang gid pungsod Pilipinas. Ano ang aton ginahimo de? Ha? Anong aton? Anong aton nga ginaobra di man? Oh, titanan si Dulka, good morning kay Ma'am Clinor Hitchanova, maayong aga. Greetings to Jasper Hosea Hitchanova. sa iyang happy birthday, si Sining Adlaw. Happy birthday, ha? May the Lord bless you and keep you. Bata ni Ma'am Clinor Hichonova, maying aga. Kay Pastor Jiome Gutierrez, maying aga. Halin sa PhilHealth, SSS, kagkisa naman, ngitaan, ginpaagi, mapagwa ang kwarta. Ang wala na untat yung pagpagwa sa kwarta, gisigisigi na iya. Paldo na sila firme, ang dalan da sa Banuseo. Ha? Ang bada, ang namalang Bacolod, ano na, Banuse. O, basta ang Bacolod na ang economic highway na. Sigil na produce sang budget. O, ang ospital di sa Bacolod nga lawig na ginahulat sa mga tao, wala magyapon tapos. Oh, ang housing to nga pila to ka building to, no? Wala man tapos, daw soon daw i ano na? Daw i pabayaan na lang ano man. Damo mga projects sa ato, no? Kanugon lang sa mga kabayanan sa kwarta. Kanugon lang sa mga kwarta, ginpatindog, mayara na struktura, wala na tapos. Oh. Kay kulang ang budget. Di eh, nagkanto ang budget! Ha? Kabudlay kung mangita ay na kwarta eh. Oh, kabudlay ka dyan. Di mo na makita kung di nagkantong kwarta. Ma'am Jessica Sumbito, maayong aga. Kay Nanay Virginia Arabelo. Salamat kay Aran ng BBS. Abi ko, pabaklo na mong radyo ba? Ginbalbal mo man yung mga radyo, Nay? Kasi ginbalbal mo man yung mga radyo. Kasi Tita Mary, perti balbal sa radyo yung kagapon mong. Sir Noel Lanusa, watching from USA. Uy, maayong gabi idre sa inyo sa Amerika. Oh, kabay nga okay lang kamudatanan sa Amerika. Tita Mary, sila na yung Tita Mary, oh. Si kag si Tito Bibs nga nagapamahaw paksiw utan nga munggo. Salamat kay okay na ang DYB. Subo kun wala labi na si Pastor Jigs kay di kami ka harakak. Thank God for goodness, ha? Si Tito Mary pa wala lang, ho, pero ginbalbal yan ng radyo yung kagapon. Gabi niya naguba, no? Wala naguba, ah. Ang transmitter ang naguba, no? Ma'am Lucita Aligrado, maayong aga. Salamat, takaabot ko sa program mo. Keep on smiling naman kita. Happy listening everyone. Sir Ricky Olipo, mayong aga sa Pasig City. Kay Ma'am Ninette Pisaga, good morning. Siling niya, thank you Lord, kiara ang radio subong tunog-tunog na gini akong radio. Namay lang, kay wala mo ginbalbali mo radio kagapon, ma'am. No? Ang harakhak mo sa guwa sang balay batiun gid siling niya. Praise God kay gin bless gid sa Ginoo ang nagkayo. Kay lain gid syempre lain gid ya kun wala, no, kana andan mo na balaw nga ara kita pirmi sud gulpi na dula. Oh, amo lang ning siling sang mga nablangga gugma-gugma bala. You will not appreciate something until you lost it. Yeah. Ha? Hindi mo appreciate ang gugma nga ginhatag sa imo, no? Kun hindi ko madula sang kabuhi mo, diba? Ikaw ang tabagak sa maaslong ko nga sinabak. Ikaw ang ginamos sa lapuyot. Lapuyot ko nga. Ano na ganing utan, ganing nga lapuyot, ganing? Laswa. Ikaw ang tambok sang baboy nga gingisa ko ko po siya. Kung ginamos, butsilingon, sampat-sampat kita nga doa. Pero kung madula ako sa kabuhi mo, dira magin babatsagan nga gin kulang, may kulang gin. Daw kalamay, daw kapi nga wala kalamay, ha? Daw bugas nga wala tubig, ha? Daw sudan nga wala asin, amo na ang imo kabuhi kun wala ako. Lain gid dyan, no? Lain gid na kung madula bala ang kinaandan mo na balahaw. Hindi mo gid dyan, hindi ka gid dyan maributay, no? Something is wrong, something is lacking. Oh, una nga ako magluto ko musudan, nalipatan yung mag-asin. May kilala ko mong buta anong kaagi siguro operasyon. Kaagi siguro si Sarian. May nagluto siya. Kara na, kao na ta. Magkao na mo. Nami pa naman tani mo. Kinam-kinam. Kaya ka, hamot mong. Hindi mo na mabala ng sudan nga last eye sa hamot. Ang hamot niya, arang ginaghinamot ginaya. gamot ang ginluto niya, sabaw. Oh. Paghigop sa sabaw, ano naman? Do, tubig lang mo nga may... Wala ka kasin ay! Wala, nalipat ko magkasin lang ay! Kasi kaya, bubuli na kasin na ay! Hindi, gidya mo no? Ma'am Irma Banyas, mayong aga. Oh, sila niya, thank God, kaya nagbalik na ang DYBS kahangin sa kahanginan. Kay, wala. Ha? Kay job, wala. No, my life, hindi gidya ko dito. Ang nang ginhambal no, sa kanta nga, ha? My life, oh, is nothing without you. Chilingi. May inubyahan na yung mga biyanan. Oh, si Ramon kag si Susan. Siling ni Susan. Ramon, look at the moon. The moon is so round and beautiful. But what is the moon without Ramon? Kailang Joanna, yun alam mong, ha? LDR sila, piyak-piyak sila ng kalibutan sa Amerika, ang isa sa Pilipinas, ang isa. Tigab isa Pilipinas, sabat man ni Ramon. Oh, Susan, my dear. Susan, my love, the sun is so bright in the land of light. But what is the sun without Susan? Balos, balos. Si Ramon kag si Susan. Oh, sino da? Mga Ramon kag Susan. Dami, palagpag na ka mo sa inyo mga kapot. Eh. No? Oh, si Susan nga, gabit-bit suman. Oh, namik, no? Oh, muna ang mga bagay bala nga daw kulang kun wala. Ma'am Early Lumawag mo yung aga. Si siling ni Pastor Jumi, kinanglan guru, drum-durum, ano ni, nga bindita para mamaras, ano ni, basta, oh, muna, maramasan, mamarasmas, mamarasmasan, ang mga politiko ta. Gedrive ni siguro ay. Hindi na mag-chat kung gedrive ha. Ma'am Lia Abanto, good morning gid. Ma'am Glenna Villanueva, good morning. Oh. Siling niya aga pa, nagkakadlaw gig kami sa imo. Kaya gasmile ka sa joke. Kagasmile sa joke. Ang ilang kay Drino, ga pagusto ko this pa, pakadlaw. Kasi balaya si Mrs. Daway nagkakadlaw sa akong joke mong. Sige nga, daw... Alam, Ginelin Record. No, dun lang pa ito ba? May nga ga, grabe ang budget ko na sa bulsa. Wala na. Oh, ginbulsa na, muna nga nanginambal nga. Nagpa-obra kami fountain, pero wala eh. Ha? Kay deep and wide. Ay, deep and wide, ya. Yeah. Ano ang deep? Basi ang bulsa, ang deep, balaw. Ha? Deep and wide, deep and wide. There's a fountain in Bacolod. Deep and wide. Ma'am Glenna sa Guimaras, no? Guimaras is lagli, no? Mayong aga dira sa inyo. Good morning, good morning. Kay Sir Arvin Nanit, sa Guimaras mo na sila. Oh, namigid ang design sang tarak-tarak edition sa mga part track. Abot lang kung tuod na mga part track na 10 million na. Basi, bala, hindi mo naguro mo ang 10 million ng mga part track. Pero ginubrahan bala memes balaw. O nga muna nga mga part track ko. Oh. Ambot lang kung pila na baka nila, ah. Di kung amugin man ng 10 million ng mga part track, ay ambot lang kid Chilot, ah. Hindi na tadi sa Pilipinas. Patrol kag ambulance, tarak-tarak. Ay, kabudlay, no, sa Pilipinas, no. Kung insakto, kung tuod, gid man na, nga muna ang 10 million. Daw, rakal, rakal to guro, partner po, hindi to rusi, rakal to guli. Rakal, o, ano lang ng motor, bla. O, ang daggo na blang ano, may karga, may tangki sa likod. Ang tangki daw mga isa kabaldi lang. Ang unod. Doa ka drum, bro. Ma'am LV Boris Salvador, may aga. Kag, kay Ma'am Melanie Aison, good morning. Si Ma'am Grace GBO, pertigid yung kadlaw. Oh. And anyway, ha? Alas City 36, mga mga nanti sa anay magpadayo no? Sa aton nga mga sugilan nun, kaya mga istorya, istoryahan din yung kyesa naman, sadya naman yung kyesa. No? Kaya nagsabat gin sila mong siling sa kyesa. Si kamuman bala sa opisina ninyo, may ara man. Ha? May sabat mo si Pastor Jumi. What is a plaza without tiesa? Damayo puntos. Puntos lakpak, we. Lakpak. Wala agin. Baldagin ang atul nga plaza. Pati ang EGC. Dancing na lang. Wala pautin. Sila ni Sir Bibot. Pasauto na itong mga politiko to kag mga tag mga para may dancing sa fountain. Anyway, alas city, 30 city, at isa rin mo pala yung home yan. Ang kanto kita na siya itong nga pabaon. Diyos sining aga. Sa Ruth chapter 2 verses 1 to 12, di rin na itong makita ang storya ni Ruth. And after si Ruth, ha? Duwani sila ni no sa iyang nga upod mga kamyanan nga dito na sila nag upod kay Naomi no or Naomi ang natawag kay mga bata ni Naomi iti nag pangasawa sang mga hindi mga Hudiyo eh. Okay, so galing kay natabo, napatay ang bana ni Naomi, napatay ang mga kabataan. So she gave choices sa kay Ruth kag sa iyang upod kung maano sila no sa isa iyang daughter-in-law no. And after losing her husband si Ruth, mga biyanan, pwede gid siya magbalik to sa iyang tribo ah no, sa iya to mga katawhan. But instead wala niya ginbiyaan si Naomi ha? She stayed with Naomi and traveled with her kadto sa Bethlehem. Ti hindi hapos eh, kay basta mga balo kamo, hindi hapos ang kabuhi sang balo eh. Ha? Hindi hapos ang kabuhi sang balo. Namunay sa una, kay kun widow ikaw, ti siyempre wala ka na palangitanan. Kaya nag-aobra sa una mga lalaki, magbabayar sa balay. Ha? So, jutay na lang ilang resources. And they needed to find a way to provide food, especially si Ruth. Kay siya ni ang hubin-hubin eh. So, chilling ni Ruth, okay ah. Makadtok ko sa mga ha, sa mga talamnan kag kung ano dang mga nabilin-bilin ha. Amo nang pudyoton ko kaysa una mabiyanan ara na sa law, ara sa Pentateuch mga kabiyanan, ara sa Torah. Akon mag-harvest kamo. Hindi nyo gid siputon nga siputon nyo gid tanan, oh. Ang mga bilin-bilin pa bayinan na kay mo nang ginapudyot sa mga ha. Mga mapareho sa amon eh, pareho kay Ruth. Okay? So, amo nang ilang nga gawi sa una mga biyanan. Ha? May mga tao nga nagapang harvest pero wala dala ginasipot gitna, may mga bilin-bilin ginabili na nila for these kinds of people like Ruth. Nang wala-wala na gid blahaw. At least may makuha sila ng mga trigo. Oh. So, kadto siya nanguha siya sa mga leftover grains, oh, mga stocks nga wala gin pang ubos gid. And it was a humble work mga kabiyanan. Ha? Kay iti siyempre, ha, hindi na sa ha? Kubaga ginkaluyan ka lang. Hmm? Wala siyang may nagatag sa iya isa ka position of honor. Nobody was applauding her, oh, especially sa iyang effort. Kay man, simply ginhimo niya lang kung ano kinanglan niya himuon. Ha? Kag ini nga talamnan mga biyanan, ang nagapanag-iya sini, isa ka tao nga ginganlan nga si Boaz. No? Si Boaz mga biyanan. So sa kadaadlaw, sa balik-balik ni Ruth, nakita ni Boaz, na-notice niya. Ha? Naman ko siya, sino ito nga babae man? Nang balik-balik na siya, di. Ha? So, naghambal ng iyang mga obreros nga, daughter-in-law na ni Naomi. Kag halina to sa piyak na tribo, sa ginhalinan. Pero, sang namana sa kay sa bata ni Naomi, napatay ya ba na? Pero wala niya ginbiyaan ng iyang mother-in-law. Pareho to sang isa ka babae ito, nga ginbiyaan niya iyang mother-in-law. So, during the time, sige pang harvest, ginambalan pagid ni Boaz ang mga tao niya, hungdan nyo nga damuon nyo pagid nang ibilin para may damo yung makuha ya. No? Then afterwards, no? Si Boaz, ginambalan niya si Ruth, nga ti, nabatian niya tanan ng mga gaklatabo. No? And he encouraged her, kagin pasugtan niya nga magpadayon sa iyang gathering. No? And, well, to make the long story short, sila ni naging isa sa mga ancestors Jesus Christ. Ancestor ni David, mga kabina. No? I don't know, but siguro kay Ruth, no, para sa iya, siguro she was just trying to survive, no, every day. But God was quietly working sa iya kabuhi, pinagi sa iya katutom. Hindi siya kabalo, wala siya kabalo sa bilog ng storya, nga ginsulat, nga sang ginsulat sang Ginoo ang storya, no, sa kabalo sa mga plano sang Diyos. But she simply remained faithful sa kung ano nga mga bagay nga siya atubangan. No? And in verse 12, muni hambalo, Ruth chapter 2, verse 12. May the Lord repay you for what you have done. Now, may mga leksyon kita makuha, mga binanuna sa tanan. Faithfulness may look ordinary. Now, si Ruth, kung nato lang tawon, wala mo na siya nagwali, hindi mo na siya missionary, wala mo na siya may ginimo nga kakaiba, no? She was just gathering grain. Nagapanguha lang siya sa mga bilin-bilin. But her ordinary work, mga kabinan, it demonstrated extraordinary character. Gani, no? Sa ato tagsa ka mga kabuhi, we should never assume that something is insignificant tungod kay ang ginahimo natin hindi impressive. Okay? Number two, character is revealed in what we do when we have little. Ha? Si Ruth, napataya ba na? Naghalin siya sa iyang mga sa iya tribo. No? Nagupo dya kay Naomi. Nga wala. Imol sila nga dua. Wala sila resources. No? Her future was uncertain. Yet she continued to care for Naomi. Na? Kag ini nga mga mabudlay nga mga circumstances sa kabuhi, wala ininihimo excuse nga maging unfaithful sa. Na? Kis abala mga biyanan, ang pinakaklaro nga ebidensya sa aton nga karakter, among nga kung paano kita maggawi kung mabudlay ang tiyon. Anong ginahimo naton? Kung mabudlay ang tiyon, nagpatayon ta? O ba siya nagplano ta si malain nga mga bagay? Di ba? Number three, someone may notice what you think nobody sees. Yeah. Abidi mo ang ginahimo ni mo, wala may nakikita sini, wala may nakabalo sini, but may aragali nga nakanotice sa imo. No? Now look at Ruth. She wasn't working for applause. Pero nakita siya ni Boaz. More importantly, ang Diyos, hindi unaware sa iyang faithfulness. Ano gani? Sa ato tag sa kamang buhi bala, do overlooked kita, matyaga na to, no? Wala si may nag-apsalamat sa aton, wala si may nag-appreciate sa aton. Kagkisa aton ng mga sacrifices daw ka invisible. But always remember that faithfulness is valuable, mga kabiyanan, even when it receives no public recognition. Okay? And number four, God can work through simple acts of obedience. Si Ruth, wala kabalong, ang iyang story would eventually become part of the family line ni Haring David. Di ba? Wala sa kabalong, mahimuon ko ni mapadayon ko diri kay sa ulihit ang hari sa Israel, mahalin sa akon. Wala sa nagamuna eh. Ha? Wala sa kabalo sang future. Wala sa pampadayunon kuni kay later on ang manluluwas sa kalibutan mahalin sa amon. Wala eh. Ha? Si Ruth wala na kabalo sang iyang istorya nga eventually maging part sang family line ni David and ultimately ni Jesus. Ha? Wala sa kabalo, ha? Kung ano kag significant sa iya nga kabuhi sa ulihit, na she simply did the next right thing. Ha? Wala ta kabalo kun down the line kun anong tag sa Ginoo. Wala ta kabalo kun maging party kita sa kun ano. Pero ang Ginoo na kabalo. What we need to do is not to think about what will happen in the future, but what we need to do is to do the next right thing. Mabilin sa imo katutom abyan. Kaya muna ang mga bagay nga magdala sa aton sa kamayaan sa Diyos. Hope na ipray mabiyan ini nga leksyon sa sininga through the story of Ruth. Magtudlo sa aton sigda mga butang. Alas 7:47, antes sa magpalaan mamati kita na sa pipila ka mga panumdom. Barakati malin, kababalik pang oras na, Pilipinas.
3: Yari, ang aton na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
4: Ang aton niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta. And then, you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
3: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
0: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
5: Ilang beses mo na bang narinig ang kasabihang kung may tiyaga, may nilaga? Sigurado ako hindi mo na ito mabilang. Pero kahit alam na natin ito, madalas ay mahirap pa rin ang maghintay, hindi ba? Malaking challenge para sa atin ang pagiging patient, but it pays off to be patient. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa Inspiradong Buhay at Trabaho. Ano nga ba ang mga benepisyo ng paghihintay? Ano nga ba ang mabuting gawin kapag medyo nauubusan ka na ng pasensya at pag-asa sa paghihintay dahil tila wala namang nangyayari sa iyong efforts? Ilang paalala at encouragement ang gusto kong ibigay sa iyo ngayon. Unang-una, waiting does not mean that you won't do anything. Marami ang naiinip sa paghihintay dahil ang iniisip natin wala tayong pwedeng gawin habang tayo ay naghihintay. But this is not being passive. Bored ka na sa kahihintay ng tawag ng pinag-a-applyan mong trabaho? Nawawalan ka na ba ng pag-asa dahil wala pang sagot ang matagal mo nang ipinagdarasal? Pag-give up ka na ba dahil ang negosyong sinimulan mo hanggang ngayon ay wala pa rin masyadong kita? Hindi naman dahil sa naghihintay ka ay wala ka nang gagawin. Your season of waiting can be your season of building and equipping. Maaaring ang panahong ito ay ginagamit ng Diyos upang i-build ang iyong character. Tinuturuan ka niya na maging matiyaga at higit dito matutong magtiwala. Pwede rin ang panahong ito ay gamitin upang ikaw ay ma-equip, learn new skills, acquire additional knowledge. The season of waiting does not have to be a season of passivity. Pangalawa, look at what you already have and be excited for what is to come. Isang dahilan sa ating pagkainip ay ang pananaw na walang nangyayari sa ating buhay, na madalas sa hindi ay hindi naman totoo. Are we there yet? Ang tanong ng marami kapag tayo ay bumabiyahe at pupunta sa malayo. Pagkainip ang umiiral sa kahabaan ng biyahe, samantalang pwede naman nating i-enjoy ang tanawin, ang kwentuhan, ang musikang tumutugtog habang tayo ay naglalakbay. We fail to enjoy the journey because we think that reaching the destination is the only blessing. Maging ang paglalakbay, ang bawat kilometrong dinaraanan natin, ang biyahe papalapit sa ating pupuntahan ay mga pagpapalang pwede nating bilangin at i-enjoy. At panghuli, focus on the reward of waiting. Maraming magagandang bagay ang bunga ng matagal na paghihintay. We wait for 9 months for a beautiful baby to be born. Nag-aaral at naghihintay tayo ng maraming taon bago tayo makaakyat sa entablado para magtapos sa pag-aaral. Naghihintay tayo at nag-iipon ng kapital bago maitayo ang pangarap nating negosyo. Maghihintay ka bago makasakay sa bus o sa LRT o sa FX. Maghihintay ka bago ang una mong huli ng isda. Bahagi ng buhay ang paghihintay. At higit nitong pinatatamis ang bawat tagumpay, pangarap, plano na napapasa atin pagkatapos ng mahabang waiting time. Huwag ka munang umayaw dahil tila walang nangyayari. Tandaan mo, patience always pays off. Walang kalugihan para sa taong marunong maghintay. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: adlaw sa inyong atanan. Ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyo nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namo ng inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization naton sang aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Ikaw.
2: Ang
1: pipiliin araw-araw.
2: Ganyan dapat magmahal.
1: Hindi lang dapat isang araw. Isang buwan, isang taon. Dapat araw-araw.
2: Parang pagiging responsible. Araw-araw. As in everyday, responsible.
1: Paano? Simple lang. Tandaan ang ABC na be responsible.
2: A, as in avoid rice wastage. Ibig sabihin, kumuha lang ng kayang ubusin. Order ka na lang ulit kapag nabitin sa kanin.
1: B, buy our farmers' rice. Dapat bigas ng Pilipinas ang binibili natin. Suportahan natin ang produkto ng mga Pilipinong magsasaka.
2: At syempre, para sa si, choose healthier rice.
3: Subukan ng masustansyang brown rice na makatutulong sa mas wastong nutrisyon, kontroladong blood sugar, at kalusugan ng puso.
1: Ang pigmented rice naman tulad ng red at black rice ay tumutulong palakasin ng resistensya para labanan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, cancer, at diabetes.
3: Meron ding high zinc rice na tumutulong mapabuti ang resistensya, maayos na paglaki ng bata, at mas ligtas na pagbubuntis.
1: Habang ang low glycemic index rice naman ay angkop sa mga may mataas na blood sugar level at overweight o obese.
4: May iba pang healthier rice na pwede mong subukan.
1: Pwede mo rin subukan ng rice mix.
3: Mas masarap na, mas masustansya pa. Subukang ihalo ang adlay, mais, saba at iba pa sa kanin.
1: May linamnam at sustansya ang mga ito na wala sa puting kanin.
5: Tatlo lang ang ABC ng Be Responsible. Madali lang tandaan.
2: Kaya isa isip, isa puso, at isa gawa mo na.
6: Let's be responsible every day.
7: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
8: Tingog publiko.
9: Oras na Pilipinas.
10: Nagabalik ang oras na Pilipinas mga biyanan. Alas 8:00 mga biyanan. Kamusta? Kamudra? Oh, mayang aga sa... check pala, Pastor, kay ikaw na lang mahamot, ginimo na lang di resort sa mga bata. may link again.